0: found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
1: Bye.
0: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
2: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
13: Interview
12: sa mga trending na atleta.
13: Info
12: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
13: Headline Sports.
12: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
13: Headline Sports.
12: Dito sa Sports Radio 918.
14: Good morning, it's 8:04, it's a Friday. Welcome muli sa ating Headline Sports, dito lamang sa Sports Radio 918, nasa 918 kHz AM band. Judith Karingal, until 10 in the morning, tayong magkukwentuhan, magbabalitan. Kaya samahan niyo po kami, di lang sa ating talapihitan, kundi pati na rin sa ating PBS receiver. Andiyan ang ating sports radio. Ganun din po sa ating DCSR Sports Radio 918 Facebook page. So marami tayong pwedeng puntahan para lang magkarinigan, magkakitaan at magkakwentuhan. Basta ang latest sa Team Philippines ang pag-uusapan, narito po ang Sports Radio. Sa mga bumabanderang balita on a Friday morning, today is July 17, 2026. Philippine Blue Girls, wagi laban sa world number 3 na Puerto Rico. Yes, napakaganda na score, 5-4. It was a come from behind victory na itala nila sa 7th inning, bottom of the 7th inning, 4 runs by the Philippines para bawiin yung 1-4 deficit. What an incredible victory for the Philippines. Naka-standby tayo for a Zoom interview from Lima, Peru with Coach Ana Santiago. Yan po ay sa WSBC or WBSC kasi World Baseball Softball Confederation Softball Women's World Cup sa Lima, Peru ang nagaganap sa kasalukuyan. So ang Pilipinas may isang panalo kontra dalawang talo at syempre nilaro na rin yun sa Great Britain pero ibang kwento yun. Mamaya hayaan natin na si Coach Ana ang magkwento sa atin. Sila ay papunta pa lang, pabalik pa lang sa hotel as of this time. Samantala sa tennis, bawagi din. Malaking panalo din ang naitala ng Philippine Davis Cup team. At ito ay laban sa top seed and world number 68 na Uzbekistan. Ito ay sa group 3 ng Asia Oceania Davis Cup tie ginaganap sa Kuala Lumpur, Malaysia. 2-1 para sa Pilipinas. Kaya buhay ang tsansa para makarating sa group 2 of this competition. Samantala, wagi din ang Philippine Rugby o ang Philippine Volcanoes at ito ay sa ginaganap na Union's Cup. Sila naman ang defending champion dito. Kanilang pinayukod ang Singapore kagabi kaya unbeaten pa ang Pilipinas. Nakakatatlong game na, diba? So yung the other day, Thailand, tapos yung first day, big win din. Kaya 3 straight wins and they are in the finals of the tournament where they are the defending champions, the Philippine Volcanoes. Ilan lang po yan sa pinaka malalaking balita na aming ibabahagi sa inyo on a Friday morning. Nag-time out muna si Coach James Infiesto para sa ating chess talk for today. May sakit po si Coach James. Masyadong abala si Coach James. Maraming tournament na kung saan siya ay dumadalo bilang arbiter and at the same time, syempre, nagsisilbi bilang coach ng ating Philippine team. Kaya pupunuin natin ng iba pang mga kwentuhan ang ating programa on a Friday morning and excited tayo for our Philippine Blue Girls. Yehey!
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Karingal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
14: And yes, it's 8:09. Balik po tayo dito lamang sa Sports Radio. We are so happy. Nakikiselebrate talaga tayo and we're so proud of the Philippine Blue Girls live from Lima, Peru. Ang ating head coach, Ana Santiago. Yes, Coach Ana, congratulations.
15: Yeah, thank you, Miss Judith. Magandang umaga dyan sa inyo. Gabi na kasi dito sa amin eh.
14: thank you for this time. Ano, alam ko pagod na pagod nang galing sa field, kababalik lang sa hotel. But how was it? You know, Philippines, bumabandera sa website ng WBSC at syempre sa social media din nila at sa iba pang mga platform. Philippines, stunned or upset, world number 3, Puerto Rico, 5-4 in the World Cup.
15: Yes, syempre sobrang saya kami at tinalo namin yung world number 3 na team dito. No? And surprisingly rin talaga, siguro na surprise din ang kalaban namin kasi nga all the way lamang talaga sila sa amin. No? 4-1, nahold namin ang nahold ng nahold hanggang dumating yung last inning na yan na talagang nagsimula na lumabas yung mga palo natin and magkakasunod talaga. So, ayun, kaya talagang come from behind tayo at sobrang proud ako syempre sa mga player natin, sa mga Blue Girls kasi talagang hindi sila bumitaw hanggang huli, nilaban talaga nila, hindi talaga nila isinuko yung game.
14: Kwento mo sa amin, ano nangyari? 1-4, bottom of the 7th inning, may 2 outs na, nakikita ko lang dun sa screen sa highlights, short story of how we had that 4 runs, di ba?
15: Yes, una muna, napagpasok ng 7 innings, naka-single hit yung first batter namin. Then yung second batter din namin, naka-single hit. So nagkaroon tayo ng dalawang runners sa base, 1 and 2. Pagkatapos yung pumalo yung pangatlong batter namin, long play, naka-advance yung mga runner namin, napunta sa 2 and 3rd. So nagkaroon tayo ng 1 out. Tapos nasundan ng hit uli. Kaya nakapasok yung dalawa, tapos nagkaroon tayo ng runner sa second. Pero ito, 2 outs na. So, ang score pa lang ay 4-3. Pero 2 outs na kami. Tapos si Alisa Daniel, pagpasok niya, pagpalo niya, dikit bakod ang kanyang palo. So, tumabla na tayo. Tapos siya nasa scoring position ngayon. Nasa second base na siya. And then, yung last, si Nicole Hamude, pagpalo niya, lagpas, line drive sa center field. Yun na. So, sobrang saya. Sobrang saya doon sa stadium kasi talagang ang ingay ng mga tao sa grandstand, although hindi naman yun mga Pilipino. Pero, sa sobrang ganda kasi ng game, kaya talagang, ayun lang nga, nagulat sa atin yung number 3 sa world na team.
14: Abe, Hamude was the best player of that game, but definitely all Blue Girls delivered and heroes of that game. Hindi nawala ng puso, hindi nawala ng pag-asa ang Philippine Blue Girls going to the bottom of that 7th inning. Coach Ana, ano yung parang kwento, ano yung usapan nyo sa team before the offense of yung batting natin sa 7th?
15: Actually, nung nag-pre-game talk kasi ako sa mga players natin, sabi ko sa kanila, this is the right time na talagang kailangan na magalit na talaga sila. Kasi although maganda naman yung mga nakaraan naming laban, pero dapat nating maintindihan na a lose is still a lose pa rin, no? Diba? Pag talo ay talo pa rin, wala dapat excuses doon. Hindi tayo dapat maging masaya doon. And at the same time, itreat nila to ako na ito na yung last game nila. Wala nang next game para bumawi. So yun ang sabi ko kasi kailangan natin yung panalong ito sa Puerto Rico kasi dito tayo magkakaroon talaga ng chance uli, no? And sabi ko sa kanila, guys, remember, every game has a different story, so make your new story for against Puerto Rico.
14: Napakaganda ng mga talks mo sa team, ano? Mm-hmm. Talagang very inspiring. Coach, talk about the defense of the team against Puerto Rico. May highlight din na pinakita sa website, that good catch by Maylia ba? Maylia Perez ba?
15: Yes.
14: And of course, yung mga pitchers mo, papaano din natin na contain ang Puerto Rico, especially dun sa mga last innings?
15: Yeah, yun nga, sabi ko rin sa mga player namin, ako naniniwala ako na pwede, sa ganitong level kasi, no, pwede kaming manalo ng 1 or 2 innings, pero yung defensive side namin, kailangan magtrabaho mula 1st hanggang 7th innings. At least almost perfect, hindi man 100%, at least ma-minimize namin yung errors kasi nga nasa world level ka na, no? So sabi ko, darating at darating din yung hitting natin. So I think yung mga magagandang depensa namin kasi nag-start kami sa slow, napasukan kami first inning ng 2 runs, nagpalit agad ako ng pitcher, pinalit ko, reliever ko si Glory Alonso hanggang 7 innings, mula 2nd inning hanggang 7 innings, pumukol siya ng tapos sa 7 innings, nung nahitan siya ng batter ng Puerto Rico, hinugot ko agad si Royeber Palma para hindi na madagdagan yung score kasi at that time 4-1 pa rin eh. So yun yung ano, nakagamit ako ng 3 pitcher dito. So and at the same time yung mga talagang mga defensive na mga outfielder namin tsaka mga infielder din namin talagang nag-work talagang halos wala kami talagang error talaga. Ito yung halos isa sa pinakamaganda namin depensa.
14: Would you say this is the biggest win of the Philippines in the world stage? Beating world number 3 Puerto Rico sa lahat na naging laban yun, lahat na naging World Cup stints?
15: Yes. Ngayon lang namin halos ngayon lang kami nakatalo ng number 3 sa world na team.
14: Abe, congratulations. And of course, the other day, that, you know, complete inning game against Japan. Diba, Coach? Sabi yes. Mo rin, that's also history for the Philippines?
15: Yes, that's the closest game na meron kami sa Japan, actually, no? Na complete 7 innings, 4-0 lang ang score. So, at least lumalapit na tayo ng lumalapit doon. And imagine that sa rank 1 sa world na team and Olympic champion.
14: And that 5-8 loss to Venezuela, nagkaroon lang tayo ng
15: yes,
14: error?
15: Yes, yeah. Top loss kasi neck to neck din ang laban namin ng Venezuela. 4-3 kami up to 6 inning. And 2 outs, runner 1 and 2, na home run na yung pitcher namin. Isang miss pitch. And ayun na, tapos sayang kasi humabol pa rin kami, naka-score pa rin kami ng two more runs kung na-hold lang sana namin. Pero anyway, ganun talaga eh. Sometimes may breaks of the game din talaga.
14: Maganda, you just move on. Ginawa niyong yes, learning yes. experiences, yung mga tough losses na yon. But what now? After a couple of hours ba, nakapahinga pa kayo, naglaro ulit kayo sa Great Britain, parang na-spoil tuloy yung pagkapanalo natin laban sa world number 3 Puerto Rico. How many hours before playing the next game, Coach Anna?
15: Natapos kasi yung game namin ng mga 1:01 dito, no? And start na agad ng 2 o'clock kasi yung game. Kasi magkasunod yung game namin. So, talagang sabak uli agad so medyo pagdating naman doon sa Great Britain hanggang 4 innings 0-0 din kami pero nung nagsimula rin kaming mag-error na timing naman nung kailangan kami nag-error nasundan ng isang hit nila then nasundan na naman kami ng next 2 errors so sa isang inning lang sila actually umiscore sa amin and ano pa yun ah and 2 outs
14: na. Naka-score sila.
15: 2 outs na.
14: What inning yon, Coach Anna?
15: I think, wait lang. Kung hindi 4, 5 innings, I think, yeah. Siguro nasa 5 innings, yeah. Kasi 0-0 kami hanggang 4, eh.
14: So, after that 5 inning, nag-ano na, 5-0?
15: Yes. Isang inning lang sila umiscore sa amin. And at the same time, yung nakalaban namin na pitcher nila is a professional player sa US.
14: Oh, yeah, that's so talaga. But still kudos to the team. The remaining innings na contain pa rin natin sila, Coach Anna.
15: Yes, na hold pa rin natin talaga sila. Just that yung inning lang talaga na yun na talagang nag-create kami ng 3 errors, yun ang nag-cost talaga.
14: So, what is the scenario now going into the last game against host Peru?
15: Yes, of course, must win kami syempre sa Peru, no? Then, maglalaban pa din kasi ang Venezuela at ang Peru tonight. So, kung manalo ang Peru against Venezuela, kailangan naming manalo against Peru para pumasok kami sa playoffs. Ngayon, kung manalo ang Venezuela sa Peru, manalo kami sa Peru din, Yung Puerto Rico, medyo mabigat din ang kalaban nila. Kakalabanin pa nila rin ang Japan at Great Britain. So, in case matalo both doon ang Puerto Rico, magkakaroon kami ng triple tie. So, may

0: Yes, kailangan must win talaga kami bukas.
1: Tama. Only two teams will advance to, how many teams will advance to the playoffs, coach?
0: Actually, apat kasi yung sa playoffs, no? So, merong ranking 1 and ranking 2. So, it means yung ranking 1 and 2, whoever wins doon, one slot na para sa next stage. Then, yung natalo doon, lalabanan yung mananalo ng 3 and 4. Then, whoever wins, yun yung pangalawang team na papasok sa next stage.
1: Paid system, di ba? Paid system,
0: yes,
1: ang tawag doon.
0: Yes, paid system, yes. Paid system.
1: So, how's the team naman? After splitting two games, two tough games today, umuwi pa rin ba at magpapahinga na definitely mataas ang energy, Coach Anna?
0: Yeah, ano naman sila? High moral pa rin naman sila, no? And at the same time, mamaya nga, after this, may meeting ako uli sa teams to explain syempre yung situation at pag-usapan namin kung paano yung paghahanda na gagawin namin bukas kasi talagang must win kami bukas, no, para stay alive pa rin tayo dito
1: Coach
0: sa
1: Anna,
0: tournament. So, yes.
1: Coach Anna, dagdag pa na mensahe sa lahat nang talagang nakikiselebrate sa inyo dahil wagi ang Pilipinas. Alam mo, ang ganda ng pakiramdam sa umaga kapag gumising tayo mga Pinoy na nandiyan sa social media o nasa mga website, naka-headlines yung Philippines. Parang katulad ba nangyari kay Alex Ayala, naka-headlines sa kanilang mga website. Kayo din, kahit sa website ng World Softball and Baseball, naka-headlines. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga Pilipino na super proud at talaga namang saludo sa inyo, Philippine Blue Girls?
0: Yeah, salamat sa mga nananalangin at patuloy na sumusuporta. Alam namin na nung nagsimula, hindi medyo maganda ang naging simula namin dahil sa mga losses na nakuha namin. Pero patuloy nababasa namin yung mga comment ng ating mga kababayan na yung bounce back, kaya nyo yan, and laban lang. So, malaking bagay para sa buong team yon dito na lumalaban. And itong laban na to naman ay hindi lang para sa amin, kundi sa buong Pilipinas at sa bawat Pilipino, no? And siyempre, salamat ng marami sa Philippine Sports Commission, ano, sa talagang sinuportahan nila itong campaign namin dito. And sa kay John Henry Luwillier ng Cebuana Luwillier, maraming ding salamat. Talagang nandiyan siya every day, nag-check siya sa amin, sa aming group chat, talaga kinukumusta niya kami, and nagpapasalamat kami sa kanyang mga sinasabi na mga support sa amin talaga, no? And ayun, patuloy po sana niyo kaming ipagdasal, hindi pa po tapos ang laban namin dito, and gagawin namin ang lahat para manalo kami bukas.
1: Yes, salamat sa panalo. Salamat sa karangalan na patuloy na ibinibigay ng Philippine Blue Girls sa ating bansa, di ba? At sa ating mga Pilipino. Mabuhay po kayo at saludo kami. Whatever happens in the remaining games pa ng Pilipinas ay super proud kami at nagpapasalamat talaga sa inyo ang buong bayan. Until next time, Coach Anna, congratulations. God bless.
0: Thank you, Miss Judith, sa palaging pagkumusta sa amin at sa support mo. Maraming salamat sa iyo.
1: There you have it. Straight from Lima, Peru, Coach Anna Santiago, Batikana coach, ano, small but terrible si Coach Anna and the rest of the Philippine Blue Girls sa kanilang pinakita po na super performance against world number 3, Puerto Rico in the world stage. This is World Softball World Cup in Lima, Peru. Okay, 5-4 ang score, come from behind. 1-4 going to the last inning and the last chance, diba? Bottom of the 7th inning, the Philippines delivered 4 runs to beat Puerto Rico, diba? Pero talo tayo sa sumunod na game. At yan po ay laban sa Great Britain, yun nga nasabi niya, 0-0 until the 5th inning. Nung kailan nag-error tayo. At sayang, 2 outs na nila pero doon sila nakahit at yung error natin and that cost the team, ano, the loss. Pero 6 and 7, di na rin sila nakascore. Sayang, ano. But definitely, the Philippine Blue Girls women's softball team is already there at that world stage. Kakatakutan na rin tayo ng mga ibang bansa, okay? It's 8:25. Magbabalik po ang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Sports Radio 918 AM.
10: Sa usapang palakasan, walang maiiwan.
9: Headline Sports
10: sa Sports Radio 918.
11: Okay, so balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Salamat ulit kay Coach Ana Santiago, no? Galing din naman ni Coach Ana, no? At suki natin eh. Kababalik lang nila sa hotel kanina kasi before 8 nung nag-text tayo na sa biyahe pa raw from the venue mismo. Seemingly medyo malayo din yung venue nila, no? To the hotel. But what a day, you know, for the Philippine Blue Girls. Sabi ko nga, nagbubunga na yung mga sacrifices of the Blue Girls. We've been into the World Cup for so many times. This is the 8th time for the Philippines to play at the World Cup kasi nga po ito na yung pinaka world championship nga ng women's softball. So bihira lang ang team na nakakapasok dito. Well, kung sa Asia kasi, since ang world champion, world number 1 nasa Asia, Japan, tapos yung nasa top 4 din, Chinese Taipei dito rin, and then of course China. Yan kasi mga teams na yan. But definitely top 3, top 4 tayo ang Philippines. 'Di ba dito sa Asia? And pagdating naman sa world stage, syempre yung mga American countries na yan. And of course, sino din? Kahit yung European, like Great Britain, mahusay din. So, matinding laban talaga. But I think the key to this also, to this good performance, sabi ko nga yung 5-8, parang mga last minute error lang, pero it's so close against Venezuela. We lost the other World Cup to Venezuela by... 1-5, di ba? But this time it's 5-8. Pero yun ang sabi din niya, mga last minute error. And then to Japan, nakumpleto natin yung mga innings kahapon. Yes, hindi tayo abbreviated kasi po kapag nilamangan ka ng 10 sa isang game na dati nangyari sa Philippines, ay hindi na kailangan tapusin na 7 innings. Kaya ang tawag doon, abbreviation via abbreviation or abbreviated game. So hindi nangyari sa Philippines yun. And then very close yung score, 4 runs lang. The first 2 innings lang tayo nalusutan ng Japan. At na-contain na natin sila, na-hold natin the remaining innings. At marami-rami yun, ha? Kaya lang, hindi tayo nakapasok. Okay. One hit lang tayo. And then, third game nga against world number 3, Puerto Rico. Sino din na mag-aakala? Natatalo tayo ng world number 3. Diba? At sabi nga ni Coach Ana, this is the biggest victory of the Philippine Blue Girls sa world competition or sa any competition, international competitions, dahil ngayon pa lang naman tayo nakatalo ng top 3, di ba? Oh, so ayun, so kung tinalo natin yung top 3, syempre dapat kayanin din natin itong host Peru. Bagamat mahirap dahil sila din po yung host at lahat naman ng mga kasali dito, definitely yung ranking nila pasok sila sa top 20. Number 16 yung tumalo sa ating Venezuela. I think Peru is in top 20 rin naman of the standings. Pero may chance pa tayo. Buhay pa yung chance ng Pilipinas with that victory. Sana nga kung nanalo tayo sa Great Britain, di ba? Kung nagkataon lang na tinalo natin ang Great Britain, napakaganda na ng chance natin to really make it to the playoffs. But with this, parang mangyayari tuloy, talagang rumble ang mangyayari sa mga remaining games para makarating sa playoff. 4 teams will advance to the playoff. Okay, the first top 2 or the first 2 teams, automatic na maglalaban. Yung isa dyan, winner ay pupunta na sa world stage. That's gonna be by next year sa Australia. That's the World Cup final stage na kung saan doon pipili ng qualifier para sa Los Angeles Olympic Games in 2028. Yung losers, loser of the 1 versus 2 match, maghihintay siya doon sa mananalo sa number 3 versus number 4. Page system ang merong format dito. So yung mananalo doon ang lalaban sa loser of that 1 versus 2 para naman po sa natitirang slot to the World Cup final stage din. Diba? So ganun. So we're hoping, first, talunin muna ang Peru, then yung Venezuela, matalo sa Peru, o kaya naman, tapos yung mga Puerto Rico na yan, definitely yung kanila mga laban ay meron pa rin gain pa rin and deciding game pa rin yung mga haharapin nila. So mahirap magkwenta, sabi nga ni Coach Ana, pag-aaralan pa niya kung ano yung magiging scenario kapag natalo ito o natalo yan. Basta ang isa lang dapat gawin ng Filipina Blue Girls to beat host Peru. Tomorrow, yung kanilang game. Ilang oras na lang pahinga ng mga ito dahil halos ano na sa kanila eh. Ano na yun? Ngayon, halos hating gabi na sa kanila. Diba late na sila nakabalik dyan sa kanilang hotel. So anyway, basta feeling winner pa rin ang ating Philippine Blue Girls at tayo na nakasubaybay sa kanila. E tunay nga po na nakaka-celebrate because of that big win in the world stage for the Philippine Blue Girls. Feeling ko makakapasok tayo sa playoff, diba? By kung if and when ang playoff will be on Sunday yung playoffs actually kasi dalawa yan. And then who knows, diba? Mataas ang moral nila. Manalo at manalo ulit sa playoff at manalo ulit, diba? Eh, posible pa rin yung World Cup final stage slot para sa ating Philippine Women's Softball Team.
4: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
13: For the first time, the Red Sox have won their first. away, Johnny Davis.
14: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
15: Mga pre,
16: bawal ang pikon.
14: Bawal ang pikon.
15: Sports lang.
14: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Okay, from softball, we go to tennis. Sabi ko nga, araw ng panalo para sa Pilipinas dahil ang Philippine men's tennis team ay nakabawi na doon sa unang araw na pagkatalo nila sa kuponan ng Jordan 1-2 at ito, sila naman ang nanalo 2-1 sa top seed na kuponan ng Uzbekistan. So, kinailangan yung crucial deciding doubles ang makuha ng Pilipinas sa pamagitan ni na Francis Casey Alcantara at Ruben Gonzalez. Ang veteran tandem of Gonzalez and Alcantara won over Damir Abdusamanov and Abdulaziz Osmonyonov at 7-6 tiebreak of 2 and 6-4 para nga makuha yung panalo. Meron tayo diyang scores team. I think yung number 3 na ano na photo natin. And then, that's the crucial one, 7-6, 6-4. Before yan, nanalo si Eric Jed Olivares, 6-3, 6-2, laban kay Amir Milosev. Okay, that's a convincing win. Kaya lang pagdating ng second singles, Alberto AJ Lim, okay, lost to Sergey Fomin at 4-6 and 2-6. Hindi ko sure kung meron bang injury si Lim because the other day during the game against Jordan, nag-retire siya doon sa second singles din and he lost, okay? So, that's it. 1-1 para sa Philippines in the team standings. Tingnan natin yung team standings ngayon, di ba? Okay, so the team standings, Jordan is on top. Surprisingly, Jordan is on top. World number, ano ba Jordan? Parang number 80s din eh. Okay, 86 ang Philippines, 95. Uzbekistan, 68. Ang Singapore, ang alam ko, mas mataas pa rin ranking sa Philippines. So Jordan is on top of the standings with 2 wins and no loss. Philippines, 1-1. Uzbekistan, 1-1. At ang Singapore ay no win and 2 losses. So today, it's gonna be Philippines against Singapore. So kailangan manalo ang Philippines, diba? Pag nanalo ang Philippines, mag-2-1 tayo. Now, Uzbek against Jordan. Yan ang maganda. So, madi-decide kung sino yung ano, yung papas, yung magtatap na dito sa ano na to, dito sa grouping na ito. This is group 3 ha. So, I don't know ha kung Jordan manalo sa Uzbek, eh di definitely Philippines is number 2. But if Uzbek won over Jordan, lahat sila may 2-1. Diba? Now, sino ang papasok? Kung win over the other, Philippines nanalo sa Jordan. Diba? Okay. Eh, tapos Jordan natalo sa Uzbek. Diba? Yung ganun. So, I don't know kung yung mga 3 sets o mga straight set victory will count. Kung paano nila, ano yung ano yung tie din. Kung paano nila i-break yung tie. But, isa lang ang sigurado, buhay na buhay pa ang tsansa ng Pilipinas. So ngayon din, must win pa rin. Kailangan talunin ng Singapore. Tapos whatever happens to Uzbek and Jordan, feeling ko naman may laban. Ano? The top 2 teams from this ano this grouping will automatically advance to group 2 of the competition. Tapos yung natirang dalawa, I don't know. I think the yung dalawa will be retain dito definitely sa group 3 of the competition. Sana walang ano, wala yung for demotion, ano, di ba? Meron ganyan. Mamaya linawin ko yung ano, yung sabihin natin yung format. Sandali lang ha. Mabuti na yung mas malinaw na format for this one. Tingnan natin draw and results. Okay. So bakit wala yung draw and result? Group 3 tayo. Alam nyo, sa Davis Cup, may finals, may qualifiers, may group 1, may group 2 ng world, tapos yun, group 3, group 4, and group 5. Okay. So, pwede tayo mag-ambition doon sa world grouping na yan, ano, para... Okay, so, Ang mangyayari dyan, 2 pools of 4 teams will contest round-robin matches. Okay, then each pool winner will earn automatic Group 2 playoffs along with the winner of a playoff between the 2 second-place teams. Ayun! The teams finishing 3rd and 4th will compete in relegation playoffs. Nako ha, marami pa palang laban. Magre-relegation playoff pa. Yung talo sa relegation playoff will be demoted to Group 4. Babalik sa Group 4. Pero ganito, the winner, the number one team in the standings after the round robin will automatically go to Group 2. Now, yung number 2 and number 3 ay magpa-playoffs pa. Yung winner noon ang aabante sa Group 2. So tama, dalawa from the group will advance to Group 2. Tapos yung loser doon, kakalabanin pa yung isa, okay, yung cellar dweller. Tapos yung loser doon, pupunta na sa Group 4. Yung winner will remain in Group 3. Uy, matindi pala yung laban ano, sa Davis Cup na ito, itong Asia Oceania Group 3. Ganun na yung bago ngayong ano, ruling, ika nga, for this year's Davis Cup tie. Okay, so hindi porke ilan lang teams ay parang sige, yung top 2 automatic, tapos the remaining 2 will remain. Yung pala kailangan pa rin mag-playoff kasi may regulation playoff to decide who will stay and who will not, di ba? The one loser will be the one to lose will go to Group 4. Okay, demotion. So ito pala'y promotion and demotion, ano? So that's the beauty of the Davis Cup. Yan po yung pinakamataas na level ng men's team competition, Davis Cup. Kapag women's, it's the Billie Jean King Cup, dating Federation Cup.
13: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
19: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
18: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
19: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sports Radio 918 AM.
11: And we're back. Puntahan natin ang Philippine Volcanoes, the Philippine men's rugby team na mataas din ang pag-uwagayway sa bandila ng Pilipinas. Ano, puros tayo ano ha, panalo this morning ano. At sila ay lumalahok dito sa NKRAFA pitch diyan sa Thailand. Okay, ito yung Union's Cup, isang liga for rugby. At ang Pilipinas naman ang defending champion dito. So the Philippine men's rugby team, better known as the Volcanoes, ay nagtala ng 33-10 na dominasyon laban sa koponan ng Singapore. Okay, second half, kumbaga in full throttle itong koponan natin. So reigning champion played sluggishly sa opening half. Pero they found themselves trailing the Singaporeans 8-10 before sila nag-score. Katulad ni Vincent Young, Ned Stephenson, Judd Greenhog, Michael Blattis. Sila yung nakascore para bumawi at talagang baguhin yung complexion of the ball game. So 33-10 ang score. So with that, nasa finals tayo. That's semis na pala, or kung round robin din ito, we are unbeaten. We dominated Laos nung unang game 74-0. Then we also won over Thailand the other day, and now Singapore 33-10. Kaya nasa finals na tayo. Sa final day, it's gonna be Philippines against Malaysia. Ang Malaysia nakapasok dito sa finals after a 42-29 victory over Chinese Taipei. Ayun. So, yung sa kabila naman for third place ay Singapore at saka Chinese Taipei. Okay. So, and then, sino yung Asian Barbarians, you know, against Thailand for fifth, and Laos against Guam? Dami palang lumahok dito, no? Okay, Guam, Laos, Thailand, Taipei, Singapore, Philippines, Malaysia, diba? So, it was a real test match, sabi, okay, doon sa Singapore. Kasi nga, mataas yung level na pinakita din ng Singapore, according to Coach Josh Sutcliffe. Okay, Sutcliffe. Phil Foreign, Phil Heritage din ang member ng ating Philippine Volcanoes, ano, even the coaching staff. So, ang sabi pa ng team, anong nangyari? So, to be part of the game, that's all a real test and like a real jeopardy. Both teams were trying to impose their will, and that was exciting. That was really exciting to be part of it, according to the coach. Ano, after the halftime, sabi daw ng coach, lahat ng challenge ay kanyang binigay doon sa mga boys, the Philippine Rugby Volcanoes. Okay. So, kaya naman, nabago nga ang complexion doon sa game. Okay. The victory marked the Philippines' second straight appearance, or yung final appearance natin, the second straight. After na last year, we won in the finals with a 23-6 victory over Thailand pala, capping a triumphant return to the international stage of Philippine rugby. So, yan pa pala ang ating abangan. By tomorrow, ano, nasa finals tayo ng rugby. And this is Nations Cup. Ang rugby ba ay nasa Asian Games? Parang hindi ko nakita. Probably wala, kasi ang andun, alam ko, softball, baseball, basketball, volleyball. Yun yung mga teams natin, diba, for that Asian Games. Nandoon ang rugby sa Asian Games, di ba? Tingnan mo nga lang, kasi wala naman tayong nakita pa na talagang lineup, and I think, and then football, nandun, meron daw na rugby, oo. Pero rugby sevens, okay, eh, mukhang hindi naman to rugby sevens, eh, di ba? So, mukhang hindi tayo qualify for that, ano, rugby sevens in the Asian Games. Yung mga alam kong sports, team sports na meron tayo, from basketball, di ba, to volleyball, di ba, men and women din yung ating basketball, to softball, to baseball, okay, and likewise to football, di ba? Football, men and women din for the first time. Okay, huling hirit nga, huling nakasali sa lineup yung men's team natin because India withdrew from the Asian Games, so men's football competition. Of course, the Filipinas, yung women's team natin, talaga namang ando na. Porke nga, World Cup qualifier pa tayo. So, ilang teams yun? Dami, ano? 2, 4... Let's say 6-7, hanggang softball yun. Tapos volleyball, 2, di ano din. Dali. 2 basketball, 2 volleyball, 1 softball, 1 baseball, di 6 na yun. Tapos football, 2 din, di 8 na, 8 teams na, 8 big teams, ano? Eh, hindi lang tigsa 10 yun. Kaya pala talaga dun, ano, ang dami na natin, ano? halos 100 na pala yun sa mga team sports. So, how about more sa mga individuals na meron din namang mga teams but 4, 6, mga ganon sa team event of the respective sports. So, this is really a big Asian Games. Well, na-mention lang natin because we're talking about the rugby na nananalo. Pero this is 11 to itong rugby na to. Hindi ito yung rugby sevens lang. Anyway, so speaking of the Asian Games, nag-schedule din supposedly tayo ng update mula sa Chef de Mison na si Richard Lim. But Richard Lim is in Kuala Lumpur, Malaysia alongside other POC officials attending the SEA Games Federation Council meeting din in Malaysia. Okay, for the SEA Games in 2027. Okay, so busy pala, no? At maraming meetings, lalo na sa araw na ito. But I think last Monday natuloy yung pulong with the Philippine Sports Commission. Ang PSC in that meeting was headed by the Executive Director, Acting Executive Director, Attorney Guillermo Iroy. Yung tulong na kinakailangan, siguro yung mga deadline, yun na pag-usapan. Yun sana ang gusto kong maitanong. Magkaroon tayo ng follow-up kay Richard Lim, ang ating CDM. Pero sabi nga niya, busy at hindi pa pwede available this week. Probably by next week. So, mukhang kahit busy ang Pilipinas, lalo ng mga sports officials natin, di ba? Some are also in the US watching the FIFA, or they'll be watching the FIFA World Cup finale by tomorrow. Nakita ko rin pala yung POC, ha? POC President Bumble Tolentino at si Sec-Gen Wharton Chan. Tapos syempre, ang base sa pagkwento ni Chairman Pato Gregorio, he will also be watching the finale. Isa o dalawang commissioner natin, I think andun din at manonood din. Siyempre, sa matalinong pagkakataon na we are invited because we have this good standing naman with the FIFA because of that hosting of the futsal, di ba? FIFA World Cup, FIFA World Futsal for Women hosting natin the other year yon, di ba? So, maganda yung relasyon natin. So, we are invited naman. Siyempre, kung invited tayo, hindi natin papakawalan yung pagkakataon na yan. And to see for themselves dito sa mga officials na ito, kung gaano talaga kalaki ang FIFA World Cup, ano, at yung mga matutunan natin doon, yung mga observation nila, definitely dadalahin nila dito, lalo na si Chairman Pato. Grabe ang kanyang visual and visualization for Philippine sports. Lahat ang nakikita niya sa ibang bansa, ano, yung pupwede talaga sa Pilipinas ay kanyang pinapatupad at mabilis ngayong kumilos, di ba? Marami na tayong mga proyekto na nakita. And speaking of that project and program, mamaya samahan nyo kami sa ating Philippine Sports Commission R. It's gonna be 1 to 2 in the afternoon. Highlights of this week, ano, from the WSL Championship Tour hosting, the media launch of that event, to other activities of Chairman Pato Gregorio and other project, at syempre review of other programs ay ibabahagi po natin sa inyo. At pwede rin si Coach Ana Santiago, yes, para doon po natin muling maiparinig sa inyo dahil big day nga para sa ating Philippine Bluegrass. Okay, unang bahagi pa lang ito ng ating Headline Sports on a Friday morning. Please do stand by for the news and we'll have more. Yung ating international scene, pag-usapan ulit natin ang FIFA World Cup at iba pang samutsaring balita. Plus, we'll be bringing you a replay of one interview na ating ginawa last weekend. Hindi natin na-highlight yung ilang programa natin, kaya babalikan po natin. Okay? We'll have more in a while.
2: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
2: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
0: sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
23: Philippine Standard Time, it's 8:55 AM. Good morning, and here is the news. The government has expanded the United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT program. The program aims to provide financial assistance to indigent Filipinos affected by rising fuel prices due to the Middle East conflict. In a video message, President Ferdinand R. Marcos Jr. said that through the UPLIFT assistance, 37.5 million Filipinos nationwide will receive cash assistance from the government. He said that beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps and the Walang Gutom Program will receive one-time additional assistance of up to 2,000 pesos. The assistance will also be extended to 2.5 million poor and near-poor households identified through the 2024 Community-Based Monitoring System. Also, 1.5 million low-income workers and their families as verified by the Social Security System will receive 2,000 pesos per month from July to December. In news overseas, the former head of Italy's motorway operator has been given a 12-year prison sentence over the collapse of Genoa's Morandi Bridge in August 2018. Prosecutors had asked for a far longer jail term for Giovanni Castellucci, former chief executive of Ostrade per l'Italia. 43 people died when the motor bridge running through the city came down on a rainstorm at the height of holiday season, sending cars and trucks plummeting to the ground. Mr. Castellucci was one of the 57 defendants on the trial in Genoa. Another top motorway official has been given 11 years in jail. In sports news, Ernest John Obiena captured the silver medal after clearing a season best 5.85 meters in the meeting Madrid on Thursday. The Filipino pole vaulter improved on his recent performances following a 5.81 meter clearance at the Fly Athens meet on July 6 and 5.80 in the Gyulay Istvan Memorial Hungarian Athletics Grand Prix in Budapest on July 14. The result marked Obiena's best clearance in the season as he continues to build momentum in the international circuit. Philippine Standard Time, it's 8:58 in the morning. Matili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan sports with Opus Team at Palace. Aris sa magandang maga sa inyong lahat.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
26: Kay lungkot nitong hating gabi.
25: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
26: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
25: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
26: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
25: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
29: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918 AM.

0: Nahanap ko kasi yung resulta ng kay EJ para alam natin yung mga events. Okay, so tingnan natin ano kung makukuha natin yung poll vote, yung kanilang website doon sa okay, doon sa Madrid. Nako, eh bait naka ano, naka Espanyol. Anyway, tingnan lang natin ano. Okay, for men, poll vote for men. Okay. Kailangan makita lang natin yung EJ Obiena, no? So, parang hindi yan. Okay, tingnan lang natin. Konting-konti na lang try. Okay, poll vote. Okay, poll vote. Okay. Wala, ah. Bakit wala? Wala pa dito sa page. Di ba, mamaya makikita din natin yan, ano? Gusto ko makita mismo kung ilang jump, ilang attempt, di ba, for EJ. Tapos, anong attempt niya nakuha, yung good run niya. Okay, so ito na, ito, meeting results, okay, in Spain. Okay, kaya lang, ganun din lang eh. Pag pumunta doon sa ano, English, ayun, para makuha natin. Minsan nakakalito rin yung mga website, ano. Okay, hindi masyadong maganda yung kanilang... Okay, so ang nanalo ay si Byre doon sa kanyang event at 5.90. Okay, si EJ ay season best 5.85. Si Buaro ay season best din na 5.85. This is Madrid meeting or meeting Madrid. Okay, 2026. So, tingnan natin yung detalye. Okay, ay, wala. Si Bokanda, okay, ang inilagay lang nila sa pangalan ay Byre. Bokanda, kilala yan. Okay, at 5.90. Okay, tapos Ernest John Obiena at 5.85. Pedro Buaro at 5.85. The rest, puros mga halos Spanyol na. Ano, may taga Cheka, okay, tapos puros mga... Spanish poll voters ang sumali dito. Pero wala yung ano, wala yung details. Bakit? Tingnan natin kung may details dyan. Ver details, ayun, sa ver. Serar detalles. Okay, dun ka pala pupunta. Okay, so Bokanda started at 5.50, good, 5.75, may isang failed attempt bago nakuha sa second attempt, 5.85, good, and 5.90, just the first attempt. Now, for EJ Obiena, Ernest John Obiena, he also started jumping at 5.50 meters, then nasundan ng 5.75, okay, good, puros first attempt yan, 5.80, nagpass siya, pagdating ng 5.85, he... missed the first attempt, but in the second attempt, green siya, green and good. Okay. 5.90, lumagpas siya, nagpalagpas siya sa 5.90, and he attempted na lang na 5.95. So, nagpahinga siya dun sa 5.90. Baka kung nag 5.90 siya, good din. But 5.95, siguro nung nakita niya na Bokanda made it at 5.90 first attempt, gusto niyang gusto niyang mag 5.90 na kaagad, di ba? So ayun, kaya nakuha ni EJ. Okay. Kaya pala nag-jump na siya to 5.95. Kasi parang magsasayang din lang siya ng effort, parang halos nasa second na siya, pero dapat mas mataas na yung kanyang attempt. So he decided to make to have his attempts at 5.95. Nag 5.95 din si ano yung kanyang kalaban, pero failed attempt din sa 5.95. So, 5.90 is the winning jump, 5.85 for EJ, and he got the silver in that athletic meet in Madrid, Spain.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so puntahan natin ang international scene. We have in cycling, sinusubaybayan natin ang Tour de France. Yes, sa Tour de France, Merlier won sprint finish on stage number 12 of the Tour. Ito pong taga Belgium na ito na si Team Merlier. came out on top in chaotic finish. Sprint finish na naman ito to clinch stage number 12, and this is his third stage victory in this year's Tour de France. He came from behind to beat ang kanyang kapwa Belgian na si Jasper Philipsen and was able to avoid being caught up. Meron na namang big crash meters to the finish line after Colombia's Fernando Gaviria hit the deck, which brought down several other riders including stage 11 winner na si Soren Varensjold. Okay. So si Philipsen, who finished third, had locked in good position going to the final couple of kilometers on a day where many teams had attempted attacks without being able to make any stick. Maraming attack kagabi, maraming tangka para mag-breakaway, pero hindi po nangyari. Okay, so with this, sprinters day pala kahapon, today Pogacar, definitely is having his stronghold of the yellow jersey, the leader's jersey, still 3 minutes and 36 seconds ahead of Jonas Vingegaard. Ito mga paparating na araw, meron na ulit na mga climbs sa Pyrenees o kaya sa mga Alps. Kaya mas maganda ulit ang action. But 3 minutes 36 seconds is, sabihin natin, a good lead na para dito kay Tadej Pogacar na nakaka 3 stage wins na dito pa rin sa Tour de France. Okay, so quick break tayo. When we return, we'll be having Team Tapales. I-review natin ang ilang volleyball results. Ganun din po ang mga schedule ng ating FIFA World Cup. Uy, manonood kami ng FIFA World Cup. Mag-watch party kami early morning ng Monday somewhere. Dito naman sa Quezon City para madaling makabalik for our program Headline Sports that Monday morning. Okay, sige, time out po tayo. And then naka-standby din dati tayo for a special coverage kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in a while po.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, it's 9:18. It's a Friday morning. Puntahan natin si Team Tapales for the latest in volleyball and later, syempre, ang FIFA World Cup finale. Yes, Team?
6: Good morning, Ms. Judith. Good morning sa mga tagapakinig sa Sports Radio 918 AM at siyempre sa Headline Sports. At kasalukuyan nga, nagagana po ang 6th CV Cup or ang 2026 Siemens V Cup sa Candon City sa Ilocos, or kung saan 60 koponan ang naglalaban-laban dito. Ang Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thailand at Vietnam para sa kampiyonato dito sa first leg nitong ano, or pagkapanalo dito sa first leg nitong nasabing competition. So, dalawang leg po ito. First leg, Candon City Arena sa Philippines, and then Jakarta, Indonesia sa Jakarta International Velodrome. Yung ikalawang yung leg 2 itong competition to. So kasalukuyan po, ang Philippines will go up against later against Indonesia na 1-0 yung record nila. Itong Philippines naman 0-1 dahil yung Cambodia po nag 1-1 na sila. So technically dapat Philippines is in a must-win situation dito. Dahil if they lose, eh, matatalo tayo dito ng Cambodia possibly sa points or sa set 1 or loss dito dahil po ang Philippines, simukod po sila sa Cambodia last time around dito with an upset po na nangyari. So if we lose to Indonesia later, most likely.
0: So must win talaga to for win. The Philippines.
6: Okay. Yes, dahil top 2 teams lang po yung abante dito. At itong semifinals on July 18 and then July 19, agaran po. It will be the final itong first leg ng nasabing kompetisyong ito. So,
0: in other results, anong itsura ngayon ng kompetisyon? May nag-semis na, di ba?

0: sa Indonesia later. Para, siyempre, if we win dito, by points, technically, and Cambodia loses to, or if we win dito, most likely...
1: Magtatabla ba? Lahat? Kasi Indonesia won over Cambodia. Cambodia won over Philippines.
0: Hindi, tayong abante, Miss Judith, pag nanalo. Kasi we will take a 3 points dito. 3 points ang makuha natin dito. Basta manalo tayo ng 3 or 4 sets. Dahil kapag 5 sets po ang napanalo na natin. Or kahit... kasi, ay, hindi, dapat... or kahit ano, kahit 5 sets tayo man, kahit 5 sets tayo manalo dito. Kasi pag nanalo po kayo ng, I think, 5 sets dito. Pag nanalo kayo ng 5 sets, Miss Judith, you will earn 2 points. Tapos yung talo, 1 point. Kaya technically may 1 point tayo dito.
1: Who is the defending champion?
0: Ang alam ko, defending champion dito ay ang Indonesia.
1: Indonesia ba?
0: Thailand.
1: Thailand, okay.
0: Thailand.
1: Ang Indonesia ang sa ABC champion.
0: Kasi tinutukoy niya ito per leg, Miss Judith. Eh. Okay. First leg last year, it was Thailand. And then Indonesia yung second leg. So, per leg nila tinutukoy itong pagiging champion dito.
1: Mm-hmm. Sige, so must win. Must win yan para sa Indonesia. Lahat may must win para sa Philippines this day. Ano?
0: Yeah, so,
1: must win dito sa ABC, sa CB Cup, must win sa World Cup, must win sa Davis Cup. Ano? Lahat yan ang ng ating Team Philippines for today's games in different competition.
0: Yes, exactly, okay? Miss Judith.
1: So, ano pa ba? Ano pang latest sa volleyball? Ano pang sinusundan natin? This weekend, I'm sure may mga mga PBL, di ba? May PBL pa ba?
0: Yung PBL will be on July 25 ba?
1: Okay.
0: Ang mangyayari
1: naman. Hindi
0: sunod-sunod kasi malayo-layo. Tutungo naman sila sa sa Mindanao naman.
1: Yes, marami provincial pinupuntahan nila. Okay, so abangan na lang yan. Okay, o sige, pupunta tayo sa World Cup dahil mamaya may replay interview tayo sa mula sa ating Cycle Lane program. But puntahan natin ang World Cup.
2: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Yes, okay, so watch party tayo. Umaten tayo ng watch party tomorrow, di ba? Tomorrow at sa Monday. Ako Monday lang, team eh. Ikaw ba? May watch party ka ba?
0: Most likely, baka Monday din, Miss Judith. Pinaplano pa namin kung saan kami manonood ng watch party. Possibly, malapit lang sa Eastwood. Actually, meron isang iniisip din namin dun sa may bandang Pasig, sa Opus Mall. Yung isang sikat na restaurant doon. Ang laki ng screen nila doon eh. Kasi na-try namin kumain doon. So yung mga screen nila parang kasing laki ng pader. Mas mataas pa nga dyan sa pader na yun eh. So ilang screen yun. Kaya
1: sayang lang. Dito sa Visayas Avenue, dati meron dito eh. Sa isang restaurant din. Okay, pero wala na ngayon. So I think New Manila kami.
0: New Manila kayo. Kami sa most likely sa mga Pasig area para mas malapit. Pero exciting ito, Miss Judith, dahil bukas pa lang gaganapin na muna yung third place match kung saan maghaharap po ang France at ang England dito. At kung sino manalo, syempre tatanghalin na bronze medalist dito.
1: Nakabawi na kaya ang England sa masakit nilang pagkatalo sa kuponan ng Argentina. At ganun din naman ang France, di ba? Laban sa Spain.
0: Espanya, oo. Mm-hmm. Talagang itong laban ito rin, kaabang-abang din ito, Miss Judith, as we would dun sa finals dahil itong France at England. Talagang maganda rin yung tapatan nila, yung history din talaga nila. Talagang really exciting dahil po itong France and England, kung baga titingnan natin yung sa position by battle dito, ang goalkeeper advantage France dito, kung tingnan natin dito. Samantala, sa defense, ganun din, slight edge of France. Kasi maganda rin yung depensa ng England. Eh. Talagang, kung nakikita nyo in the past few games, syempre, last time around, natalo sila. Eh. Pero, the past few games for the match against Argentina, maganda rin yung depensa nila. Midfield, ang makikita natin dito, si Declan Rice against si Tchouaméni. And then, si Bellingham and si Camavinga. So, most likely, it's even. Pero, sa attack, dun talaga magkakaroon ng slight edge yung France dahil nga France has Mbappe, Dembele, and Barcola. Pero, syempre, England has Bukayo Saka, Harry Kane, at si Phil Foden. So, Mbappe yung magiging, tingin natin dito, magiging extra difference maker ng matchup ito dahil nga, syempre, he's also chasing the golden boot dito dahil kasalukuyan yung tabla pa sila ni Messi dahil Messi has scored last game, di ba, Miss Judith? And si Mbappe rin, hindi rin siya nakascore sa tabla sila. And syempre, kung titingnan natin dito, tactical chess match itong tinuturing na ito dahil ang France gusto nila yung fast transitions, counter-attacks, tsaka yung space sa behind.

0: England. Mm. Abang yung England naman, gusto nila possession per possession. Tapos yung build-up, crossing, and then si Harry Kane linking the midfield towards dun sa kanilang mga strikers. Yun yung, ano, yun
1: si
0: yung
1: Harry Kane, ganun ba? Oh, ang role niya?
0: Oo, oh, yung talagang, siya talaga yung parang, ano, bukod kay Bellingham, nagiging, ano rin, nagiging playmaker and glue din when it comes to their attack. At syempre, dito, kung titingnan natin dito, ang win, ang most likely, ang kinikilingan dito na manalo ay France.
1: France.
0: Over England. Pero, ang actually nga dito nga tinignan natin sa mga ano, sa mga nag-research tayong possible ano dito, ang possible scores natin dito ay Mbappe, Dembele at si Kane. Pero tingnan natin kasi Jude Bellingham din talaga. Talagang wow na makaano makabawi itong arguably the best midfielder ng ano as of today si Jude Bellingham. Mm-hmm. Ayun yung tingnan natin. So, doon naman sa finals naman, ito inaabangan din ito. Oo, itong labanan na to. Ang Spain at saka Argentina dahil itong Spain, batang-batang team. Sabi nga ni Coach Aris, itong Spain, ano eh, bata. Tapos yung Argentina, more on the experience side. Yung, ano, ini, yung, ano nila, ang, parang they leaned on that area. So, itong Spain, they have, syempre, yung, ano nila, yung, ang gusto kasi nilang Spain dito, ay, syempre, dominate yung possession, yung avoid turnovers, tsaka yung alam niyo yun, mahiwa-hiwala yung Argentina kasi kapag on the attack yung Argentina, napaka-dangerous nila, especially during the last, kung nakita nyo yung last few minutes nung laban nila kontra sa England, talagang during those times, yung chaos around the box area, and syempre nung binat nung yung assist ni Messi, talagang very crowded and talagang anyone can score for Argentina, especially yes, when they have the syempre yung experience advantage nila with the, ano, with the how they played last time around, nanalo sila, and syempre the past few years. Pero Argentina must stay compact, punish yung mistakes ng ano Spain, dahil yung Spain niya mga karamihan dito mga kabataan eh.
1: Yes,
0: so tama. Yun yung dapat nilang ano, dapat nilang
1: so basta anong oras yan. Hmm. Again, both, 3 o'clock.
0: Both games ito, 3 a.m. Yes. Battle for third tomorrow, 3 a.m. On Sunday morning, 3 a.m. yon. And then battle for the championship, yung finals will be on Monday morning, 3 a.m.
1: Oh, speaking of, pwede ko na lang na i-repost na lang yung ating Cycle Lane interview kasi kahapon si Aris Caslib, ang ating Philippine Men's National Football Team, former ha, mentor ng ASCALS, at saka syempre technical people din yan ng PFF, ay meron tayong panayam. I-analyze, diba, dun sa programang Radyo Magazine, ang gaganda, back-to-back with that France loss, diba, to Spain in the semis, and of course England's loss to Argentina. Diba? I mean, Argentina and ito nga Spain, yung mga panalo nila, maganda ulit na marinig natin. So siguro mamaya sa pagbabalik natin, yun na lang kay Aris Caslib, hanapin na lang natin. Kasi yun ang pinaka latest, yun ang pinaka mainit pala. And then we will just repost sa ating page yung ating panayam sa programang Cycling. Kasi yun talaga ang napapanahon, di ba, na balita nga pala these days. Di ko kaagad nakita si Coach Aris. Alala ko while you were talking about it. So sinong bet mo? Sinong bet natin?
0: Ako sa battle for third, I think it will be France again.
1: France? Okay, France over...
0: France heavily favored against...
1: England?
0: Pero tingin ko dikit eh. Dikit yung may laban. Siyempre, I think it will be a one goal difference lang dito sa dalawang ito. And then sa finals, most likely it will be Argentina, pero... I'm leaning on the side of Spain.
1: Spain. Mm-hmm. Ang Spain, European champion, ang Argentina na South American ba?
0: Yes, South America. CONMEBOL.
1: Okay.
0: Although, ito, natuwa ako, Ms. Jude, kasi may mga nakikita akong tweet, sabi, wala akong gustong panigan kasi ayaw niya Argentina. Tapos yung Spain daw, former, ano daw, former colonizers daw natin.
1: Ng Philippines.
0: Ayaw daw nilang panigan. Pero anyway, that's just, you know, yung mga, ano
1: yung iba naman, ang kanilang labanan, dinadaan sa biro. Yung mga canned products, di ba? Labanan ng canned products daw, ang FIFA World Cup finale. Okay. Mm-hmm. Sige, abangan natin at mas maganda pong kwentuhan in the coming days, di ba? Ang aming ibibigay sa inyo. Tapos syempre, subaybayan nyo pa rin po yung mga analysis na ginagawa talaga ng ating expert na si Coach Aris Caslib. Servisyo lang yan dito sa ating estasyon na Sports Radio. Babalik po kami in a while.
2: Na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkala sa internet.
3: internet ang fake news
4: o mali ang fake news. Tinatakot niya yung tao.
3: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, so we will be giving you a replay of the analysis of Coach Aris Caslib, former coach of our Team Ascals or Philippine Men's National Football Team, and the one technical official. Ito po ay ginawa sa programang Sports Radio Magazine ni Cecil Kimlat at Ches Laid. Panoorin si Coach Aris Caslib on FIFA World Cup.
12: Magandang hapon sa inyo, Cecil and Sir Jess. Masaya ulit ako na magkasama tayo ngayong hapon na to.
13: Masayang masaya
14: din kami.
13: Lalo ako yung sinabi ko, mananalo yung Argentina coach. Kaya hapon, Argentina rin ang parang napisil mo, no? Pero now, let's take a look at the game, no? Argentina winning over England, pero ang nangyari ay talagang parang come from behind, no, coach? Ang ganda ng ginawa nila. Paano nangyari to? Take us back to the game.
12: Maraming salamat, Cecil and Sir Jess, no. Unang-una, napakagandang laro, no.
13: Yeah.
12: Kung pabalikan natin yung istorya ng laro nung first half, kung makita mo hindi pumayag ang bawat isang kampo na madictate ng bawat isa yung tempo ng game.
13: Yes.
12: Yung description nga ng ibang mga tao, highly physical, highly tense, highly aggressive. Wow. Yung laro, no? Maraming mga contacts, maraming bagsaka, mga bagsak na player. It only shows kung paano tinitignan ng parehas na kuponan yung halaga ng laban na yon. No? And natapos nga yung laro na napakababa ng tsansa ng first half. Sa pagitan ng ano ng Argentina at saka ng England, wala tayo ganung nakitang tinatawag na spectacular na opportunity nung laban na yon, no? Ang storya talaga nagsimula nung second half.
13: Yun, yes. Pero talking about, sabi mo, highly intense, di ba? Yung laro, highly physical. Although mamaya, alam ko itatouch mo to eh. Marami nang sasabi, parang yung officiating may question sila. Medyo maluwag daw kay Messi. coach. Allegedly, maluwag kay
14: di Messi. Umano.
13: Di umano.
12: Yung kwento kasi ng officiating is ano pa eh. Bago pa tong semifinals.
14: Yes.
12: Meron nga nung quarterfinals. Meron nung round of 16, no? Kaya lang sa atin na mga nasa gitna ng laban, we set aside yung ganyang klase ng perspective. Kasi unang-una, kung tinignan mo, may pagkakataon ang England na makuha yung laro. Lalo na nung nakascore sila na una.
13: Nauna yes. sila eh.
12: Start nung second half. Kung makikita natin mabuti, naka-goal si Anthony Gordon.
13: Gordon.
12: Through the ni Roger sa kanan. And that was the pivotal point. Ang question kasi doon is, kung naka-goal tayo, ano na yung susunod na step na gagawin natin? Tandaan natin, ang England nakascore ng 56 minutes.
14: Yes.
12: So, meaning to say, paano mo imamanage yung nasusunod na 39 minutes ng laban? And that is the main discussion na ang tingin ko, lahat ng analyst, lahat ng commentator, kahit yung mga spectator ng laban, kahit sa England, yun yung pinag-uusapan, paano dapat minanage yung natitirang minuto ng laban para pumasok yung England sa finals, no? Kaya balikan ko yung paboritong tanong, pabor yung referee kay Messi. Pag tinignan mo naman yung laban, halos hindi siya ganong dapat pag-usapan or hindi siya yung pinaka-talking point. Gaya nga nung sabi mo, Cecil, naniniwala ako, kung paano nabitawan ng England yung tsansa na maglaro sa finals, yun yung talking point eh. So, si Messi or yung England, kung pinaboran ba ng referee o hindi, ang tingin ko hindi yun yung pangunahing usapan ngayon laban. Ang usapan na to is paano kinuha ng Argentina yung laban sa huling 5 minuto ng laban at paano nag-collapse ang England sa laban na yun. At yun yung magandang dahan-dahan pag-usapan natin bakit nga ba ganun yung nangyari, ano yung mga dahilan, ano yung mga dapat na ginawa para naging iba yung resulta.
13: Parang nakita natin nung na-score coach yung equalizer, no? Nagawa yung equalizer, I think 85th minute. From there, after 7 minutes, nakascore uli eh. 7 minutes lang ang pagitan, tama ba ako, coach? Mabilis lang talaga. So anong nangyari nga in that? Noong nakascore, parang ano bang tawag doon? Na-rattle ba? Nag-panic ba? O yung coach substitution is also a question on the game, Coach Aris?
12: Yeah, maraming talking point, no. Ang nangyari is pagka goal nila hindi na develop yung atake ng England. Nawawala, bumababa yung tsansa nila na tumawid sa kalahati. At kung makikita mo naman, doon naman ginanahan yung Argentina na maglaro ng gusto. At doon pumapasok yung kalidad ng substitutes bago naka-goal ng dalawa. Ngayon, ang ginawa nga natin, sinilip natin yung klase ng substitution na ginawa ng parehas na koponan.
13: Okay.
12: Pag tinignan mo yung klase ng substitution na ginawa ni Thomas Tuchel ng England sa huling mga oras bago nagdalawang goal ang Argentina, lahat ng pinasok niya ay mga atakero at depensa. No, ibig sabihin, yung isang niya ng pamalit, si Esri Konsa, pinalitan si Anthony Gordon, ay inilagay sa gitna para magkaroon siya ng 5 depensa. Tapos yung iba niya pang pinalitan, mga depensa rin, at isang midfield, si Declan Rice, para sa mga depensa. So ang nangyari ngayon ito, para kang nasa loob ng isang opisina, may kanya-kanya tayong trabaho, tapos bigla kang kumuha ng isang personnel sa ibang unit at binato mo sa isang opisina na hindi niya alam kung paano i-operate yung opisina. No? So, nagkaroon ngayon ng disorganization, yung concept ng paglalaro na wala sa parte ng England. Apektado yung shape nila, apektado pag nakuha nila yung bola, paano tayo tutulak pa itaas para ma-score. Sa kabilang banda, no, doon mo naman makikita yung masterclass.
13: Yeah, masterclass.
12: Na institution na ginawa naman ni Lionel Scaloni. Yung coach ng Argentina, yung defending champion coach ng Argentina. Pag tinignan natin yung mga pinalit niya, no? Nico Gonzalez, isang midfield para sa midfield. Gonzalo Montiel para sa depensa rin. No? Tapos yung huli niyang pinalit nung 81st minute, si Lautaro Martinez yung nakagol,
14: yes,
12: para sa isang depensa. So, balanse yung klase ng paggawa ng substitution ni Lionel Scaloni kumpara sa substitution na ginawa ni Thomas Tuchel. Ibig sabihin, hindi nawala yung shape. Tapos tatandaan natin, kung nakinig tayo kagabi, ang sabi nga nung analyst nung laban, ang ipinasok na ng Argentina nung crucial stretch ng games are the World Cup veterans.
13: Mm.
12: Yung mga champion ng 2022. And imagine, ano yung impact na dinadala nila. And nakita natin yung sa laban, no? Kumpiyansa yung Argentina pag hawak nila yung bola.
13: Yeah.
14: Yes.
12: Taranta, alam nila kung saan dadalhin ng bola. At kung titignan mo, para silang nagtatahi ng damit. No? Hindi napapatid yung sinulid. Yung bola, hindi nawawala. Yun yung ibig kong sabihin. At pag tinignan natin, yung dalawang goal na nangyari. Una, yung shot ni
13: Martinez.
12: Ni Enzo Fernandez sa ibabaw ng
13: Messi. Fernandez pala, okay.
12: Ano yung role ni Messi?
13: Nag-assist, diba? Yes.
12: Yung huling goal ni Lautaro Martinez. Ano yung ni
13: yun ang
12: Lionel.
13: Magandang assist ni Messi.
14: Cross into the box.
13: Cross yun, di ba, coach? Ganda.
12: Totoo yun. No? So kung makikita mo, pag inobserban, kaya nga tinatanong kita, Cecil, di ba, pwede ba nating ma-run through sa isang maipakita sa mga nakikinig natin, nanonood sa atin, kung paano natin ipakita yung moment na ito na nangyari yung dalawang goal na andon sa istorya si Messi.
13: Yes. Hindi pwede ipakita eh. Alam mo na kung bakit. Okay.
12: Naiintindihan ko, no? Pero ang ibig kong sabihin lang, no? Unang-una, yung substitution, maganda yung pagkakalatag ni Lionel Scaloni, ang manager ng Argentina, dun sa substitutes niya. Ipinasok niya yung mga veteran World Cup champion players kumpara sa substitute na ginawa ni Thomas Tuchel na nag-overload siya ng mga depensa at nung lumamang na yung Argentina, sa kanya lang ipinasok si Rashford na isang atakero. Na para sa status ni Rashford, masyado ng late. Tapos marami pang mga players na nasa bench ang equally skillful and talented katulad ni Lamino, no? Na hindi naglaro. So yun yung isang aspeto sa substitution na nagkaroon ng problema.
13: Coach Aris, nabanggit diba, Jess?
14: Yes.
13: Nabanggit kayo yun, ano, nakascore ng naunang ano eh, ng England, diba? And then nagkaroon ng substitution bago makagawa ng 2 goals. At the back of his mind, ano kaya, Coach Aris? Babantayan na nila na hindi makascore ang Argentina? Yun ay nasa isip ba ni Tuchel? Kasi nagpasok siya ng mga
14: defenders.
13: At hindi ba naging epektibo itong mga defenders na to? Kasi nakalusot dalawa, magkasunod pa halos. Coach?
12: Ang resulta, no? Ang resulta nung adjustment niya sa substitution ay hindi tama dahil yung resulta ay pabor sa Argentina. Kahit sa, halimbawa ako sa experience ko ng pagko-coach, no? Hindi ko totally babaguhin yung position, no, yung lineup ng mga player mo na madi-disorient yung buong team mo, yung organization ng atake mo at depensa. Hindi pwedeng ganun yung gagawin mo. Ang nung pinag-aralan nga natin, no, may isang article na etong problema na to nangyari na before sa istorya ni Tuchel, ni Thomas Tuchel.
13: Ah, may history.
12: Semi-final match sa Champions League. Siya yung may hawak ng Bayern Munich. Ang kalaban niya, Barcelona. So, nung home match, 2-2. Nung away match, naka-goal siya. So, ahead na sila ng one goal. Ang ginawa niya, nagpalit siya ng mga attacking player niya at naglagay siya ng depensa. Eventually, ang nangyari, Real Madrid ata yung kalaban nila, na-scorean siya. So, as a coach, as a manager ng isang football team, sometimes those things would reflect on you on how you will go to the next level of your coach story. No? Kaya lang, una, first time niyang humawak ng isang national team.
13: Okay.
12: Sa ganitong level. So, iba siya. Pangalawa, naniniwala ako na hindi rin siya mag-a-arrive sa ganung decision kung walang consultation sa bench. Kasi kung mag-isa ka lang mag-decision, hindi ka nag-consult sa staff mo, sa first assistant coach mo, may problema talaga. Di ba? Yun yung mga ilang aspeto na we have to give consideration kung paano sila nag-arrive yung England team, lalo na si Thomas Tuchel, sa ganung bagay. Pero ang resulta ay hindi maganda, no? Hindi yun yung solution para ma-stop si Messi. Hindi si Messi yung nag-score ng goals para sa Argentina, pero siya yung nag-create ng mga sitwasyon para makascore ng dalawang goals ang Argentina at makatawid sa finals.
13: Yes. Ang galing ni Messi, ano, yes. Scorer na, nag-a-assist pa. 8 goals and 4 assists. Yes.
15: Coach Aris, nabanggit din sa mga discussions, particularly after the game, na may mga nagsabi, particularly former players, na parang napaaga daw yung transition to a back five na ginawa ng England during this game. Would you agree na masyadong maaga yung kanilang ginawang adjustment na yon that affected how it ended?
12: Pwedeng ano eh, pwedeng maaga siya. Pwede rin hindi siya nag-iba nung shape, no? Yung ibig sabihin, apat siya nung una, pwedeng pinalakas niya lang yung midfield line katulad ng Espanya, no? Yung pinalakas nila. Pwede rin naman pinasok niya si Rashford, pinasok niya si Sané. Yun yung mga attacking options niya kung pagod na yung ibabaw. Kasi ang importante, kung makukuha ng depensa mo yung bola, paano sila lalabas? Yun ang problema. Kasi kung titignan natin, sa buong process ng laban, si Bellingham at saka si Kane, Harry, yung dalawang atakero ng England, they were not that much involved sa atake. Bakit? Kasi maganda yung pagkakaplano ng Argentina para i-stop sila. So, totoo yung obserbasyon ng ibang mga tao, no? Pwedeng maaga yung ginawang backfire, pwedeng late, pwede ka rin magpalit sa midfield line mo, palakasin mo pa, at dagdagan mo yung options mo sa ibabaw.
13: Mm-hmm.
12: Personally, as a coach, ako mismo, I do not want to change my back line. Bakit ko siya ayaw palitan? Kasi yan yung mga, yan yung mga stable na tao sa likuran. Unless talaga may injury or talagang hindi na kaya yung sitwasyon, pwede ka magpalit. Pero bago mo sila galawin, ang papalitan mo muna yung ibabaw at saka yung gitna.
13: Coach, tanong lang din natin, substitution, this is World Cup, no, the biggest stage in football. Sa substitution ba, ang coach nagsasabi yan sa players na in case ganito, substitution ka, ipapasok kita. May mga ganun ba na pinag-uusapan bago yung isang laro o yung preparation? Bahagi ba yon, coach?
12: Ano siya, kasama siya sa plano. No, ibig sabihin, for example, based on my experience when I coach teams or even the national team, yung mga players from the bench, alam na nila kung anong oras sila papasok, alam nila kung ano yung responsibilidad nila, alam nila na ito yung gagawin nila. And that is the story with the national teams before. And imposible na naggagawa ka ng substitution na hindi ka rin nagbibigay ng last minute instructions, no? So totoo na naging crucial kung paano inano yung ginamit ng parehas na managers yung substitution.
13: Yes.
12: But there are still ano, no, yung ibang mga storya dun sa laban na we have to recognize.
13: Yes.
12: No?
13: Tell us.
12: Gaya nga nung ano, nung sinabi mo kanina, Cecil, no, si Messi, kamusta si Messi talaga nung laban?
13: Mm-hmm.
12: No? Kasi yung tanong kanina, parang may power kay Messi. But we have to look at Messi here right now from a different dimension. No? Mm-hmm. Kahit ako, I was surprised kasi makita mo he was not really engaged throughout in front of the box.
13: Oo, yes, yes. Tama. Oo.
12: Andun lang siya sa may bandang kanan, nagpo-float lang siya, nasa gilid. Kung sakaling lilipat ang bola sa bandang kaliwa, lalakad lang siya. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang maganda nito is yung role niya, no, ni Messi as the leader of the team. No? Makikita mo all throughout ng laban. Lumamang yung England, composed yung team.
13: Yes, yes.
12: Pumasok yung mga ilang players nila ng mga World Cup champion, superstar. Kalmado pa rin yung organization nila. At kahit saang parte ng laban, they were very composed. And that is reflected on how Messi tried to settle yung environment ng laban. Kahit nilipat na yung bola sa kabila, pag tinignan natin, andun pa rin. Babalik pa rin sa kanya, tapos bibigyan siya ng pagkakataon mag-create ng sitwasyon.
13: Mm.
12: And whether sa kanya manggaling yung bola or manggaling sa build-up na hindi siya involved, alam ng mga teammates nila yung gagawin. Katulad ng goal ni Enzo Fernandez.
13: Yes.
15: Yes.
12: O, yung goal ni Lautaro Martinez na direktang pasa ni Messi is different. Di ba? So, makita natin yung leadership ni Messi. Yung leadership is based on his experience over time.
13: Mm-hmm.
12: Out of that leadership, makita mo yung pagiging composed niya na yumayakap sa buong team eh. Hindi natataranta, no? Tapos makikita mo rin siya after the game.
13: Mm-hmm.
12: Pagbagsak niya sa field, makikita mo kung ano yung ibinigay niya talaga sa laban na to.
13: Yes.
15: Mm-hmm.
12: Yung diba? So, those are intangibles eh. Now we're not counting on the goals that Messi made or has done in the match. But we are now checking on his influence.
13: Mm-hmm.
12: On how he tried to build the character of the team. Diba?
13: So,
12: these intangibles manifest kung ano yung klase ng Argentina na team na pupunta sa finals against Spain.
13: Spain. Yan. What about, ano, coach, England? Anong nakita mo kay Kane tsaka kay Jude Bellingham? Itong dalawang inaasahan na magka-partner, parang Batman and Robin sa England.
15: Tahimik. During this game.
12: Si Kane at saka si Bellingham shares the goal scoring role sa team ng England. Yun yung unang importante, no? Tapos si Bellingham plays behind ni Harry Kane, and ang problema, talagang he was shut down.
13: Yes.
12: That's the first thing. Tapos second, kahit si Harry Kane, kung makikita nyo sa second half ng game, bumababa na talaga siya sa depensa.
13: Mm-hmm.
12: Ngayon, ang walang mali na tumutulong siya sa depensa. Kaya lang, pag nakuha natin yung bola, ano yung susunod naman natin gagawin? Dahil masyado siyang mababa. No?
13: Oh.
12: Harry Kane is, the age is already there, but he still has a chance. No? Ang makikita mo nga yung frustration niya, sabi niya, andito na tayo eh.
13: Oh,
12: no?
13: Yes.
12: Mm-hmm. Kaya lang hindi natin nalagpasan.
13: Yes.
12: Pero, ang mga tao, ang sinisisi is ang coach, di ba?
13: Yes. Si Thomas.
12: tinignan mo rin ang storya ng England,
9: mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang tulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Sports Radio 918 AM. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 9:58 a.m. Good morning and here is the news. National Bureau of Investigations probe into the alleged anomalies in the bidding and funding of projects for the 2019 Southeast Asian Games is not meant to intimidate anyone who did nothing wrong. Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro made a statement in a press briefing. This after Senator Alan Peter Cayetano said that the NBI's planned investigation into the 2019 SEA Games was meant to intimidate members of the Senate Impeachment Court. The palace official also maintained that it is the NBI's mandate to investigate any alleged anomalies. News overseas, more than 800 wildfires are burning across Canada, with air quality alerts now extending south into multiple U.S. states. The air quality is large parts of the northern states of Michigan, and Minnesota is deemed hazardous by the U.S. Air Quality Index program. Authorities have recommended the residents of those states to stay indoors. The U.S. National Weather Service said in an update that alerts span the upper Midwest, the Great Lakes region, and into the northeast. The Canadian Interagency Forest Fire Center said there are currently 857 fires actively burning in Canada, including 23 new fires. In sports news, Carlos Alcaraz has entered next month's Cincinnati Open as the world number 3 moves closer to returning from a wrist injury. The 7-time Grand Slam champion last played on tour in April when he suffered an injury at the Barcelona Open. He has since withdrawn from the French Open and Wimbledon, missing the chance to defend his Roland Garros title. Alcaraz will miss the Canadian Open, the next Masters tournament on the calendar, which is held in Montreal from August 2 to 13. But he intends to feature in the Cincinnati Open, also a Masters event, which runs from August 13 to 23. Philippine Standard Time, it's exactly 10 in the morning. Matilyo at Tutok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rahan Sports. Wala pa si Mito Palace at isang magandang maga sa inyong lahat.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapong. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
3: Isang magandang Biyernes na umaga po sa inyong lahat, no, sa mga tagapakinig natin dito. Ayan, kumusta po kayo? Kanina nagising ako, napakalakas ng ulan, ano? Sana po yung mga pumapasok diyan sa kanilang mga trabaho, sa mga mapupuntahan nila, mag-ingat po kayo at magdadala kayo ng payong kasi alam niyo na, pabago-bago. Kanina maulan, tapos ngayon maaraw na ulit. Mamaya-maya magbabago na yan. Anyways po, so welcome again dito sa ating radio program In and Out the Zone. Natutuwa ako ngayong araw na ito dahil makakasama natin ang isang babae, no, na for me talagang nakakabilib, no. She was a former rugby player sa national team at ngayon ay isa ng advocate at siya ay isang advocate at isang leader, no, ng safeguarding in sport, no, tapos coach educator din siya. At sa pamamagitan ng kanyang advocacy, tinutulungan niyang masiguro ang sports ay maging ligtas, inclusive, at magandang environment para sa lahat ng mga atleta. So, maya-maya lamang, pagkatapos ng aking pagbati, ay makakasama na natin si Miss Rose May Lack. Actually, hindi ako sigurado sa kanyang, sa pag-pronounce na kanyang last name. Hindi ko ibubutcher yon. So, mamaya natin sasabihin, tatanungin ko sa kanya kung paano natin properly pronounce ang kanyang last name. So, pagbabalik po ang In and Out the Zone, dyan lang kayo.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Yes.
2: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Trending issue na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
2: sa mahalagang kaganapan.
24: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Collab.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
27: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
16: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot.
27: at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
5: Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapong. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
3: Ang programa natin, ano, at katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, makakasama natin ang isang babae, no, na malakas, inspiring, at tingnan natin, mas makikilalanin natin siya, no, bukod sa pagkakilala natin sa kanya, sa pagiging atleta niya, tapos yung journey niya na ngayon, advocate siya, no. So, ang ating ang guest ngayon ay, alam ko na kung paano sinasabi yung pangalan niya, si Miss Rose May Lantikse. Oh, di ba? Tama na yung, hi, good morning, ma'am.
6: Rose. Hello, good morning. Good morning, everyone.
3: Thank you for joining us in our program today. At ngayon, we'll learn more about her journey as an athlete, her passion for safeguarding in sports, and why creating spaces is just as important as winning championships, no? So, Miss May, anong gagawin natin? Sa tingin ko, we want to get to know you better muna, no? So, yun muna yung ano natin. Anong gusto, how do you want me to call you? Rose May? Rose May?
6: Rose na lang, kasi sa sports world, Rose na yung tawag sa'yo.
3: Rose talaga yung tawag sa'yo. Okay, so Rose, can you share with us, no, kung paano nagsimula yung journey mo sa sports, no? Tapos bakit rugby yung napili mo? At bakit okay. naging napunta sa pagiging national rugby player?
6: Okay. Yeah, first off, thank you very much for inviting me, Ads. I'm also inspired, no, by your journey and your achievements as an athlete. So, yeah, well, personally, I really just wanted to play. I wanted to have fun. Primarily, gusto ko yung team sports sana kasi, you know, ang daming tao. Pero I really found it difficult to be part in a group. Before. So, pero I tried to explore. Nag-try ako sa sports club na swimming, tapos taekwondo for a bit, and then nag-badminton. So, nakasali naman sa mga small competitions in the past. But really, because I just wanted to try. And I think, because may mga small opportunities lang din na naka-participate sa mga competitions, kahit hindi naman talaga winning yung goal, I was very happy. So, nag-college na, may mga events pa rin sa schools, right? Intrams. Yung sa nursing, I'm nag-nursing ako. So during that time, ang hirap makapasok sa varsity or like sa team. So yun, with the friends that I had during college, ang dami nilang pinapatry sa akin, nag-mountaineering for a bit. So, nag-frisbee, nag-lahat-lahat na lang. So, sila bali yung matak sa akin sa mga sports when I was really into it na after college. So, a very good friend invited me sa rugby. And then, dati it was just touch rugby. Sabi niya, sige na, join ka na. And then, so, I was very much worried actually because I'm a big in stature, tapos I know na I'm not a fast runner and I don't know about the sport. And then suddenly this best friend said, look at the person on the field in the middle, a woman was also bigger than me, but she was really enjoying it and she was having fun. So, oh nga, no? Sige nga, let me try. So I think that was the thing that really hooked me initially was rugby was a sport for all shapes and sizes. female male, yung ganun. And I really had fun na being part of the team, especially I think the culture nung dati sa Cebu Dragon, Cebu Rugby. That's where I started learning the sport. It's when you would really be parang engaged at, even if you're a beginner, yung mga coaches are supportive, yung each of the athletes, yung teammates mo are helping each other. Yung family ba yung treatment ng sport. It wasn't really about winning a competition. I remember 2007 hanggang 2009, I was really just joining the rugby training sessions. Walang competitions at all. Even local tournaments, I was just happy showing up in on the field. So, yun. And then opportunities came up. 2009, there's mentions now of women's division sa full contact sa national team, but at that time, wala pa ang women's rugby, ang Philippine Rugby Football Union or Philippine Volcanoes. So yung club namin sa Cebu thought of, what if we try and start, you know, the women's program? So a few of us, sa Cebu Dragons, we started playing with the boys. So start training full contact. And eventually, from 2, naging 4, then there was an international competition, Cebu Rugby Festival, na they welcomed us to participate sa men's international competition. And I think that was also the thing, because other girls and women saw 4 players on the field. After that, we managed to create nasa Cebu ng 2 women's sevens team. And doon na nag-roll na yung interest, and we finally had a women's national team in 2010. Pero yung sa sevens version, hindi ako nasali. Yun nga, I'm not as fast, but the original format of the game, which is rugby 15s, that's where I really flourished na, so 2010 and 2011.
3: Wow. And ano no, nakakatuwa, Rose, kasi alam yun, sabi mo nga, you just always wanted to play. You just always wanted to be part of any sport, no? From swimming to whatever it is, and then being part of the team, kasi yung the discipline of it, the camaraderie of it. At sa tingin ko, yun naman talaga. And then of course, no, yung rugby, binasag mo din yung ano no, yung perception, no? Kasi sabi nila, well, katulad nga ng iba, yung sport na pang lalaki lang yon, tapos tawag dito na delikado and all that. And but you were there, and sa tingin ko kaya dumami kayo, because women saw you na playing dyan sa ano na yan. And thank you for that, kasi ngayon meron na tayong ano, national team, no, na women, di ba? And I remember reading before in the newspapers yung sa yun nga yung tornadoes.
6: I think that's volcanoes. Yes.
3: I think you made some waves, no, in the sports before, kasi nga ano, and at least now, ano yun, importante kasi na nakikita talaga ng mga kababaihan na pwede, na hindi naman siya ganun. But anyway, so, Rose, looking back, no, sa iyong career as an athlete, ano yung mga experiences o lessons na talagang tumatak sa'yo, no, until now, na talagang dala-dala mo? Ano yung mga natutunan mo? Tapos, na syempre, bilang nag-transition ka na from being an athlete to coach, educator, at safeguarding advocate.
6: All right. So after yung 2011 na game, that was my last game. I got injured playing versus China in Laos. But coming home, I was fortunate that the union was also thinking of the future of my involvement in sport. So I became a development officer for rugby, for Philippine rugby, and the idea was really promoting grassroots sports in the country. I think the culture ng Cebu Dragons was also a big part of it, because really the goal ng leadership ng club was really grow rugby in the grassroots, in the local setting. Most of the parang founders are expats. And they really wanted the leadership to transition to Filipino. So I thought about it as well as yung short-lived ko na national team experience no, na hanggang doon lang ba yung pagiging atleta ko. So I thought about what if I had the opportunity to play rugby when I was younger. Yung you know, when I was lost, I was exploring other sports. What if meron sana nung panahon na naghahanap ako ng sport? Maybe I'd be learning more at an early age. I maybe have prepared better.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
5: At nagbabalik po ang programa natin. Ano? So last na ano na natin to. At bago ko magpaalam, gusto ko muna syempre magpasalamat sa mga kaibigan natin at partners natin dyan sa Baguio City, no, na kung saan ginanap from Monday to Wednesday yung second phase ng Training the Trainers, no, para sports, no, at ito ay syempre, no, sa PhilSpada, PPC Philippines, at saka syempre in partnership with the Philippine Sports Commission at saka ng Baguio City local government. So, maraming salamat. It was a very successful seminar and workshop and tournament po. Well, it's a pocket tournament, no, na dinaluhan ng more than 200 participants, no, yung mga coaches natin nasa 104, yung mga dumalo na coaches, administrators, mga tandito sa PDAW, Philippines Persons with Disabilities Affairs Office, yung mga sports development offices na nagsipag-attend, at saka nagdala sila ng mga atleta nila, no, na kung saan clinassify sila on the second day. And then on the third day, nagkaroon nga po ng pocket tournament. No? It's a small tournament na kung saan talaga meron mga atleta na classify at na gano'n. So we have had six para sports na in-offer natin doon. Nandun ang para athletics, of course, ang archery, dahil Baguio is home to para to our para archers. And swimming, we have table tennis, powerlifting, at isang team sport na sitting volleyball. So, maraming salamat sa mga coaches natin na naging resource persons natin para dito. Of course, our classifiers, no? So, sa natanggap ko po ng mga feedback ay talagang excited sila. And we also, ang isang tao dito, ang isang kakaiba dati kasi sa ginawa natin ay nagkaroon kasi ng workshop, no? A workshop where we have asked the participants or per LGU, per regional, so ginup nila yung sarili nila at magkaroon sila ng one or two action plans, no, na talagang pwedeng gawin within the year. So it's a commitment na dito na gagawin nila pagkatapos. So, meron kaming record sa PhilSpada, and with that, they can reach out to us, how we can help them, at kami naman, meron kaming pwedeng, kumbaga, parang we'll hold them accountable for that. So, yun po, naging napakaganda po yung yung tao dito, yung turnout nung activity namin. And of course, dahil ito sa ano, sama-samang magandang pakikipag-ugnayan at pakikipagtrabaho. Yun nga po sa nabanggit ko na dito sa PhilSpada with the coaches, with the classifiers, at syempre, no, sa pamunuan ni Mr. Michael Meredo, ni Sir Goody, ayan, ni Ramis Millet, Tapos, syempre, yung staff na talaga namang napaka-hardworking, na talagang inaayos lahat kasi hindi lang naman dito nagtatapos, kundi syempre pagkatapos nung ano pa yun, meron pa mga report na gagawin, ganyan. So, lahat po yon ay sama sana, no? At syempre yung partner namin sa Baguio naman, yung pinaw head nila, napaka, ano, no? It is directly under the office of Mayor Magalong. Napaka-active niya si Dr. Sam Aquino at mga staff niya. So talagang naging napaka-smooth nung tatlong araw na pag-stay namin doon. So yan po, muli maraming salamat sa pagsuporta at maraming salamat Miss Rose May Lantikse for joining us this morning. At sa inyo po, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Have a happy Friday and enjoy the weekends. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Biyernes.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: Ikaw ba ay naharana na?
17: Tumawin mo sana.
16: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
18: uso pa ba ang harana?
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Bahay kubo kahit munti.
14: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog
20: every
14: song
20: champion has a beginning. Campus.
14: Made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
21: Ang halaman doon ay sari-sari.
14: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
0: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanin na.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
24: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas!
27: Radyo! Publiko.
25: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
25: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore naging produktibo. Matatag na ekonomiya ng Pilipinas ibinida sa mga mamumuhunan.
25: Headlines.
29: Tulong ng gobyerno sa mga Pilipino na apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East nagpapatuloy.
25: Headlines.
28: Department of Migrant Workers nakatutok sa sitwasyon ng 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz.
25: Headlines.
29: Pilipinas, kinondena ang AI-generated video ng Chinese media outlet patungkol sa 2026 South China Sea Arbitral Award. Video at iba pang editorial cartoons na nagpapakalat ng misinformation, pinatatanggal ng DFA.
25: Headlines.
28: At Pangulong Marcos Jr. isinasapinal na ang talumpati para sa ikalimang SONA. Mga paghahanda partikular sa seguridad sa kamera handa na.
25: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
29: At ako naman po si Ched Oliva.
28: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA Saligiran Class of 2026. Pangulong Marcos Jr. binigyan din ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap pa ring tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
30: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality.
29: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na kanilang pinagtibay ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Tinalakay din ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, AI, edukasyon, healthcare, environmental protection at people-to-people exchanges. Naging makabuluhan din ang puno ng Pangulo kasama ang business at investment executives, gayon din ang paglahok sa Milken Institute Roundtable Discussion.
30: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
29: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
28: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA Salighirang Class of 2026. Pangulong Marcos binigyang diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap ring tensyon sa gitnang silangan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinanghal na class valedictorian ng PMMA Class 2026 sa Itubong Camarines Sur sa katawan ni Midshipman First Class Mark Owen Triles, a scholar ng Philippine Coast Guard. Tinanghal naman bilang salutatorian si Midshipman First Class Jansen Bautista na Tubong Taisan, Batangas. Sa nagintalumpati ng punong ekotibo ay hinigayat nito ang mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anya'y nagbigay karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitna silangan ay nagbigay katiyakan ang punong ekotibo na mananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
5: In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
6: Mula sa lalawigan ng Zambales, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
29: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling bukas at mas pinatatag pa ang ekonomiya ng Pilipinas para sa mga mamumuhunan. Kasunod ng isinagawang roundtable meeting kasama ang regional leaders ng Singapore. Ilan nga sa mga nakadaupang palad ni Pangulong Marcos ang top executives, investors at business leaders ng Singapore. Kasama sa mga tinutukan ng punong ehekutibo sa nasabing pulong, ang pagbibida sa pagkamit ng Pilipinas sa upper middle income status, matatag na workforce ng bansa, gayon din ang mga isinusulong na economic strategy at trade and policy reforms ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang Build Better More, Luzon Economic Corridor at ilan pang big ticket economic programs at projects ng bansa. Ang Milken Institute ay isang non-profit, non-partisan think tank o think tank sa Singapore na binubuo ng mga leader mula sa sektor ng pagnenegosyo, finance, government service at philanthropy na nakatutok sa global economic challenges.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
28: Mananatiling aktibo at maaasahang partner ang Pilipinas sa pagbuo ng mas makabago, konektado at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Yan po ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaharap ang mga leader ng Future Economic Cooperation Council. Nakatuon ang talakayan sa pagtutulungan ng gobyerno at negosyo para harapin ang nagbabagong ekonomiya at buksan ang mga bagong oportunidad sa Indo-Pacific region. Ang pulong ay bahagi ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa mga regional business leader at investors sa Singapore para isulong ang Pilipinas bilang destinasyon ng kalakalan at pamumuhunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
29: Binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, kung saan nakaharap nito ang Singaporean business leaders at investors. Sa panayam ng programang Boses kay economist at market analyst Professor Astro del Castillo, sinabi nitong nailatag ng maayos si Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan, kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Naging maagap din ng Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank, dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyo sa bansa. Umapila rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas tutukan pa ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investor.
7: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, no? Pasingan. So talagang it could be one attraction. No? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no?
28: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyohang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Mahalagaan niya kasing mamumuhunan pa rin o na rin ang bansa sa healthcare lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
7: Laki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no? Para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no? And related investments na medically related, no? So magandang balita to, no?
28: Yan po ang mga pahayag ni economist at market analyst Professor Astro Del Castillo.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 6 hanggang 7 bansa ang inaasang lalagda at magiging kasapi na sa Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings sa darating na July 24. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawanin ng kanikanilang foreign minister na ipipresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Inaasahang dadaluhan ng aabot sa 60 delegado ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong signatory countries. Sa kaparehong aktibidad, inaasahan ding bubuo ang ASEAN ng bagong mekanismo o modality of engagement para sa mga party members at kahit pa ang mga bansang hindi parte ng ASEAN Dialogue at Sectoral Dialogue partners na mapailalim pa ang engagement sa ASEAN.
8: The commemorative activity on July 24 will include a signing ceremony for countries acceding to the treaty, followed by the inaugural high-level conference of the high contracting parties to the TAC, which is the first of its kind in ASEAN, and a gala dinner to be hosted by the President of the Republic of the Philippines. On the margins of the AMM, PMC, and TAC meetings, the Secretary will also meet with select foreign ministers on a bilateral basis to discuss matters of mutual concern.
29: Si DFA spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Minamadali ng gobyerno ang pag-abot sa 101 billion pesos na privatization target ngayong 2026 ayon kay Finance Undersecretary at Chief Privatization Officer Michael Peter Alejandro. Target ng gobyerno na isa-pribado ngayong taon ang 3 flagship assets, kabilang ang Mile Long Building, Food Terminal Incorporated at 20% stake sa South Luzon Expressway. Samantala, tumaas ang unsolicited offers mula sa pribadong sektor para sa maliliit na properties. Makaraang rebisahin ang privatization guidelines. Ang privatization ay bahagi ng hakbang ng gobyerno para pakinabangan ang mga hindi nagagamit na asset at makalikom ng pondo para sa mga gastusing pampubliko.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: Tinitingnan ngayon ng Aurora Pacific Economic Zone o APECO ang 4 na malalaking infrastructure projects para mas makahikayat ng maraming pumumuhunan sa Freeport ng Silangang Luzon. Kabilang sa mga proyekto ang panukalang Kasiguran International Newport, Kasiguran International Airport, High-Speed Road Network at isang railway project. Samantala, pupulungin ni APECO President and Chief Executive Officer Lawyer Gil Taway IV ang mga opisyal ng Public-Private Partnership Center upang formal na isumite ang panukala para sa feasibility studies ng mga proyekto.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
28: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para ibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin ng administrasyon ang suporta sa 7.5 milyong low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program kasama ang 2.5 milyong poor at near-poor households. Tig 2 piso kada buwan din ang matatanggap ng 1.5 milyong low-income workers at kanilang mga pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
9: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis.
10: sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
28: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: Target ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na madagdagan pa ang bilang ng walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ang involuntary hunger o sapilitang pagkagutom sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City at magdadagdag pa ito ng tigi-isang pasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026.
11: Sa akin po mga kababayan po na gusto pong makahanap ng platform para po gawin ang kanilang corporate social responsibility or gusto lang po makatulong sa ating mga kababayan, we're hoping po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or ng kahit anong celebration, Walang Gutom Kitchen is open for you.
28: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya'y magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo, kumpanya o organisasyon para mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.
12: Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food po.
28: Apoy.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: DSWD Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge National Finals. Umarangkada na ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
29: Balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
28: Sa iba nating balita, pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspindi sa no disconnection policy hanggang Oktubre. Ito ay dahil pa rin sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Una lang pinayagan ng ERC na suspindihin ang polisiya mula Mayo hanggang Hulyo habang pinapayagan ang installment payment sa mga ito, layon ng pagpapalawig na ibsan ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng epekto ng Middle East conflict.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang gabi. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanatiling malipis ang supply ng kuryente sa Visayas Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang dahilan ayon sa transmission company kaya't isa sa ilalim nila sa yellow alert o naturang grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa NGCP, nanatiling bagsak ang 7 planta habang may 17 gumagana. Subalit na sa derated o kulang na supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status kapag hindi nagtutugma ang operating margin sa kinakailangan supply ng kuryente para sa transmission para maabot ang contingency requirement. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Itataas ng National Food Authority o NFA ang buying price ng palay sa darating na anihan sa Setyembre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layo nitong mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa gitna ng tumataas na presyo ng langis at fertilizer bunsod ng tensyon sa Middle East. Dahil dito, magiging 21 pesos per kilo na ang buying price ng palay, mas mataas kumpara sa naunang 17 pesos per kilo. Hindi naman papayagan ang ahensya na makapasok ang imported rice sa alinmang pantalan sa Iloilo mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre. Ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing area sa Visayas na may 5% ng rice production sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
29: Patuloy na tinututukan ang Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa rin tinutupad ang kanilang tungkulin. Nananatili ring seaworthy ang sinasakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muli

0: stress ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinapatanggal na ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapaigting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, partikular sa mga paaralan at educational institutions. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Ardes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinang ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Nakipag-ugnay na rin ang MMDA sa Department of Education o DepEd para magtulungan para mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang mailunsad. Tinitingnan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina Campaign sa buong Metro Manila.
3: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaki ang launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
2: Yan ang pahayag ni MMDA Chair Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasama ang palalakasin ng Department of Education ang mental health services at learner reporting mechanisms ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi kasi sapat ang active threat drills para pigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Aniya, dapat ding pangalagaan ang mental at emosyonal na kalusugan ng mga estudyante sa pamamagitan ng ligtas na helpline. Dahil dito, palalawakin ng DepEd ang National Learners Telesafe Contact Center Helpline sa lahat ng rehiyon para sa kumpidensyal na pag-uulat ng mga estudyante. Makakatuwang din ito ang National Center for Mental Health sa pagbibigay ng psychological support services ng mga mag-aaral. Ilan sa ipatutupad ng mga eskwelahan ang localized anti-bullying measures at basic security protocols kabilang ang regular na pag-iinspeksyon sa mga bag ng estudyante.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lagay ng panahon, isa ng tropical depression ang dating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, maliit ang posibilidad na pumasok ito sa bansa. Posible raw malusaw ito sa mga susunod na araw at magiging low pressure area. Samantala, umiiral ngayon ang habagat, partikular sa extreme northern Luzon. Magiging maalinsangan at mainit naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang napakahalagang papel ng komprehensibong Disaster Preparedness at Management Plan, anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Magalong sa naging paggunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng hindi mabilang na ari-arian. Malaki na umano ang natutunan ng bansa sa nasabing 7.7 magnitude na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanuhong plano kontra sa mga kalamidad. Giit pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang nito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
4: That particular incident, Lucasap, is about time. Talagang kailangan ng isang comprehensive plan on disaster preparedness and response. And at the same time, crisis management.
0: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:27 ang ating oras, Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna,

0: Kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:28 na po ang ating oras ngayong araw ng Biyernes. Sa iba nating balita, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, regular na nakikipag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kaugnay ng kanilang tagumpay, mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ang Malacanang na talakayin ang detalye sa security arrangements sa zona, subalit tiniyak na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
5: Pinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang zona speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
6: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, planchado na ang lahat ng kanilang paghanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, ay pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batasang pambansa. Ani de la Cruz, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
7: Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
6: Si House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara para tiyaking planchado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si Secretary Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing, bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala ring ilalatag na red carpet. Isa rin itong akto ng pakikiisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pangsubok ng bansa.
8: May 1,000 who are in the plenary. Mm-hmm. Pero outside, syempre mas siguro the same because the other councilman, they have called for their own guests. Pero this the plenary can seat like 1,000 people. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the confinement.
4: Yan ang pahayag ni House Secretary General Cheloy Velicaria Garafil.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
6: Inaasahan ng Malacanang na walang magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang ipresenta ng prosecution ng mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasa sabing issue.
5: Inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe patungong Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit at sa halip ay dadalo na siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sa panayam kay Matibag, iginiit nito na personal sa na siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel at magkakaroon sana sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan. Pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Git naman ni Batibag, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
9: Inorgo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion tsaka sa ibang lugar na lang para magawa natin yon.
4: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pagdami ng trolls sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, senyales ng desperasyon ay kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tinawag na senyales ng desperasyon ni Private Prosecutor Lorna Capunan ang biglaang pagdami ng mga online trolls at mga personal na atake laban sa kanila. Ayon kay Capunan, layon lamang umanong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang inilatag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Capunan, hindi dapat mapagkamala ng publiko na tunay na sentimiento ng mamamayan ang pagdagsa ng mga troll accounts sa social media. Ipinaliwanag pa ng veteran lawyer na madaling manipulahin ang mga kampanya sa internet gamit ang teknolohiya kung saan kayang gumawa nang iilang operator lamang ng ilusyon na tila napakarami nang sumusuporta sa isang panig. Anya, lumilihis na mga batikos laban sa prosecution sa halip na ipaliwanag ang legal na argumento. Mas pinipili na anya ng mga ito na magpakalat ng mga personal na pag-atake. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
11: Short answer, desperate na sila. Kanya yung troll armor siguro nila ina-activate. The other thing is, pag tinignan po natin yung mga trolls na yan, hindi na yung arguments, legal arguments.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. Gayunpaman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusang kumikilos ang korte sa mga ganitong usapin.
12: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
4: Yan po si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nasa 41 milyong pisong halaga ng iba't ibang ilegal na droga mula inbound parcels galing sa iba't ibang mga bansa. Nasa Batang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Ang report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Chet, nasa bat ng nasa 41 million na pisong halaga ng illegal na droga sa Central Mail Exchange Center dito nga sa Pasay City. At personal nga, Chet, ano na in-inspeksyon dito ng ni Custom Commissioner Ariel Libormoseno. 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang nakumpiska dito nga sa Central Mail Exchange Center. Mula ito sa mga bansa, Ched, ng India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at Netherlands. Ikinubli ang illegal na droga sa mga pagkain, bag, alahas, librong pambata, laruan at Christmas decorations. Sinabi ni Pumuseno na malamang wala pang iniulat na peking mga pangalan ang ng mga consignee, pero tinutukoy pa rin nila ang mga responsable sa likod ng mga illegal na droga. Nakikipag-ugnay na ang BOC sa kanilang mga counterparts sa iba't ibang mga bansa para malaman kung sino ang nagpadala at kung saan mismo nang galing ang naturang mga illegal na droga. Chet, wala pa rin dito sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Philippine archery team naka-bullseye ng 13 gold medal sa kompetisyon sa Singapore. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Naging matagumpay ang Philippine archery team sa tatlong araw na Singapore Youth Archery Championship sa Bukit Gombak Stadium. Ito ay matapos tumarget ang 21 Pinoy archers edad 18 pababa ng 13 gold, 10 silver at 7 bronze medals. Nakipagtagisan sila kontra China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia, Laos at Singapore. Matapos nito ay nag-courtesy call kahapon ang koponan sa Philippine Sports Commission, kung saan sila tinanggap ni PSC Chairman Patrick Gregorio at PSC Commissioner Edward Haiko. Ikinatuwa naman ni World Archery Philippines President Bing Reaport ang tagumpay ng bansa at sinabing oras na para muling makilala ang Pilipinas sa archery. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:39 na po ang ating oras. Ang damayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: I'm Churchill Lakang, owner of Green Thumb Haven Agricultural Farm and a member of the South Organic Vegetable Growers Association, producer and supplier of vegetable in the island. 2 years na po akong nagiging exhibitor ng Kadiwa. Malaki po ang nagiging impact sa amin kasi po yung ano namin na from market to consumers diretso, direkta po nabibili, marami na din namamakyaw kasi mura po. Nararamdaman po ng mga consumers yung from farm to consumer direkta, wala ng middleman. Kaya po, yung malaki pong tulong sa amin kasi hindi lang kami ang nagbenefit yung mga ano, pati yung mga consumers din at saka yung farmers na hindi na lalabas yung mga produkto from market po. Kaya in 2 years of being an exhibitor, marami na pong ano, tulong na naibigay. Kaya salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos sa inisyatibo ng Kaliwa ng Pangulo. Dahil dito po, lumawak ang aming market at saka nararamdaman yung tunay na affordable, sariwa na produkto na galing mismo sa farmers. Salamat po.
19: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
20: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
21: Ng bayan, tinig ng bayan.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 16 minutes bago mag-alas 12 na tanghali, balik tayo sa ating mga balita. Dito sa Luzon, 88.99% ng mga Pangasinense rehistrado na sa National ID System ng PSA. Ang detalye mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: Report.
27: Umabot na sa 2.837 milyong residente ng Pangasinan ang nairehistro sa National ID System ng Philippine Statistics Authority o ang PSA Pangasinan hanggang 30 ng Hunyo 2026. Ayon kay Registration Officer 2 Gavino Bigail, katumbas ito ng 88.99% ng kabuang populasyon ng lalawigan batay sa 2024 Census of Population. Sa unang semestre ng 2026 na itala ng PSA Pangasinan ang pagpaparehistro ng 6,412 na batang edad 0 hanggang 4 na taong gulang at 44,322 na individual na 5 taong gulang pataas. Ani Gail, ang kabuang bilang ng mga nairehistro sa naturang panahon ay katumbas ng 182.5% ng itinakdang target ng ahensya sa parehong panahon. Patuloy ring pinapalawak ng PSA Pangasinan ang access sa mga serbisyo ng National ID sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor, gayon din ang pagsasagawa ng mobile registration sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
6: Pagsisimula ng Rice Derby 2026 sa Eastern Samar, hudyat ng mas makabagong pagkatanim ng palay si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: Report.
28: Formal nang sinimulan ang seeding activities para sa Rice Derby 2026 sa lalawigan ng Eastern Samar bilang bahagi ng pagsusulong ng Department of Agriculture ng makabago at climate resilient na teknolohiya sa produksyon ng palay. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar at mga pribadong kumpanyang pang-agrikultura ang pagsasabog ng binhi gamit ang precision seeding at drone-assisted seeding. Layunin ito ang mapabilis ang pagtatanim, mabawasan ang gastusin sa paggawa at mapahusay ang pagtubo ng mga pananim. Isinasagawa ang Rice Derby sa halos 150 hektaryang demonstration area sa mga barangay ng Gapang at Hikontol sa bayan ng Dolores. May 26 na kumpanyang kalahok na nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya tulad ng hybrid rice seeds, biofertilizers at soil ameliorants upang maikumpara ng mga magsasaka ang bisa ng mga ito sa aktual na kondisyon ng Bukirin. Ayon kay Farmer Cooperator Nilda Bula, malaking tulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya dahil mas naging epesyente at mas madali ang kanilang pagtatanim kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Patuloy namang i-monitor ang performance ng mga teknolohiyang ito sa buong cropping season upang makatulong sa pagpapataas ng ani at pagsusulong ng napapanatiling produksyon ng palay sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
4: 11:48 ang ating oras. Pag-angat sa pwesto ng bayan ng Binmalay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index para sa Region 1, resulta ng maayos na pamamahala ayon sa kanilang alkalde. Si Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Hindi na lamang sumasabay sa pag-unlad ang bayan ng Binmalay kundi unti-unti na rin nagiging huwara ng mahusay na pamamahala. Ito ayon kay Mayor Pedro Merera III ang ipinapakita ng pag-angat sa pwesto ng munisipalidad sa Cities and Municipalities Competitiveness Index sa Ilocos Region. Matatanda na sa kanyang nagdaang State of the Municipality Address o SOMA, ibinahagi ng alkalde na mula sa dating pwesto nito na ika-68, umangat ang Binmalay sa 15 ng 106 na munisipalidad sa buong Region 1. Ayon sa opisyal, nangahulugan ito na tumaas din ang antas ng kita ng kanilang bayan kung saan mula sa 51 million pesos ay lumago ito sa mahigit 300 billion pesos. Git pa nito, hindi nagkataon lamang ang pag-akyat ng Binmalay ng 53 pwesto sa nasabing index na kanyang inilarawan bilang pambansang sukatan ng kahusayan ng mga lokal na pamahalaan. Ito anya ay bunga ng maayos na pamamahala, disiplinadong paggasta, mahusay na pagpaplano at tapat na paglilingkod ng bawat kawanin ng pamahalaan, kaya naman dapat itong ipagmalaki ng bawat Binmalayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
0: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
6: Meron lang tayong papapasukan na isang maininit na balita. Isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter, arestado na rin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
25: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Jed, hawak na nga ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ang KPNP Public Information Officer para acting spokesperson na Kapolis Colonel Allen Rayco, sumuko ang isa pang suspect kanina umaga ng ang papel din ay isang lookout. Samantala, nilinaw ni ko na 5 na ang tinitingnan ng suspect sa krimen at hindi 4 dahil dito may isa pang suspect na hinahanap ang pulisya. Nananatili namang robbery o pagnanakaw ang motibo sa pagpatay sa Amerikano at wala umanong kinalaman sa kanyang trabaho bilang marine biologista. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kasama si J. Mark Dagala para sa kapapasok na balitang yan. Tungo na tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan, tulong sa pagbaha ng DPWH sa Legazpi, Albay. Malaking bagay si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay sa ulat.
25: Radyo Pilipinas Report.
5: Malaking na itulong ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways sa pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo kasunod ng nagpapatuloy na emergency dredging sa Macabalo River bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa flood mitigation. Ayon kay Engineer Ibo, nasa 18 araw ng emergency dredging operation ng DPWH sa Macabalo River kung saan daang-daang sako na ng mga basura ang naalis ng DPWH. Anya, mahalagang naturang proyekto dahil tinatayang 50% ng tubig ulan na bumabagsak sa Legazpi City ay dumadaloy sa Macabalo River bago ito umagos patungo sa Albay Gulf. Sa nagpapatuloy na paglilinis at pagpapalalim ng ilog, mas mapapabilis ang daloy ng tubig at mababawasan ang panganib sa pagbaha sa mga karatig na komunidad. Kaya masayang ibinahagi ni Engineer Ibo na ang dating bahain na Rizal Street sa lungsod ng Legazpi ay hindi na ngayon binabaha. Isinagawa ang proyekto bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang mga flood control at disaster mitigation projects sa mga lugar na madalas bahain. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Visayas. Kwarto ni Neneng Project ipinagkaloob sa benepisyaryo sa lungsod ng Kalbayog sa Samar. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog para sa ulat.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
28: Formal nang itinurn over ng Department of the Interior and Local Government, DILG Samar, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kalbayog, ang natapos na kwarto ni Neneng sa benepisyaryo nitong barangay sa Kalilihan sa Kalbayog City. Layunin ng proyekto na mabigyan ng ligtas at pribadong silid ang mga batang babae at kababaihang kabilang sa mga vulnerable sector. Bahagi ito ng mga hakbang upang makatulong sa pag-iwas sa incest, domestic abuse at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hiwalay at mas maayos na tulugan. Inaasahang mapapalakas ang seguridad at dignidad ng benepisyaryo. Patuloy ang pagkikipagtulungan ng DILG sa LGU sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng mas ligtas at mas maayos na pamumuhay para sa mga kababaihan at kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Mindanao, East Mincom patuloy na naka-alerto dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang area of responsibility. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na naka-alerto ang buong Eastern Mindanao Commando East Mincom, particular na ang disaster response units nito dahil sa gabi-gabing pag-ulan na nararanasan sa loob ng kanilang areas of responsibility. Inihayag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local disaster risk reduction and management offices o LDRRMO sa mga lugar na sakop nito upang agad makahatid ng kinakailangang tulong. Ayon kay Manuel na naka-standby na ang kanilang search and rescue teams at mga air assets para agad makatugon sa mga kinakailangan ng mga local government units. Pinuri naman ng opisyal ang mga LDRRMO dahil mas nakikita na nito ang kahandaan sa panahon ng disaster dahil mayroon na itong sistema na ipinapatupad lalo na sa koordinasyon sa ibang ahensya. Bukod dito, inilahad din ni Manuel na mayroon pang mga units na nakadeploy sa mga lugar na lubhang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa patuloy na rehabilitation efforts. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 17, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
25: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
25: Seek early consultation.
8: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
25: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
25: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
10: PHF account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya.
1: unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
2: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang hibila. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawa. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market. Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: Accomplishments at mga programa ng Department of Environment and Natural Resources para sa patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas at ipag-uusapan kasama si DENR Secretary Juan Miguel Cuna. Secretary Cuna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
7: Isang makakaligasang tanghali po sa ating lahat, kay Joshua, Ase Cueng, Yusek Albert at lahat po ng nakikinig po at nanonood.
6: Okay. Sek, pag-usapan po natin itong DENR Express. Ano po ba ang layunin nito at paano po ito makakatulong sa publiko?
7: Maraming salamat po sa tanong nyo. Maliwanag po ang kautusan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una, pabilisin po ang mga proseso ng tanggapan po namin, ng kagawaran namin. Pangalawa, ilapit po ang serbisyo sa tao. Pangatlo, gumawa ng mga hakbang para po mapagaan ang buhay ng tao. So naisip po ng aming kagawaran na hindi po natin na dapat isipin na madali para sa ating mga kababayan na pumunta sa aming mga tanggapan o kahit na meron po kami mga online permitting systems na madali po para sa kanila. So naisip namin, buwan-buwan po namin ginagawa, iba't ibang lalawigan sa lahat ng rehiyon ng ating bansa, pinupuntahan ng aming mga regional offices at gumagawa po ng mga help desk para sa iba't ibang mga issuances na galing po sa aming kagawaran. In this way, makakatipid po ang ating mga kababayan, hindi na po kailangan pumunta sa regional offices, kahit na yung mga CENRO or Community Environment Office or PENRO, Provincial Environment Office, dapat natin isipin, hindi ganun kalapit pa rin sa ating mga kababayan. So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung anong mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro, small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya, para mapadali sa kanila, mapaliwanag ano yung mga kailangan nila based dun sa nature ng kanilang negosyo. At in this way, nakasiguro rin po kami na dumadami ang compliance sa mga environmental laws.
8: Sir, paano naman nakatutulong ang DENR Express sa pagpapataas ng environmental compliance ng mga negosyo at iba pang permit holders?
7: Well, kailangan po nating isipin, hindi lahat ng mamamayan ay pamilyar sa mga batas, saka mga batas environmental laws, saka mga pulisiya po namin in the DENR. So, kailangan namin mag-exert ng extra effort to explain to the people, based on the nature of your business, etong kailangan kunin. For instance, kung kinakailangan ng environmental compliance certificate dahil yung negosyo nyo ay posibleng may impact sa ating environment, saka sa mga komunidad dun sa area, or kailangan yung kumuha ng pollution control officer. So, tinitrain po ito that they will undergo training para po yung pollution control officer, siya pong ay gagabay at magsasabi sa may-ari po ng negosyo kung ano mga batas na kailangan na bigyan ng pansin at kung anong kailangan gawin para maging compliant sa mga batas na yon. So these are instances where makakatulong po kami on the ground. Pati po mga tree cutting permits and kung meron po kayo mga hazardous waste sa inyong mga offices, in your establishments, kailangan mag-register po kayo as a hazardous waste generator. Kung may discharge po kayo ng wastewater, you need to obtain a wastewater discharge permit. Kung meron kayong mga emissions, kailangan nyo ng permit to operate. So lahat to napapaliwanag, napapadali ang pagkuha ng mga permit. At also, in advance, bago po itayo yung mga DNR Express sa iba't ibang lalawigan, binibigyan na namin ng publiko ng advance notice on ano yung mga requirements for the different possible applications of issuances ng DNR. Para sa gayon, kung dala-dala na po ang mga requirements na ito, posibleng on the spot, maibigay na po yung mga permit.
1: Opo, Secretary, dahil nakita na nga po natin yung ating DNR Express at bumibilis na ang mga serbisyo, Sec, paano nyo matitiyak na habang bumibilis yung pagproseso ng mga aplikasyon ay hindi naman nakokompromiso ang mahigpit na pagsusuri, di ba? Binabantayan ang kalikasan natin. Yes. Sir.
7: Maraming salamat, Yusek Albert, for your question. Ang naging marching order po natin from day one since I assume ay sa proseso po, pabilisin ang proseso. Pero ang mahalaga po ay yung monitoring natin saka enforcement. Pagka nagsimula na ang mga proyekto at saka mga negosyo, dun po dapat nakatutok ang mga regional offices namin. Kung malalaking mga proyekto po ay kinakailangan mag-create ng MMT, yung tinatawag nating MMT or multi-partite monitoring teams. This is composed of different individuals, hindi lamang po ang DNR. Merong taga-civil society na nandun, taga-local government unit, meron taga-industry, para may regular pong body na minomonitor po ang operations of any project or any business na kailangan na ng MMT. In this way, we will be able to determine kung tuloy-tuloy po ang compliance nitong mga establishments na to, itong mga operations na to, dahil for instance, kung may ECC po sa ay meron po mga kondisyon. Hindi po nagtatapos na pag na-issue ang ECC, tapos na po. Kinakailangan, throughout the life of the operations of a particular project, ito pong mga conditions na to, tuloy-tuloy po ang pag-comply ng proponent ng project doon sa mga conditions na yon.
6: Alright. And Secretary, tama po, parte po ng pagpapabilis ng proseso, meron din po mga digital innovations o online platforms na ginagamit ngayon sa ilalim po nitong DNR Express para po mas maging accessible itong servisyo para sa publiko.
7: Opo. Meron pong mga online permitting, pero kailangan rin po namin kilalanin na hindi po pinakamaganda sa mundo ang ating Wi-Fi. Yung ating, so, at yung mga ibang kababayan natin, kailangan natin na pansinin din na nahihirapan po sila sa ibang mga proseso katulad po ng online payment or pag-upload ng mga dokumento, which is why inilapit natin sa tao itong mga serbisyo natin para maturuan sila kung paano gawin. And over and above this, Joshua, yung mga pamahalang lokal, the local government units, kinakapacitate din po namin para makaturo kasi, siyempre, hindi naman 24/7 nandun ang DNR sa iba't ibang mga lugar, pero yung pamahalang lokal, nandun po. So, kung sila, marunong din silang magturo o turuan yung ating mga kababayan dun po sa mga online permitting namin kung anong kailangan gawin, kung paano gagawin, nakakatulong din po.
8: So, Sec, para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano naman po itong MV NILAD at ano yung kahalagahan nito sa rehabilitasyon ng Manila Bay?
7: I thank you very much, Asik Weng. Itong MV NILAD po, isang barko, 25-footer vessel na for collection ng marine litter po. Ito po ay nakuha ng ating bansa sa kagandahang loob ng the Republic of Korea and yung COICA po. So, malaki po ang pasasalamat natin dito dahil state-of-the-art na marine litter vessel po ito na hindi lamang para po pumulot ng marine litter. Kung hindi, meron po siyang capability po para ma-address yung mga oil spill po natin. May 300-meter oil boom po siya on board para po pag nagkaroon ng oil spill, makocontain po yung itong langis sa tubig. Mas madali pong i-recover yung oil pagka ganon.
8: Saan ito naka-dock, Sec?
7: Para... sa port area po siya naka-dock. Pero ang operations po niya, since under the Manila Bay Rehabilitation Program po ito, gagamitin po siya for three regions dahil tatlo po ang region under the Manila Bay region. These are NCR, Region 3 and Region 4A. So Central Luzon saka yung Calabarzon area. So yun ang iikutan po nitong MV Nilad nito. And we are very thankful po for this vessel.
6: At so, maaari din po i-deploy ito kung sakasakali magkaroon ng maritime incident na merong oil spill, pwede din siya i-deploy.
7: Opo, hindi lang... para sa oil spill, meron po siyang firefighting capability rin. Merong tinatawag natin na water monitors, parang yung parang water cannon siya. Naka-ano po doon. So, napakalaking bagay po ito para sa atin.
1: Naunahan nga ako ni Secretary doon sa water cannon na ginagamit pang patay ng apoy.
7: Opo.
1: So, paano makakatulong? Dahil ibang bansa na rin pinag-uusapan natin, Secretary. At may naman nabanggit ho kayo ng mga bansa. Andito po yung Republic of Korea. Paano sila nakakatulong sa pangmatagalang pangangalaga ng Manila Bay?
7: Well, alam niyo po, itong marine litter po natin na malaking suliranin, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, lalo na sa Asia. Kailangan po ang pagtutulungan pagdating po sa addressing marine litter, cross-border po o iba-ibang bansa. At siyempre, since a developed country ang Korea, may kakayahan po siya, may mga technology po siya na makakatulong po sa developing countries katulad natin. Kaya po, masayang-masaya po kami at talagang nagpapasalamat sa kanila, sa kanilang kagandaang loob.
6: Okay. And sa ngayon po, Sec, ano na po ang mga naging epekto ng mga programa ng DNR sa rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagbawas po ng marine litter? Kumusta na po ngayon?
7: Actually, we've proven na nagiging successful ang efforts, hindi lamang po ng DNR, ng iba't ibang mga ahensya, pati pamahalang lokal na tumutulong po sa atin. In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter, ang napupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po na kumukuha po ng litter itong mga vessels po natin na maliliit na tumutulong pa sa atin. And nakakatulong din po ang ginagawa nating paglalagay ng mga trash trap, lalo na po sa mga estero natin na dumadaloy papuntang Manila Bay. So, mas mabilis po nakukuha yung mga basura po natin. And I'd like to think po, mas nagiging conscious ang ating mga mamamayan din. Nakakatulong din po ang paglilipat ng ating mga kababayan na nakatira sa mga tabing estero. Dahil po, itong nagiging isa sa pangunahing dahilan sa aming pag-aaral na dumadami yung marine litter po sa katubigan natin.
8: So, Sec, marami na pong taon na nire-rehabilitate ang Manila Bay. So, sa kasalukuyan, ano po yung pinakamalaking pagbabago yung makikita sa kalidad ng tubig at sa kalinisan po ng lugar?
7: Well, sa kalinisan ng lugar, gaya ng sabi ko po, nabawasan na yung volume ng marine litter na nakokolekta. Pagdating po sa water quality naman, malaki na rin po ang improvement. Ang unit of measurement po na ginagamit natin for fecal coliform ang tinitignan natin ay most probable number over 100 milliliters. Yun po ang basehan natin. Dati po, milyon-milyon lahat ng sampling station na ginagamit po ng EMB, ng Environmental Management Bureau. Ngayon po, nasa 1,000 na lang. I mean, wala pa po tayo dun sa standard na gusto natin, pero maliwanag na maliwanag na nag-i-improve po siya. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin kasama ang MMDA, pamahalang lokal at iba pang mga civil society na kaibigan natin na tumutulong po sa atin tuloy-tuloy po. So I think this joint effort of the different sectors has really helped us, including Pasig River po.
1: At tila, Secretary, may iba pang bansa na tumutulong. Kamakailan naman ay naglagda ang Pilipinas at Canada ng Joint Declaration of Intent para sa pagmimina. Ano po yung kahalagahan, Sec, ng dokumentong ito para sa karaniwang Pilipino?
7: Ay, maraming salamat, Yusek. Ito pong nilagdaan natin sa Canada na Joint Declaration of Intent between Canada and the Philippines, naganap po sa pagbisita ng ating Pangulo, his official visit to Canada, where he met the Prime Minister. Ito po, ang loob niya actually is for energy, a joint declaration of intent for energy and natural resources. So sa natural resources side po tayo, particularly on critical minerals. So ang Canada po, ang bansang Canada, isa sa pinaka-advanced pagdating po sa mining practices, mining operations. And ang linalaman po nitong JDI na ito ay essentially framework siya kung paano magtutulungan ang bansang Canada at ang ating bansa pagdating po sa critical minerals. So ang linalaman po nito ay tuloy-tuloy po taon-taon magkakaroon ng mga dialogue between the Philippines and Canada. Magkakaroon ng mga workshop, capacity building, possible technology transfer, including posibleng makabisita yung ating mga experts dito, technical experts, particularly in the Mines and Geosciences Bureau, makapunta sa Canada to personally observe the practices and the operations of the different mining operations in Canada. At yung ibang mga experts naman ng Canada, pwedeng lumipad rin po dito, tumingin sa ating mga operations, obserbahan ng ating mga operations para makapagbigay ng mga suggestions and recommendations paano tayo pwede mag-improve.
1: Sec, para lang po sa mga tulad ko na hindi ko kasi alam kung ano yung ibig sabihin ng critical minerals, ano po ang mga halimbawa nito at saan ba sila ginagamit?
7: Ay, iba-iba po. Meron, of course, may ginto po tayo. May ginto, meron tayong nickel, meron tayong copper. Iba pang mga rare earth elements katulad ng mga scandium na nagagamit sa mga spaceship, eroplano, mga ganon. So marami po tayong iba't ibang mga minerals, critical minerals. Ngayos ko lang po ibahagi sa inyo, out of our 30 million total land area in the Philippines, ang tinitignan na posibleng merong pong deposit, may laman po, na minerals ay 9 million hectares po. Pero sa kasalukuyan, around sa current na meron po tayong mga tenurial instruments, kung tawagin yung mga MPSA or FTAA, ang kinocover lang po niya, a little over 800,000. Oh. So the potential po is still there and we are working hard na lalo pong makahikayat ng mga investors dito. Pero actually, marami na pong on their own na nagmamanifest ng kanilang kagustuhan na mag-invest po dito. Tinitignan lang po nila, syempre, yung mga proseso po natin and other factors. Yun po ang tinatrabaho ng gobyerno. Hindi lamang ng DNR, kundi po iba't ibang mga ahensya na involved po sa entire mining process. Ayon na rin po sa kautusan ng ating Pangulo.
6: Okay. Sec, pag sinabi pong pagmimina, hindi po pwedeng mawala yung usapin tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang kasunduhang ito upang maisulong ang responsableng pagmimina?
7: Thank you, Joshua, sa tanong ninyo. Nice ko lang pong ipabahagi. Prior to that official visit of President Marcos to Canada, earlier this year, noong March po, nagkaroon po sa Canada din po ng tinatawag nating PDAC conference. So this is a Prospectors and Developers Association of Canada conference. Malaking conference po ito na lumahok iba't ibang mga experts and companies on mining from around the world. At nakapag-participate po tayo doon through our Mines and Geosciences Bureau. So, doon po sa pag-uusap nila for halos isang linggo doon, ay nakapag-identify po tayo ng tatlong possible areas of cooperation na sa aming palagay na may improve o gaganda ng gusto ang ating operations dito. Ang una po ay ang digital governance. So, merong technology po na present po sa ating mga taga-Mines and Geosciences Bureau na buong proseso po sa pagmimina ay makakasama dito. It's a platform po for online registry and permitting. So, from application, throughout the process, pati na po yung mga pending processes nila sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, makikita po doon, matatrack nila kung ano nangyayari sa mga proseso. At kahit na po na-approve na yung kanilang mining permit, yung MPSA or FTAA,

0: mine tailing and waste management. Dahil ito po ang nagiging problema natin pagka, siyempre, pag may mga waste, paano ang ginagawa dito na treatment or dinidispose. So, ang plano po, the proposal of the, actually, ng Canada, the Canadian government, they will come and visit a few mining sites and observe kung paano po ang ginagawang mga practices natin. And then, eventually, recommend certain methods at systems to improve on our waste management. At yung last po, yung critical minerals mapping. Ito po ang proposal po ng Canada through their Geological Survey of Canada at saka yung NRCan, that's the Natural Resources Canada. Sila po ay nagpo-propose to help in the critical minerals digital mapping. In this way, mas mapapabilis po ang pag-identify natin ng mga areas na merong talagang deposit para mapabilis rin ang proseso. So, ma-identify, hindi na tayo magfo-focus sa mga lugar na alam natin hindi masyadong maraming deposit po o laman para po mapabilis ang mga proseso natin. So, these are three areas of cooperation that we hope to pursue. Pero, confident po kami na matutuloy po itong mga usapan namin. Dahil tuloy-tuloy po, very aggressive ang discussions. The Embassy of the Philippines in Canada and the Canadian Embassy here in the Philippines, tuloy-tuloy po ang dialogue with us in the DNR.
1: So, sir, paano makikinabang yung mga lokal na komunidad, lalo na yung mga naninirahan sa mga mining areas, sa pagtutulungan na ito?
0: Well, pagka nagkaroon po ng mga mining operations sa isang lugar, unang-una, nagkakaroon ng mga access sa mga lugar na ito na dati wala pa, katulad ng mga kalye. So, sigurado po, ang value ng ating mga lupa dito aakyat. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na SDMP. Tayo lang po sa buong mundo ang gumagawa nito para sa mining industry po natin. Ang ibig sabihin ng SDMP ay Social Development Management Program. So each company must allot 1.5% of their total operational cost para dito sa SDMP. So gagamitin po ito para po tulungan ang komunidad sa area. So, at gumawa po kami ng bagong policy last year, early this year, na kailangan alinsunod po ang SDMP programs sa Sustainable Development Goals po natin under the UN na kasama po, syempre, poverty alleviation. So, ang pinagagamitan nito, just to give you an example, nagpo-provide ng scholarships, nagdadagdag ng mga classrooms dun sa area, naglalagay ng maliliit na ospital, among others. And of course, dahil po meron ng komersyo sa area, yung employment ng mining company, halos lahat nanggagaling sa communities surrounding the mining area, ay nanganganak din po ng maliliit na mga negosyo at nakakatulong sa mga tao in terms of livelihood.
1: So sir, bago natin iwanan yung usapin sa pagmimina, no? Magmula nung umupo kayo, kumusta naman po ang pagmimina dito sa Pilipinas? Sumusunod po ba sa mga panuntunan, yung mga mining companies, lalo na po yung reforestation? Kasi may mga lupa na hindi na talaga mapapagmina ulit kapag nag-avid na siya. Sumusunod ba sila sa reforestation?
0: Yeah. Thank you very much, Ase Kweng. A few years ago, naglabas po kami ng policy. Pagdating po sa pagmimina, may tinatawag ngayon tayong policy that allows only a maximum disturbed area at any given time. So, dati po, kahit kung ang MPSA mo, sabihin natin, 5,000 hectares, pwede kang magbungkal at pwede kang magmina in any area at any given time. Ngayon po, isang particular area lang muna, so maximum disturbed yung makapag-umpisa sa ibang area. So, I think this is important dahil pagkatapos po ng 25 years at kung magkaroon ng another 25, so 50 years, pagdating sa dulo, kung dun pa lang natin na obligahin ang mga kumpanya na mag-rehabilitate, eh baka magkalimutan na po. So this is, we think, a very significant policy which we are implementing already.
2: Alright, talaga naman punong-puno ng impormasyon at accomplishments. Unang bahagi pa lang po yan. Bayan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan kasama sa DNR Secretary Juan Miguel Cunha sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon at syempre kasama pa rin natin si DNR Secretary Juan Miguel Cunha. Secretary, mula noong December 2025, nagsimula ang DNR na magtayo ng mga water filtration at water refilling stations sa mga lugar na walang access sa ligtas na inuming tubig. Paano po nabuo itong programang ito?
1: Well, thank you very much, Ate Queen. Noong 2023 po, naglabas po ang ating Pangulo na Executive Order creating the Water Resource Management Office sa ilalim po ng DNR. So, yung mga ibang mga water-related na agencies ay napailalim po, napasailalim po ng WRMO. So, ito pong mga projects na minention po ninyo, ayon na rin po ito sa kautusan ng ating Pangulo na dapat ipaabot natin ang serbisyo sa pinaka malalayong lugar or the most underserved. So ang tinignan po namin at tinarget po natin ang mga lugar na dapat talagang tulungan. Of course, yung mga island barangays po natin at mga lugar na iba pa kahit na hindi island pero mahirap puntahan. So right now, we have 175 ongoing projects in different iba-iba pong status. Pero may 13 na po tayong nakompleto sa iba't ibang lugar, to name a few. Meron po sa Bohol, meron po sa Zamboanga, Bulacan, Mindoro, Sorsogon. So just to name a few. At we feel na magandang-maganda po itong mga proyektong ito at labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water. In fact, if I may share, nakapunta po ako sa isa sa mga proyekto ngayon para tignan lang ang operations po niya sa Barangay Tumalutab sa Zamboanga City. So, tumawid po kami ng dagat. We had to, binigyan po kami ng pagkakataon ng Coast Guard na gamitin ang kanilang boat. So, it took us over an hour to get there. So, pagdating po doon sa Barangay Tumalutab, sama po namin ang barangay officials, tinignan na namin yung ano, uminom pa ako doon sa yung water. So, desalination yun eh. Desalination, filtration siya. So, dahil tubig, dagat ang gamit po doon. Sobrang tuwa po ng mga tao, kinausap po namin. Dahil ang nangyayari sa nakaraan, either may magdadala galing sa mainland ng tubig pang inom, kung walang madadala, sila ang tatawid po, which would take them over 2 hours. Siyempre, gagastos pa po ang ating mga kababayan. Pero ang binabayaran po nila between 50 to or 60 to 80 pesos per 5 gallons. Dahil dito sa proyektong ito, ang binabayaran lang po nila ay between 20 to 30 pesos. Pero at hindi na nila kailangan umalis po ng barangay nila, ng island. So they're very thankful dahil pinabahagi po nila sa amin na ang pinagkukuhanan nila doon on the island itself ay isang deep well po doon na madalas maraming nagkakasakit ng tiyan. At so we're very happy na nakita po namin kung gaano kalaki ang tulong sa ating mga kababayan doon.
2: Nabanggit niyo, Secretary, na yung ngayon, dating pinagkukunan ng tubig ay nagiging sanhi ng sakit sa tiyan, no? So, ito pong ginawa nating bago na ating mga desalination or kung depende sa lugar mo yun, kasi kung ano yung gagawing filtration, paano tinitiyak ng DNR na ligtas at pumapasa sa National Drinking Water Standards ang tubig na ipinamamahagi?
1: Thank you very much, Yusek. Alam niyo po, mga kababayan, ang gumagawa ng National Drinking Standards ng tubig po ay ng drinking water ay ang DOH po. Sila ang namamahala dyan. So this goes through a process. Ina-analyze po ng husto at laboratory tests itong tubig po natin bago po i-share po sa mga komunidad, bago payagan inumin. So sinisiguro po natin, yun po ang pangunahing purpose ng pagdala natin po doon, itong refilling and itong mga filtration projects natin to provide ready potable water for yung mga communities po natin, lalo-lalo na po yung pinaka-underserved.
3: Okay. So, para mas ma-appreciate itong mga water filtration services na ibinibigay natin, pakipanawal po, gano'n po ba kasalan? Kasi may mga video sa social media na gumagawa ng mga deep well na mano-mano nilang inuhukay yung lupa at doon sila kumuha ng tubig.
1: Well, ito na nga po ang ina-address natin by coming up with these projects. Dahil alam namin, hindi po madali ang access to clean drinking water ng ating mga kababayan. So, naisip namin, magtayo tayo ng kung talagang walang available na fresh water sa area na for filtration or to provide just a refilling station, kailangan may maliit na desalination plant doon para malinis ang tubig at magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan to access clean drinking water. I think this is a basic commodity, tubig, na we take it for granted. Hindi po na nakakamit ng ating mga kababayan. Kaya talagang, I think it's a very, very relevant project and program under the administration of President Marcos na nakakatulong po sa ating mga kababayan.
0: So, Sec, given the situation, paano naman po masisiguro ng DNR yung pangmatagalang operasyon at syempre yung maintenance sa mga pasilidad na ito?
1: Maraming salamat, Ase Kweng. Actually, itong sinabi kong 20 to 30 pesos na sinisingil ka for every 5 gallons, dun po ginagamit yon sa maintenance and the operations of these facilities. Dun po, so, wala pong, hindi po sinisweldohan ng mga tao, nag-a-assign lang po ang isang asosasyon doon or yung barangay, kung sino mo mamahala, naturuan po ng ating mga tao tsaka yung supplier ng facilities kung anong mga kailangan gawin, anong kailangan linisin, how often kailangan na gawin itong mga bagay na ito. Pero yung that amount there is for that purpose, para sa maintenance po.
2: Secretary, napakaganda ng kwento dun sa ano pangalan to ba, Tumalutab, nung binanggit po ninyo. Ilan pa pong mga island barangays tulad nito sa buong bansa, more or less, ang nakikinabang na sa programang ito? At ilan pa po ang target ninyong mabigyan ng access sa malinis na inuming tubig? I'm sure marami hong nanonood at nag-aabang.
1: Yeah. Well, ang gaya po ng sabi ko, we have 175 proposed projects ongoing, different, iba-iba po ang status niya. May 50 na po na with notice to proceed. So, we're hopeful mapabilis po natin itong mga ginagawa natin at para makatulong po sa ating mga kababayan.
3: And sa ngayon po, ano po ang pinakamalaking hamon naman na kinakaharap ng DNR sa pagpapatupad po ng programang ito at paano niyo po ito tinutugunan?
1: Well, siyempre po, yung choices natin ng mga site natin, dahil ang tinitignan natin, yung pinaka-underserved na mahirap pa puntahan at madala ng serbisyo, yun ang pangunahing criteria natin. Pero siyempre, since may mga structure po ito, kailangan siguraduhin natin na ligtas yung area, dahil pagka, siyempre, hindi ligtas yung area, walang mamahala dito ng maayos, ay baka masayang lang po ang mga projects na ito. So those are the main challenges, of course, including the budget for these projects.
0: So ito, ibang usapin naman, ano? Sec, ano naman po yung layunin ng River Easement Rehabilitation Projects ng DNR sa Pampanga at sa Bataan?
1: Hi, thank you very much, Ase Kweng. Nabisita po natin, I think, a month ago, itong dalawang lugar na ito, dahil kasama na rin po ito sa Manila Bay Rehabilitation Program natin. Una, pumunta po kami sa Balanga, Bataan, at maganda po, nakadalo po si Governor Joy Garcia nung nandun po kami para ma-inaugurate po namin yung linear park doon sa isang barangay na dati-rati po nakatira po doon ang ating mga kababayan, mga informal settlers. Yung lugar po, tabing ilog at siyempre hindi ligtas yung lugar. Siyempre may mga batang tumatakbo, maaring mahulog po sa ilog. At medyo masukal yung area, medyo madumi. At nakakadagdag rin po yun sa pagbaha nila sa area. And of course, nakapatong rin sila sa easement. At ayon sa ating batas, dapat yung easement open area po yan. So, part of the Manila Bay Rehabilitation Program, naglaan po tayo ng pondo doon. Para first, sa pagpag-ugnayan sa DISUD, mailipat itong mga kababayan natin sa mas ligtas, mas maayos, mas malinis na lugar. So nalipat po sila. And some of them, nakakatuwa po, were there. Bumisita po sila ng inauguration at nagpasalamat sila, nakalipat sila. Pero they were near enough to still enjoy that open space ngayon. So ang nakita po namin doon, pagbisita po namin, may mga kabataan nagsiskateboard, nagbibisikleta, may mga taong nagsasama-sama lang doon, nagkwekwentuhan, at tapos dinagdagan po natin ng greening sa area rin. So sa aming palagay, malaking tulong po ito sa komunidad. Open spaces are very important. Lalong po kung magkaroon ng mga katulad ng earthquake sa isang lugar, kailangan po ng mga open space para makapunta ang mga tao, may pupuntahan para makaiwas po sa injuries. So, this area, pinakikinabangan na po ng ating buong komunidad. At yung naman paglipat po namin sa Pampanga, sa Sasmuan, Pampanga in particular, medyo maliit po na munisipyo ito. Kaya itong nagawa nating linear park doon na ginawa nilang plaza na po nila. Doon na po nila ginagawa lahat ng activities nila, mga pagpupulong, pwede rin po magbisikleta doon, pwede maglaro mga bata, tapos may mga benches po sila pa, may picnic area. So, masaya po kami dahil nakita namin yung pakinabang sa mga tao at kasama na rin po sa instructions ng ating Pangulo na dapat yung mga communities natin gawing livable and climate resilient communities. So, importante po ito. Pagdating po sa climate change adaptation, kung tawagin, ibig sabihin maging preparado tayo para sa mga sakuna ng makakarating. Isa sa mga hakbang para magawa natin ito, ilayo natin ang mga tao, gumawa tayo ng mga space na hindi sila masyadong malapit sa mga ating mga ilog, mga estero.
3: At nabanggit nyo nga po na nagagamit nila yung espasyo, no? Kumusta po yung kanilang kabuhayan?
1: Okay naman po. In these areas, iba-iba naman ng kanilang mga, no? May mga mangingisda rin po dito sa areas na to. So, malaking tulong po sa kanila. Because pag meron po tayo mga naniniraan sa tabing dagat, tabing ilog, malaki po ang posibilidad na nakakadagdag po sa marine litter natin. So nakaka-apekto rin po sa hanap buhay ng ating mga kababayan, lalo-lalo yung mga mangingisda po.
2: At dahil nabanggit na rin, Secretary, yung ating litter na pwedeng maging sanhi ng basura at pagbabaha later on, medyo mag-iiba tayo ng topic, bayan. Nakita nyo, siksik sa impormasyon mula sa ating DENR Secretary. Bukod sa pagpapaganda ng paligid, paano po makakatulong ito namang linear parks sa flood mitigation, river rehabilitation, at pangangalaga ng ating mga daluyan ng tubig?
1: Thank you, Yusek. Gaya lang sabi ko kanina, unang-una, mawala ang mga tao sa tabing ilog at mababawasan sigurado ang loading ng pollution po natin, lalo-lalo yung mga plastics. So, sigurado makakatulong po yan. Tapos, dinadagdagan po natin ng greening, binibigyan natin ng seedlings sa yung lugar at gumagawa tayo ng mga greenery sa area na makakatulong din po pagdating sa flood mitigation. Ang ginagawa ng aming mga regional offices, tuloy-tuloy rin po ang information and education campaign natin pagdating po sa pagtatapon ng basura. Ayon po sa batas 9003, Republic Act 9003, kailangan may MRF lahat ng barangay or at least a cluster of barangays, itong materials recovery facility. So, yung iba, nagtatayo ng MRF para to comply lang with the law, pero hindi talaga nagagamit ng maayos. Ibig sabihin, itong MRF kasi, ito dapat yung lugar kung saan dinadala yung pwedeng recyclable or yung mga biodegradable waste na pwedeng i-compost para gawing fertilizer. Kung organized kasi itong MRF na to, malaki ang mababawas. So waste diversion, malaki ang mababawas na basura na pupunta po sa mga landfill natin.
3: At napag-usapan na po natin yung pagtatapon ng basura. Just to reiterate at para panawagan na rin sa ating mga kababayan, ano po o gaano po kahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng mga komunidad sa pagpapanatili malinis at maayos ng ating mga linear parks kapag natapos na po ang ating proyekto?
1: Well, magsisimula po ang lahat pagdating sa basura sa barangay. Kinakailangan po ang ating mga barangay talagang siguraduhin. Unang-una, kung maaaring segregation at source, mag-umpisa in every household. Dahil marami pong mga kagamitan na hindi natin naiisip pero pwede pong i-recycle. pwedeng i-reuse. At yung mga biodegradable waste, gaya ng sabi ko kanina, pwedeng i-compost. So may use halos lahat ng bagay. Ang gusto natin, malesen natin ang kinakailangan residual waste kung tawagin na kailangan dalhin sa ating mga landfill. In that way po, mababawasan ang leakage natin kung tawagin. Ibig sabihin yung napupunta sa mga katubigan at sa mga lansangan natin. So the barangay, the LGU, plays a big role. Kami naman po, in the DNR, we try to assist in terms of capacity building and information and education sa paggawa po ng 10-year solid waste management plan na naaayon sa batas. Tinutulungan po namin, importante itong plano na to kasi iba-ibang lugar, iba-ibang klaseng basura ang meron. So may pag-aaral na ginagawa po dyan, ang tawag nito WACS, yung Waste Analysis and Characterization Survey. So in that manner, you will be able to determine what type of waste management method ang dapat gamitin sa isang lugar.
0: So sir, may plano po ba ang DNR na ipatupad din yung ganitong river rehabilitation at linear park projects sa iba pang lungsod at talawigan sa bansa? Or kung meron na silang ganun, like sa Marikina, doon sa Pasig River, meron silang river wall na ginawa ring park. Opo. So pero nasira uli siya eh. Opo. This was after Undoy, tapos nasira uli siya nung nagkaroon naman ng typhoon na Rolly at saka Ulysses. Opo. So paano po ba ang project nyo dito na i-rehabilitate yung ganitong mga park tapos i-improve pa po yung mga meron ng existing?
1: Thank you, Ase Kweng. Yes, actually, yun ang part of the management program nitong, meron kaming Manila Bay Coordinating Office, so, at yung tatlong regions na sinabi ko, NCR 3 and 4A, na kasama po ito sa Manila Rehab Program na itong mga communities natin na malapit po sa mga katubigan, kailangan i-improve natin yung kalagayan nila lahat to make them safer, to make these areas cleaner, saka para mapakinabangan na rin ng mga tao itong mga open spaces na to. And the greenery that we will be able to provide, may mga seedlings po kami na para ipabahagi sa ating mga barangay. So this is one of the main programs. Nakita mo namin this last year na very effective tsaka kapakipakinabang itong mga ganitong klaseng proyekto na nakakatulong talaga sa mga mamayan, sa mga komunidad na ito.
2: Secretary, siguro bilang panghuli na lamang po, no, at dahil ako po ay nasa National Nutrition Council, yes, marami yung mga nanonood sa atin, yung mga kawani ng National Nutrition Council, mga nutritionist, dietitians. July is National Nutrition Month. Ang tema po natin ngayon, at saktong-sakto mga kababayan, hindi ko alam ang Secretary of Environment na makakasama namin, ang ating tema ay Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sec, ano po ba ang kaugnayan sa inyong pananaw, kasi siguro sa inyong kababayan natin, ano kinalaman ng Department of Environment dun sa ating wastong pagkain na dapat sapat sa lahat?
1: Thank you very much, Yusek. Well, kasi kami po ang meron ko tayong National Greening Program, unang-una. Meron tayong mga community-based forest management agreements with mga people's organizations. So, itong mga lugar na ito na marami pong tinatanim, yes, ay pwede ito ay makipag-ugnayan po sa inyo sa DOH also on the magagandang mga dapat itanim po natin na magiging nutritious. All-out support po kami dyan. Nakikita namin gano'ng kahalaga ang ginagawa po ninyo now under Philippine Nutrition Month. Dahil banggit ko po kanina sa iyo, Yusek, na importante yung nutrition para sa ating mga kabataan lalo na. Dahil makakatulong ng gusto sa educational attainment nila. Yung kanilang ability to absorb. Malaking bagay po ang nutrition. We will definitely support your program.
2: Salamat po, Secretary, para maiwasan natin yung tinatawag na brain stunting.
3: Yun. At Secretary, ano pa po ang aasahan ng ating mga kabayan mula sa inyong ahensya sa mga susunod na buwan at taon?
1: Thank you, Joshua. Well, tuloy-tuloy po tayong magpapabilis ng ating mga proseso, number one. Nakita po namin na isa sa mga hindi gusto ng ating mga mamayan sa pamahalaan in general at particular sa aming ahensya na medyo tumatagal ang mga proseso. Kailangan maging conscious po kami na itong mga proseso namin ay pagka natapos natin ng mabilis, mapabilis po natin, makakaroon ng mga trabaho, makakatulong po kami sa ekonomiya at sa taong bayan in general. So that's one. At lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region, sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this every month, itong DNR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
0: Nako, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga marami ding impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. Napakalawak ng DNR, di ba? So, siksik actually bitin kasi ang lawak ng DNR, marami pa kayong mga attached agencies. Yes. Eh. So, sana mayroong part 2. So, maraming salamat po, DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Thank you very much.
0: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV.
1: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
4: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
4: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
6: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
7: Makakapit natin yung hustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
8: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
9: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
10: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
11: Walang pinipili ang hustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
0: Katotohanan, pananagutan, katarungan, subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
12: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates na mula sa National Nutrition Council kay Undersecretary Albert Domingo Yusek sa pagdiriwang po ng 52nd Nutrition Month sa bansa. Naglabas po ang National Nutrition Council ng mahalagang mensaheng dapat unawain at tandaan ng ating mga kababayan. Ano-ano po ang mga mensaheng ito, yung mga key messages, Yusek?
13: Yes, una sa lahat, Joshua, maraming salamat din, Asikweng. Dahil naglabas ng mga mensahe, ang ating NNC, maglalabas rin po ako ng plato on air. Pero kasama ko ito sa mga mensahe. Lagi niyo pong naririnig, no? Diba? Lagi kong sinasabi ko ito noon na ito ay ang ating pinggang Pinoy. Dahil ang ating Nutrition Month ngayong July, ang pinag-uusapan natin ay ano ba ang tamang dapat kainin? Dapat po dun sa ating plato, at kung makikita nyo po yan, ay yung ating rice or carbohydrates ay nasa 33%, medyo lampas ng konti sa 1/4. Yung ating gulay ay 33% rin po yan. Yung ating mga prutas ay 17%. Di ba? Mahirap sa math, Asikwensya. Tsaka Josh. Tapos yung ating grow foods, sa inyong mga kalila ng mga panahon natin eh, yung Go, Grow, Glow, yun na mga grow foods, yung ating mga karne, proteins, oils, another 17%. Importante ho itong pinggang Pinoy, kahit ang ating tema ay yung sinasabi nga na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi kung nasusunod natin yung tamang pinggang Pinoy, hindi dapat sobra-sobra yung pagkain natin. That's one key message. At makakatipid tayo dun sa transportation costs. Dahil sabihin mo, Asikwen, gusto ko mas maraming lechon mula sa Cebu. At hindi lang basta-basta lechon, dapat Cebu. Ilipad pa yung baboy mula Cebu, di ba? So, may carbon footprint po yun. Ang daming pwedeng i-connect dito sa usapin ng Nutrition Month 2026.
12: Alright. Pero ito, Yusek, tanong ko po dun sa yung portion ng pagkain. No? Paano natin masisiguro na abot-kaya pa rin ito sa bawat pamilya at praktikal?
13: Kung ano yung portions natin, kung gano'ng karami sa plato, nasa atin naman po kung anong uri ng pagkain na pipiliin natin. Halimbawa, imbes na, kung Garrick, na nakita natin yung ating protein, no? Yung protina, 17%.
12: Yes.
13: Eh, Exaggeration lang po to. Huwag naman tayong kumuha ng parang wow, steak, di ba? Wagyu. Of course, protein rin po yun. Pero hindi naman kailangan gumastos eh. Pwede rin tayong kumain ng sariwa at again, environment. Mas maganda kung yung sariwa kung tayo nakatira malapit sa dagat. Yung nahuhuli ng ating mga kapitbahay na mangingisda. Kung tayo ay malapit sa isang manukan, baka manok yun. So, imbes na iba-iba at mahal yung piliin, may mga mapipili ho tayo. At meron hong mahabang listahan ng ating NNC at ang ating DOST Food and FNRI Research Institute na may listahan ito.
14: So, Yusik, nabanggit mo yung ugnayan ng nutrisyon at kalikasan. Paano po nakaka-apekto yung pangangalaga sa ating kapaligiran sa pagkakaroon ng sapat, ligtas, at syempre, masustansyang pagkain para sa bawat Pilipino na kailangan din natin i-encourage na kumain niya na sundin yung pinggang Pinoy at iwasin yung mga processed food.
13: Tumutuwa talaga sila, Asikweng, at matutuwa rin ho kayo. Iugnay natin yung sagot. Paano pag pinangalagaan natin yung kalikasan? Kasi kailangan mag-landing, kailangan mapunta sa platong ito yung pagkain natin. Eh kung ang pinag-uusapan natin ay gulay, tapos sa kanina, nagsalita ang Secretary Cuna, sabi niya na dapat pagdatapos minahin ng isang lugar, rinerehabilitate. Ibig sabihin, dapat tubuan uli ng halaman, ng puno na nagbibigay ng prutas, ng mga gulay na pwedeng ilagay sa pinggang Pinoy. So, mahalaga yung environmental care na sinasabi. Pati yung sinasabi ni Secretary Cuna kanina, yung sa water, di ba yung tubig? Although drinking water yung pinag-usapan, ang maalat na tubig, hindi yan pwede ipandilig basta-basta sa ating mga halaman, mamamatay yung mga halaman. So, pati yun, may linkage yung ating climate change, yung paninigurado na maganda ang ating kalikasan. Papunta yan dun sa pagkain pinapatubo natin at kinakain at para makaiwas tayo sa stunting.
12: Yan. And Yusek, sa kabila nga po ng iba't ibang programa, gaya po na nabanggit ninyo, ng pamahalaan na nanatili pa rin hamon ang malnutrisyon sa ilang komunidad. Ano pa po ang mga pangunahing hapag na isinusulong ng NNC sa ilalim po ng Philippine Plan of Action for Nutrition para po matugunan ito?
13: Alam mo, Joshua, nakita namin na sa mabilisang analysis lamang, no?
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon,
1: mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
2: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Servicing ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
23: Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ang Lingguhang Philippine Sports Commission R. Isang oras na balitaan patungkol sa mga Pilipinong atleta, ganun din sa mga pinagkakaabalahan ng ating National Sports Agency. Ako po si Judy Keringal sa ngalan ng ating PSC Integrated and Communications Integrated Communications and Events Unit ng ating commission. Welcome sa ating program. Sa araw na ito, patuloy po natin bibigyan ng pagsaludo ang mga Pilipinong atleta sa iba't ibang mga larangan na recently kumuha ulit ng mga medalya, nag-alay ng medalya. O kaya naman kasalukuyan palang lumalahok, pero talaga pong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas dahil sila'y nananalo sa mataas na level ng kompetisyon. At syempre, highlight ng ating presentation for today, ang mga proyekto, programa ng ating Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya samahan niyo po kami. Sa ngalan din ni IC Almasan ng ating ICE, ay kami po ay mag-uulat sa inyo sa hapon na ito. Umpisa natin sa pamagitan ng ating Philippine Sports Commission update. Alam niyo sa kasalukuyan, malamang na si Chairman Pato Gregorio kasama si Executive Director Attorney Guillermo Iroy Jr. ay nasa kanilang paglalakbay patungo sa USA, sa Amerika, dahil sila nga po ay naimbitahan ng mismong Pangulo ng World Football Body o FIFA, at yan ay si President Gianni Infantino, para dumalo at personal na ma-witness ang FIFA World Cup 2026 Finals. So, di natin makakaugnay si Chairman Pato sa umaga na ito, sa araw na ito, pero yung pong mga dinaluhan niya na mga pagtitipon at saka mahalagang mga meeting ay amin namang ibabahagi sa inyo. Sana all, ano? So, nasa Amerika sila para sumaksi sa ating FIFA World Cup 2026 Finals. Okay, so bago po ang update mula sa Philippine Sports Commission, ay amin munang saluduhan at kilalanin ang mga Pilipinong atleta na sa kasalukuyan yan ay lumalaban o kaya naman katatapos lamang ng kanilang paglahok sa iba't ibang mga kompetisyon. Bumabandera para sa araw na ito ang napakalaking panalo ng Philippine Blue Girls. Yes, ang ating women's softball team ay wagi laban sa World No. 3 na koponan ng Puerto Rico. Ito ay sa ginaganap na World Softball Confederation World Cup para sa women's softball dyan sa Lima, Peru. Tinalo ng Pilipinas ang Puerto Rico 5-4. Samantala, sa larangan naman ng tennis Davis Cup, muli din na nagtala ng panalo at malaking panalo din ang naiposte ng Philippine men's tennis team sa pamagitan ni na AJ Lim, Francis Casey Alcantara, Ruben Gonzalez at Eric Jed Olivares, non-playing captain na si Joseph Lizardo. Tinalo nila ang top seed na Uzbekistan sa ginaganap na Asia Oceania Group 3 Davis Cup sa Malaysia. Samantala, sa larangan naman ng rugby, ang Philippine Volcanoes ay wagi din laban sa kanilang mga katunggali. Huling tinalo ang Singapore nung isang araw na wagi din sa koponan ng Thailand at ng Laos. Kaya naman sila ay balik sa finals ng Nations Cup at sila po ang defending champion dito. Kaya malaking chance muli na ang Philippine Volcanoes mag-uwi ng nasabing corona sa Union's Cup. Okay, Union's Cup, not Nations Cup. And then sa isa pang ganap, si Ernest John EJ Ubiena, ang ating top pole vaulter, ay patuloy po ang magandang performance. Unti-unti na naitataas niya ang kanyang performance. Nagtala ng kanyang personal best and season best. Okay, dito sa ginanap na Madrid Athletics Meet dyan sa Spain. Siya ay nagtala ng effort ni EJ. Ito ay 5.85. Yes, 5.85. Ito yung season best niya sa taon na ito. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang improvement habang papalapit ang Asian Games. Yan ang pinaghahandaan ni EJ at ng karamihan sa ating mga atleta. Ilan lamang po sila sa binibigyan natin ng pagsaludo sa hapon na ito dito sa ating programang Philippine Sports Commission R.
3: Zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
23: Okay, so sa ngalan ni IC Almasan ng Integrated Communications and Events Unit ng PSC, eto na po ang ating Philippine Sports Commission updates. Okay, mga previous engagement ng PSC. Ang Cebu trip na naganap po June 8 to 9. Okay, last Wednesday until Thursday, bumisita si Chairman Pato Gregorio sa Cebu City para dumalo sa iba't ibang mga exploratory visit ito sa iba-ibang mga venues na binigyan nga po niya or ginawa niya ng inspection o na maging sports events. Okay, dahil sa kanyang mga sineset ang Cebu bilang isa pong premier sports tourism destination. Okay. So dumalo siya sa unveiling ng FIBA Women's Asia Cup Philippines 2027. Yes. Yung logo formal na naipakita na, kasama niya dito si SBP Executive Director Erica D, maging ang ilan pong executives ng SM Super Malls at ang Cebu Provincial Sports Commission. Okay, so makikita natin ang ating mga top sports officials. Kasama rin niyang binisita ang sunod naman, ang Cebu Yacht Club na may potential bilang isang training venue para sa national rowing team. Okay, at isa rin sa kanyang binisita ay ang Mandawi Sports Complex kasama po ang turismo ng Mandawi City LGU. Ganun din, ginanap din sa Cebu ang MOA signing kasama ang Liga ng mga Barangay para sa turnover ng PSC House Cebu. Ito na ang magiging official headquarters ng PSC Cebu o PSC sa Cebu, at ito rin po ang magsisilbing headquarters ng 2028 Asian Beach Games Local Organizing Committee. So napakadami ng ganap dyan sa Cebu. Maganda yung kanilang PSC house na pinasinayaan dyan na magiging headquarters ng ating mga games. So, sa patungkol dyan sa mga kaganapan at ito nga yung turnover ceremony, ibibigay po namin sa inyo si Chairman Pato Gregorio para sa kanyang mensahe doon sa, sabihin natin, another historic project of the PSC sa Cebu City. Narito, panoorin natin.
4: Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Yeah, tama po si President Franklin. This is really a milestone. This is actually unprecedented. Eh, yun ang ng Cebu eh. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng project sa Cebu na basta-basta lang eh. Kung baga ba sa mga millennials ngayon, hindi mo pwedeng just-just lang. Di ba? Kailangan no, pag Cebu talagang milestone, kailangan talagang memorable, kailangan talagang unforgettable, eh, kailangan sabihin ng ibang probinsya, bakit nagawa ng Cebu yun? Bakit tayo hindi natin nagawa? And this indeed is a milestone, and gusto ko, tinitingnan ko yung streamer nila, ninyo po eh. Use of ABC SRP building as PSC Visayas Regional Office. PSC has been the agency, sports agency of the government since the 1990s. And since the 1990s, there is a PSC office dun po sa basement ng Abeliana with one staff, with maybe 15 square meters. So when I was appointed by President last year, and bumalik ako rito, I met Mayor Nestor and I told Commissioner Ed, who is a PSC commissioner na talagang Cebuano, ano talaga, Cebuano, grassroots Cebuano. Hindi ba? Because he's really from here, he studied here. Sabi ko, Com Ed, parang galingan na natin, lakihan na natin itong opisina ng PSC because we have to position Cebu as a premier sports and tourism destination. Kailangan makita na ng tao na we are supporting. You know, President Franklin, Mayor Nestor, for 26 years so, ang PSC, pag sinabi mong Philippine Sports Commission, nandyan lang yan sa Rizal Memorial, sa Ultra, sa Field Sports, tsaka yung maliit na athlete training center sa Baguio. So for 36 years, every time we identify a young athlete from Cebu, from Davao, automatic sabihin ni PSC, ay magaling ka, halika na, dalhin natin ka sa Maynila. Magaling ka, dalhin natin ka sa Baguio. Can you imagine, ho? We have 15 junior boxers in Baguio. In Baguio, 15 junior boxers, 12 sila taga Davao, taga Mindanao. What are they doing in Baguio? So when I presented this to the President, when I presented this to the PSC Board, I said, it is time for us to go outside of Metro Manila, put up regional training centers in Visayas, put up regional training centers in Mindanao, identify kung saan sila magaling na sport, and tayo ang lumapit sa kanila. So as I speak, we have a regional training center for gymnastics in Tagupan, Pagkasinan. We have a regional training center for archery in Canton. We have a regional training center for boxing in Bukidnon. We have a regional training center for swimming in Davao. And ang positioning po namin sa Cebu, of course, is the National Training Center for Dance Sport. And hindi pwedeng mawala yung Arnis. Because dito talaga ang Arnis. And so many other sports na pwede natin i-develop sa probinsya ng Cebu and sa city. Why po? Because once we identify the city as a regional training hub, there is now government, national government support to the city. Hindi na po gastos lang ng city. Pwede na po kami tumulong because it is now a regional training hub. Yun po ang ginagawa natin ngayon sa PSC. That's why we, in Kawayan, President Franklin Mayor, last week we were in Kawayan. Kawayan Isabela is now a regional training center for rowing because of the great Cagayan River. Pero for 36 years, doon ka lang sa Lagay sa Taong sa Quezon City. So, bago po yung konsepto na gusto mong mangyari ni President Marcos, gusto mong mangyari ng mga PSC commissioners, katulad ni Commissioner Ed, nandito po yung PSC. That is why ito, talaga hong, actually, I'm very emotional about this. Dahil nung sinabi, nung ito, ay hindi pala alam ni President Franklin to, kung Ed, nung naghahanap po ako ng opisina, mga nakatatlong balik na ako rito eh. Kasi may Asian Beach Games, so, March 2028, Mayor, 45 countries, PSA will spend $4 billion. Where will it be held? Cebu City. Yesterday po, we launched FIBA Asia Women's Cup, August 2027, 16 countries, where will it be held? Cebu City. VNL men's volleyball, 6 countries including Japan, US, and maybe Bulgaria in July 2027. Where will it be held? Cebu City. Tour of Luzon. I call it Tour of Luzon. Na pag sinabi mong Tour of Luzon, Tour of Luzon. Na last March natapos po with 200 million views, organic views, Tour of Luzon, 14 laps. In 2027, where will it start? In Cebu City. Why? Ang Tour de France, oh, the iconic Tour de France, does not start in France. The iconic Tour de France starts in another country. Then they transfer to France. They start in Spain, they start in Belgium, they start in Netherlands. Boom! Welcome to the 2026 Tour de France. Then they go to France. So gagawin natin for the iconic Tour of Luzon, with your permission, with your support, should start in Cebu. So, ito po yung, and I'm sure President Franklin and Mayor knows this, eh, ang background ko naman ho, aside from sports, tourism talaga. And I believe that the biggest tourism events in the world are sports events. And if there's one province, if there's one city, na talagang pwede mong sabihin sports capital of the Philippines, Cebu City po talaga yun. Huwag yun akong sitawa ngayon. And, nung nakita ko nga ho, dumaan ako sa SRP, tapos sinabi ko kay Comed, tsaka kay Comed, ano yan? Sabi ni Comed, kay President Franklin niya. Franklin, oh! Naku, sabi ko, sana hindi ako hindian. Actually, I was, parang ni-nervous ako, baka ako hindi eh. Pero hindi eh, kasi with Mayor, with President Franklin, talagang ngayon ho, with the support of President Nico, ginagawa na po natin. And what is the use of that? It is not just an office. It is the structure that will tell people from all over the country and all over the world that may investment talaga po ang Cebu City pagdating sa sports development. Because during the Asian Beach Games, heads of states will arrive. Because lalo na po sa Middle East, yung mga leader ng sports nila, sila rin yung mga prinsipe. So, 45 countries po yan. During the VNL, yung mga ambassador dyan, yung mga sports ministers will arrive. Lahat po yan, yan ang showcase natin. And I just want to explain that to you na it is not just an office that we will use. It is our showcase that the Philippine Sports Commission has reached out to the provinces because it is time for us to develop grassroots athletes because there is no elite athlete if there is no grassroots. Yan ho yung programa namin ng Commissioner Ed Haiko. So, allow me, I would like to request Comed, President Trump Mayor, to just say a few words because he's really part of this organization and is really a prime mover at hindi man mangyayari ito kung hindi na tayo tinulungan. So, Comed, please help me lang explain what we are doing briefly to the people. Thank you very much.
6: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports.
7: PSC Hour sa Sports Radio 918.
23: Si Chairman Pato Gregorio sa turnover ceremony and MOA signing para po dun sa PSC House sa Cebu City. Mula kay Chairman Pato, puntahan naman natin ang Commissioner na taga Cebu, Commissioner Edward Haiko, patungkol pa rin dito po sa mga naging ganap pagbisita at yun na nga turnover ceremony of the PSC House in Cebu.
8: Mayor, dear good friend Mayor and my dear good friend President Franklin and a dear friend of Cebu, Chair Pato. Pag na chairman siya sa PSC, first thing we did, for 1-2 weeks after he assumed office, ipira na ako, he's come to Cebu. And draw some insights from our grassroots. Kaya atong grassroots programa, sukat pa na sa inyong time mayor, inyong time kwan, 2001, nagsugod na sa dance sport grassroots. Kung mga anak, isugod na nato ang all sports 2010. Doon niya ang PSC in 2012, nihangyo sa Cebu City, nga idada ang programa dito sa Manila para matuduan ang mga governor o mga mayor sa tibuok Pilipinas in 2012. Pero wag man ko'y Pato Gregorio at the time. Kulang ang pagbaligya sa programa grassroots. So, ibirajan nyo na ito. You can understand anytime. Kaya 6 years ago din tao siya, ang iyang anak, yang daughter ng tao diri. So, mura lang siya sa Cebuano, gagkos yun din nato. We embrace Chair Pato. So, going back, gibira na to na atong programa diri sa Cebu na istaring na to na atong ma-replicar tibuok Pilipinas and that's what

0: lang po yung transport. So, mo na vision ni Chair Pato nga ang ubang mga sports, weightlifting, boxing, rowing, etc. Ilabay niya balik sa probinsya. Dili niya ibira ang mga atleta butang sa Manila, malaktak dito sa kainom o beer o kuan, moraling himo dito. So, gidala niya balik. Remember ha, of the 2,000 national athletes, pinaka-persento gikan sa probinsya, tagdaan. 80-90% taga probinsya. Dili taga Manila. So, muna yung programa ni Chair. In 2001, sila si Mayor Nestor, si Franklin, kung si Juan, si Chair Pato, gitayog nila, giuyog nila ang tibok syudad sa Cebu with sports tourism. That time, wakpay, pumunta nyo mga tao, kung saan ang sports tourism? Pero si Chair Pato, Mayor Nestor, si Franklin, Sir Franklin, ilan ang muna si Chair Pato na yung 10 outstanding young man in 2003 because of that vision sports tourism Manila, wak pa na bisan nga sa kwan, Pilipinas, wak pa na yung kalimutan ko sa sports tourism pero taron, yan yung ipatako so tibok, dili rin Cebu City karon tibok, Pilipinas dahil mo mauyog sa kanito sa programa. So, the 200 million views, Chair, we will make it 200 million views of Cebu City. Nagkakaroon pa siya ng papa si Chair. Kaya, pasalamat sa ko na suportado kayo ko ni Chair pa to. It's not just my pride. I was mentioning to Chair, it's not just my pride. It's the pride of Cebu City. Sa 36 years sa PSC, Philippine Sports Commission, since 1990, first Cebuano commissioner ang appoint sa commission. First. Diriga ko na tao, 1959. So, homegrown Cebuano commissioner. Thank you very much.
1: Salamat kay Commissioner Ed Haiko. Yan po yung bahagi ng turnover ceremony at MOA signing ng Cebu City doon sa pagpasa nga po ng PSC House. Okay, yung isang lugar, isang establishment ibinigay sa PSC para maging office ng Philippine Sports Commission and at the same time magiging headquarters po ng papalapit na mga hosting ng Pilipinas kasama na ang 2028 Asian Beach Games. Samantala, ganap pa rin sa Cebu. Dumalo din si Chairman Pato Gregorio sa SMC Seaside Cebu Arena opening kasama nga po sina SM Prime Chairman Hans C. at ganun din si President Jeffrey Lim. Yung nasabing arena ay may seating capacity na 25,000. Okay, maganda rin po yung arena na yan. Mga special feature para makapag-host ng mga iba pang events sa entertainment plan yan o kaya naman ay mga sporting international events. Gayun din, bahagi din ng sports tourism ay bumisita na rin si Chairman doon naman sa Mandani Bay sa Cebu City. Yan lahat ng mga binibisita niyan ay bahagi at kanyang tiningnan dahil baka merong mga events ang PSC, ang ating Philippine Sports na pwede dyan idaos. Okay, mula sa Cebu, okay, nung Friday naman po ay June 14 na yan, ay pumunta naman, sandali lang para mali yung ating schedule, mula dyan ay nagkaroon naman ng pakikipag-ugnayan. Okay, si Chairman, isang MOA signing sa Philippine Military Academy kasama po yung Bloomberry Cultural Foundation Incorporated BCFI at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa acquisition ng sports equipment sa PMA Longayban okay hall diyan sa Baguio City. Ito ay dinaluhan ni BCFI President Donato Almeida at

0: Bancor Chairman and CEO Alejandro Tengco. Ito bilang deklarasyon ng kanyang suporta sa Military Academy. Noon namang Sunday, ay sumalubong naman si Chairman Pato Gregorio kay tennis star Alex Iyala, kasama po si na POC President Bumble Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Mayor John Ray Tiangco, kanilang mismong personal na sinalubong sa airport si Alex Iyala mula sa makasaysayan na kampanya sa Wimbledon. Pagdating naman ng araw ng Lunes, ay bumisita ang PSC, History makers, bumisita sa PSC ang history makers naman mula sa e-sport. At ito yung E-Gilas Pilipinas, dyan sa opisina ng Philippine Sports Commission. Ito yung mga first ever All-Filipino E-FIBA Season 4 World Champions. Sa pamuno ni Laos Group e-sports President Paul Laos at ang team manager na si Ian Serranilla, kasama sa pagbisita ang powerhouse team nila. Katulad ni Miguel Carlo Jubiliar, MVP ng finals, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Macado, at si Pritch LGE Don P. Diaz. Kasama na rin po ang kanilang mga coaches, sina Knight Alparaz, Anthony De Jesus, at Igilas Program Head Coach na si Ryan Gregorio. Okay. Noong gabi naman, araw ng Lunes, ay dumalo sa Malacañang Palace si Chairman Pato Gregorio, doon po sa isinagawa na presidential citation para kay Alex Iyala bilang pagsaludo nga po ng ating Pangulo at ng buong bansa sa kanyang historic at monumental na Wimbledon stint. Araw naman ng Martes, formal po naman na inilaunch dyan sa PSC Media Room ang prestigyoso na World Surf League WSL Championship Tour Philippine Pros Top Number 11 gaganapin sa iconic Cloud 9 sa Siargao. Nandiyan sa media launch ang WSL Asia Pacific President na si Andrew Stark na siya ring nag-anunsyo na binigyan ng wildcard entry si John Mark Maramatokong sa Championship Tour bilang pagpapatibay po ito ng partnership ng bansa at ng WSL sa nasabing hosting ng pinaka-prestigyoso, ng pinakamataas na level ng surfing WSL Championship Tour. Ang nasabing tour ay gaganapin mula October 31 hanggang November 10, 2026. At yan nga ay sa Cloud 9 ng Siargao. Noong sumunod na araw, Wednesday naman, winelcome po ni PSC Chairman ang mga bagong opisyalis ng Philippine Fencing Association sa panguna ng kanilang bagong pangulo, si Attorney Adolfo Martin Gonzalez, former national fencing athlete. At ganun din, kasama na si Philippine Fencing Secretary General Leia Gonzalez. Binahagi po ng mga bagong PFA officials ang kanilang vision at mga plano para sa pagpapalaganap ng kanilang grassroots development para sa sport ng fencing. Okay, so yun yung ilan sa mga ganap. By the way, doon sa WSL Championship Tour Media Launch, hindi lang si Andrew Stark ng Asia Pacific WSL President ang dumalo, kasama po ang PSC Sports Ambassador na si Vinnie Marcos. Okay, at ganun din ang mga local government unit officials ng Siargao, Vice Mayor Minmin, at ilan pa pong mga top officials mula din sa ating Department of Tourism, kasi this is sports tourism, napakalaking hosting para sa Pilipinas. Mamaya, ibibigay natin ang ilan sa mga statement ng mga top officials nga pumula dyan sa WSL Championship Tour Media Launch noong isang araw. So, pansamantala, yan po yung ating mga announcement. At syempre, sa pamagitan pa rin po ng ating Philippine Sports Commission Board, lagi kami nag-i-invite sa inyo na tumutok dito sa ating lingguhang programa. Para pa sa mga ibang activities at iba pa, basta update about Team Philippines, update mula po sa mga programa, proyekto ng ating sports agency, pwede po kayong mag-follow sa kanilang social media katulad ng website pse.gov.ph, yung kanilang Facebook account at Phil Sports Commission, yung kanilang Twitter, yung X, at PSC_gov, ang kanilang Instagram at phil.sportscommission. May YouTube channel din ang ating PSC, and that's Philippine Sports Commission. Magbabalik po kami. Pansamantala, ibibida natin yung panalo ng Philippine Women's Softball Team, Blue Girls. Kanina lang madaling araw yan, ang Pilipinas wagi laban sa World Number 3. At ito ay world stage level ng kompetisyon. World Baseball Softball Confederation Softball Women's World Cup dyan sa Lima, Peru. Ang magkukwento sa atin ay si Coach Ana Santiago, na sobra-sobra din ang kanyang pasasalamat sa PSC sa walang sawang suporta na ginagawa para sa kanila, training camp at syempre sa paglahok dito sa mga mataas na level ng kompetisyon.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: ipapaliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Okay, isang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ngayong araw ng Biyernes. It's July 17, 2026. Oras na muli para sa inyong weekly Friday habit dito po sa Sports Radio 918 AM, ang Sports Radio Magazine. Live po tayo na pakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at this is our Sports Radio 918 kHz. Pwede nyo rin po kami i-follow sa ating X account at Sports Radio 918 at syempre sa ating official website at radiopilipinas.ph/sportsradio. So for today mga kaibigan, marami po tayong iahatid sa inyo. Mamaya antabayanan nyo po ang ating magiging panayan sa Philippine Archery Team, nakamakailan lang ay nanalo po ng napakaraming gold medal sa isang kompetisyon sa Singapore. Pero bago po yan, ating apuntahan muna ang ilan sa mga kaganapan sa ating mga national team, ating mga national players, na especially EJ Obiena after missing the podium sa kanya pong huling tournament ngayon ay nakabingwit po si EJ Obiena ng silver medal sa Meeting Madrid, no, dito po sa Spain, no, this event po, nakapag-clear si EJ Obiena po dyan ng kanyang season best po. So ito na yung pinakamagandang naging jump ni EJ in the outdoor season with 5.85 meters. No? So after nung 5.81 meter clearance niya sa Fly Athens meet noong July 6 at 5.80 meters sa July Istvan Memorial sa Hungary, no, noong July 14. So, ito, nagbabalik si EJ with a bang at yun nga, nakuha niya na po yung kanyang silver medal. So far si EJ ngayong outdoor season, meron na po siyang 2 gold medals. No? So, nagpapatuloy pa rin naman yung nagiging campaign ni EJ in the outdoor season. And again, si EJ Obiena po, mga kaibigan, na kung hindi po kayo na-update, ano, eh, wala na po siya sa Italy, hindi na po siya doon nagtitraining. Dahil lumipat na po, nag-relocate na itong si EJ diyan sa Greece. So pero nasa Europa pa rin naman niya. Pero medyo nagbago yung kumbaga yung sistema, yung diskarte ni EJ Obiena sa kanyang nagiging training. Siyempre, EJ is also preparing for the Asian Games ngayong taon. One of our top athletes, no, one of the most prominent na atleta ng ating bansa na lalahok dyan sa Asian Games. And EJ, syempre being the top pole vaulter in Asia, and I expect na mananalo ng gold medal dito po sa Asian Games. But syempre yung field din mas lumalakas, no? At hindi rin natin masasabi na though he is a very top contender, pero dahil nga dun sa mga naging injuries in the past at medyo bumagsak yung nag-slip yung kanya pong world ranking ko number 13 from the previous number 2, number 3, naka-apekto talaga yung mga ininda ni EJ sa kanyang katawan. But ito, maganda naman yung ipinapakita niya in the outdoor season. So magandang build-up na rin to heading to the Asian Games. Samantala, sa swimming, mga kaibigan, ang ating national tankers ay kasalukuyang pong lumalaban dito po sa 12th Asian Age Group Championships sa Bangkok, Thailand with our young swimmers James Ray Ahido, Patricia May Santor, and John Dwayne Malpas. So, Santor po is a palaro standout iyan. Si Ahido naman ay qualifier po natin for the 2026 Dakar Youth Olympic Games. So siya po ay pumasok sa final at 5:30 p.m. today after topping the boys 17-18 100-meter butterfly preliminary hits. 55.16 seconds po ang itinala dyan James Ray Ahido. So magandang laban for James Ray dahil siya nga yung nag-top doon sa hit. So maganda-ganda yung pwesto niya heading to the gold medal swim mamaya. No? Samantala, si Santor po ay nakakuha din ang pwesto in the final after placing third sa girls 17-18 100-meter butterfly. 1 minute 4.04 seconds po ang itinala ng oras ni Patricia May Santorno. Samantala, si Dwayne Malpas naman, siya rin po ay umabante sa final ng boys 13-14 400-meter freestyle after finishing sixth sa preliminary hits at 4 minutes 20.23 seconds. No? So mamaya po sa Wanmark Aquatic Center sa Bangkok, Thailand po mangyayari yung finals. No? So scheduled po yan at 5:30 p.m. No? So speaking of 5:30 p.m., 5:30 din po babanat muli ang Alas Pilipinas men sa CV Cup semifinals po. No? Yan po yung tinatarget nila. A ticket to the semis. It is a do or die game against Indonesia today sa Andon City Arena. So, after kasi nung natalo yung Alas Pilipinas men noong isang araw, nakakalungkot dahil almost na panalo na dapat yun eh. Kaso, yun nga, nadali pa rin ang Cambodia. Ito pong Alas Pilipinas men. No? So, ang laban po 5:30 p.m. So, ang Indonesia... So, magtataka kayo, ay 1-0 pa lang sila pero pasok na sila sa semifinals. That is because naka-earn na po sila ng 3 points, no? After sweeping Cambodia, no? 25-18, 25-18, and 25-21 kahapon. So, ngayon, yung Cambodia ay 1-0, yung Alas men ay 0-1. So, kung mananalo po ang Pilipinas... So kung mananalo po ang Pilipinas dito, ang ibig sabihin nito ay sila po ay abante din dahil mauungusan nila sa points yung Cambodia. Kasi Cambodia, nanalo nga sa atin in 5 sets. So ano lang po yun, that is only 2 points. So kung mananalo tayo dito, regardless of set wins, sasamahan natin yung Indonesia doon. So parang ganun yung nangyari. It's a pointing system na lang. Pero very important din yung win dito ng Alas Pilipinas men. Samantala, yung Thailand naman already made it to the semifinals in Pool B with a rout of Myanmar 25-15, 25-16 and 25-19. So ang Thailand po nakaabante dahil parehas pong dinurog ang Vietnam at ang Myanmar, no? So pareho po nga panalo iyo. So sila po yung naghihintay din sa isang pair laban. Ano? So sa Vietnam and Myanmar po, yun pa yung isang maglalaban for the other semis. So mukhang magsisecond, ang pinakamataas na pwedeng mangyari lang dito for Alas men is second place. Eh ang mangyari dito sa semis is knockout. So mukhang Thailand, if papasok po yung Alas Pilipinas men dito po sa semifinals ng CV Cup Week 1 sa Andon City Arena. So after this competition, meron pang Week 2 sa Jakarta, Indonesia naman. And it is... call order for Alas Pilipinas men kasi wala po dito yung acting top players, Brian Bagunas, Mark Espejo, si Nabuds Budin, si Peng Tagibolo, si Owa Retamar. Yung core, halos nung alas sa Pilipinas, nung World Championship na nung nakaraan to, wala sila dito. Ang ilan-ilan lang dyan, sila Louis Ramirez, si Josh Ibanez. Pero, ang maganda dito, nag-step up yung mga bagito dito po sa alas men, kagaya po ni Jude Garcia at ni Josh Magalaman. No? So, sila po yung nag-carry for the alas Pilipinas men noong isang araw. Ayan. So, mamaya, 5:30, supportahan natin ang alas Pilipinas men dahil, ano po ito, this CV Cup or formerly known as the CV League is serving as preparation din ng ating national male spikers para naman sa Asian Games din this coming September. Ayan. So, it's 4:15 in the afternoon. Magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang paalala.
20: Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab. Radyo.
20: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
20: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
20: mas maraming mararating
22: at mas maraming maaabot ng impormasyon
20: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
26: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Informasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
29: Sports Radio. 918.
30: Radyo Magazine.
31: 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: Radyo Pilipinas World Service.
38: Sports Radio.
39: Radyo Magazine.
40: Serbisyo Publiko.
41: The AM and FM Collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
45: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
46: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
47: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
48: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
49: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
48: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
48: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
48: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Okay, at nagbabalik po ang Sports Radio Magazine. It's 4:18 in the afternoon at wala na pong patumpik-tumpik pa ating i-welcome sa ating programa ang Philippine Archery Team na kamakailan lang ay nanalo po ng 13 gold medals sa Singapore Youth Archery Championships, no, sa Singapore syempre. At neto lang din po, sila po ay under courtesy call sa Philippine Sports Commission at sila po ay talagang mainit na tinanggap ni PSC Chairman na Patrick Gregorio at ni Commissioner Edward Haiko. So makakasama po natin ngayon ang ilang members po, ang ilang archers ng ating bansa si Juliana Garcia, Leila Jelka, ano, at si Jeremy Reaport at ang presidente po ng World Archery Philippines, Sir Bing Reaport. Magandang hapon po sa inyong lahat and mula sa amin, congratulations sa napakalaking tagumpay na ito na dinala niyo po para sa ating bansa.
1: Good afternoon. Good afternoon, everyone.
2: Good afternoon, po.
6: Good afternoon, thank you.
19: Ayan. Ayan. So, eto, unahin na natin yung ating WAP presidency serving. So, how is it going po? Kamusta po ang pakiramdam that ngayon nakikita natin na yung mga young archers natin is talagang nagbubunga na po yung mga pinaghihirapan niya sa training?
1: Yeah, of course, we're very happy with the achievement, no, in Singapore. Basically, when we do a review, no, yung previous interview ko with Ma'am Judith also, we talked about the plans, the programs for archery, and yun nga, I told her we're very excited for the year. Now we're seeing all the progress, the developments. And it only tells us that I think we're on the right track. It justifies yung lahat ng programa that we're trying to roll out, the bringing in the foreign coaches also to develop the sport. Yun, it justifies yung naging decision ni Chairman Patrick Gregorio together with WAP on this endeavor.
19: Mm-hmm. Ayan. Thank you, Sir Bing. Balikan kita maya-maya. Kumustahin ko lang itong ating mga archers. No? So, simulan natin kay Jeremy. Ikaw, Jeremy, ano yung event na sinalihan mo and ano yung mga medals na napanalunan mo dito?
2: So, sumali po sa Compound Under 21 Men category po. Tapos, napanalunan ko po yung gold medal po sa team event alongside my teammates Kester De Los Reyes and Alan Mugutan po.
19: Okay, si Juliana naman.
6: I joined Recurve under 18. I won gold in team event with LJ and my other teammate, Johan Degula. I won also silver in qualifying round and bronze in Olympic round.
19: Ikaw, Juliana, ano yung mga naging medals mo dito and yung event mo rin?
1: LJ.
7: Under 18 recurve and napanalunan ko po is 3 gold and 1 bronze.
19: Okay, so si LJ pala yung may pinakamarami sa inyong tatlo, but still it's a team effort, ano. So, kwentuhan niyo naman kami, ano ba yung naging experience niyo dito sa Singapore? Ito ba yung first time niyo na nakapaglaro dito or ito ba yung or nakaulit na rin kayo dito? So, si Jeremy ulit.
2: Actually, maganda yung experience mo sa Singapore. Malaki yung parang para sa amin isa sa mga malaking competition talaga to. So for a lot of us po, bali first international competition po. So iba talaga yung level ng competition kumpara sa local na tournaments po. So nandiyan yung pressure tsaka yung kaba, pero ano, total pinaghirapan naman namin yung training namin, kaya okay yung result ko sa tournament.
19: Mm-hmm. Ikaw ba, Jeremy, kailan ka nag-start dito sa archery? I mean, gano'ng nakatagal naglalaro nito? And yun nga, siyempre, sa experience mo, marami ka na rin naibigay na gold medals for our country.
2: So, matagal na po ang nag-archery. Dati po nag-recurve po. Pero mas recent lang po nag-switch sa compound. So, 3 years na ako nagko-compound. Tapos, second international tournament ko lang po. So, malaking experience talaga po yung Singapore sa akin po.
19: Pero saan tingin mo yung pinaka-forte mo? Saan ka mas malakas, sa recurve o sa compound?
2: Ah, compound naman talaga po. Mas tiyaga po yung training sa compound.
19: Okay, Juliana, ikaw, ano yung naging experience mo dito sa Singapore? Can you tell us about competing against the top archers then from across Asia?
6: Competing with the top archers in Asia gives a lot of experience and confidence as we're training to get more experience to become better as a sport. It gives a lot of help for our future competitions sa mga international and sa mga local as well. And it just gave a lot of team building as well with training and competing with our teammates helps us not only develop in the sport but also in our personal lives.
19: Yes, ayun. Juliana, how did you learn archery?
6: I started when I was 8 years old in Candiba.
19: And then after that?
6: I just kept pushing through with it since my coach saw a little talent.
19: So how long have you been in the national team na?
6: I think this

0: some insights from our grassroots. Okay, atong grassroots programa, sukad pa na sa inyong time here, inyong time kwan, 2001. Nagsugod na sa dance sport grassroots. Kung ang anak, isugod na nato ang all sports 2010. Doon niya ang PSC in 2012, nihangyo sa Cebu City, na idada ang programa dito sa Manila para matuduan ang mga governor o mga mayor sa tibuok Pilipinas in 2012. Pero wag mangoy patok Gregorio at the time. Kulang ang pagbaligya sa programa grassroots. So, ibira dyan nila ito. You can understand it. Kaya 6 years ago dito siya, yung anak, yung daughter ng tao din. So, more than siya siya at Cebuano, gagkos dyan nila ito. We embrace Chair Pato. So, going back, ibira dyan na ito na atong programa din Cebu na starting na ito na atong ma-replicar tibuok Pilipinas, and that's what Chair Pato is doing. And thank you, Chair Pato, for appreciating what Cebu's doing for the country. Now, Cebu is the regional center for that sport. Correct? Example, sa Batang Pinoy, 36 gold medals sa that sport. Pila pa yung nadaog sa Cebu City? 35. So, kita ang sentro. Tungod kita ang himo regional center sa dance sport, na himo ni Lambo yung dance sport. So, ulit, vision ni Chair Pato, nga ang ubang mga sports, weightlifting, boxing, rowing, etc., ilabay niya balik sa probinsya. Dili niya ibira ang mga atleta, butang sa Manila, malakta dito sa kainom o beer o kuan, moraling himo dito. So, gindala niya balik. Remember ha, of the 2,000 national athletes, pinaka-porsyento gika sa probinsya, tagdaan. 80-90% taga-probinsya. Dili taga-Manila. So, muna yung programa ni Chair. In 2001, sila si Ernesto, si Franklin, kung si Juan, si Chair Pato, gitayog nila, giuyog nila ang tibuok siyudad sa Cebu with sports tourism. That time, wak pa yung, pumutan yung matawag, kung saan yung sports tourism? Pero si Chair Pato, si Ernesto, si Franklin, Sir Franklin, ilan ang muna si Chair Pato na yung 10 outstanding young man in 2003 because of that vision sports tourism Manila, wak pa na bisang nasa kwan, Pilipinas, wak pa na yung kalimutan ko sa sports tourism pero karon yan ipatako so tibok, dilirat si Cebu City karon tibok, Pilipinas dahil mo mauyog sa kanino sa programa. So, the 200 million views, Chair, we will make it 200 million views of Cebu City. Yeah. Ganto pa si Juan Papa, si Chair. Kaya, pasalamat sa ko na suportado kayo ko ni Chair Pato. It's not just my pride. I was mentioning to Chair. It's not just my pride. It's the pride of Cebu City. Sa 36 years sa PSC, Philippine Sports Commission, since 1990, first Cebuano commissioner ang appoint sa commission. First. Diriga ko na tao, 1959. So, homegrown Cebuano commissioner. Thank you very much.
1: Salamat kay Commissioner Ed Haiko. Yan po yung bahagi ng turnover ceremony at MOA signing ng Cebu City doon sa pagpasa nga po ng PSC House. Okay, yung isang lugar, isang establishment ibinigay sa PSC para maging office ng Philippine Sports Commission

0: and at the same time magiging headquarters po ng papalapit na mga hosting ng Pilipinas kasama na ang 2028 Asian Beach Games. Samantala, ganap pa rin sa Cebu, dumalo din si Chairman Pato Gregorio sa SM Seaside Cebu Arena opening kasama nga po sina SM Prime Chairman Hans C. at ganun din si President Jeffrey Lim. Yung nasabing arena ay may seating capacity na 25,000. Okay, maganda rin po yung arena na yan. Mga special feature para makapag-host ng mga iba pang events sa entertainment plan yan o kaya naman ay mga sporting international events. Gayun din, bagay din ng sports tourism ay bumisita na rin si Chairman doon naman sa Mandani Bay sa Cebu City. Yan lahat ng mga binibisita niyan ay bahagi at kanyang tiningnan dahil baka merong mga events ang PSC, ang ating Philippine Sports na pwede dyan idaos. Okay, mula sa Cebu, okay, nung Friday naman po ay June 14 na yan, ay pumunta naman, sandali lang para mali yung ating schedule, mula dyan ay nagkaroon naman ng pakipag-ugnayan. Okay, si Chairman, isang MOA signing sa Philippine Military Academy kasama po yung Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, BCFI, at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa acquisition ng sports equipment sa PMA Longayban, okay, Hall, dyan sa Baguio City. Ito ay dinaluhan ni BCFI President Donato Almeida at PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Ito bilang deklarasyon ng kanyang suporta sa Military Academy. Noon namang Sunday, okay, Sunday ay sumalubong naman si Chairman Pato Gregorio kay tennis star Alex Iala kasama po sina POC President Bumble Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Mayor John Ray Tiangco, okay, kanilang mismong personal na sinalubong sa airport si Alex Iala mula sa makasaysayan na kampanya sa Wimbledon. Pagdating naman ng araw ng Lunes ay bumisita ang PSC, okay? History makers, bumisita sa PSC ang history makers naman mula sa e-sport. At ito yung E-Gilas Pilipinas, dyan sa opisina ng Philippine Sports Commission. Ito yung mga first ever All-Filipino E-FIBA Season 4 World Champions. Sa pamuno ni Laos Group e-sports President Paul Laos at ang team manager na si Ian Serranilla kasama sa pagbisita ang powerhouse team nila. Katulad ni Miguel Carlo Jubiliar, MVP ng finals, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Macado, at si Preach LGE Don P. Diaz. Kasama na rin po ang kanilang mga coaches, sina Knight Alparaz, Anthony De Jesus, at E-Gilas Program Head Coach na si Ryan Gregorio. Okay. Noong gabi naman, araw ng Lunes, ay dumalo sa Malacañang Palace si Chairman Pato Gregorio, okay, doon po sa isinigawa na presidential citation para kay Alex Iala bilang pagsaludo nga po ng ating Pangulo at ng buong bansa sa kanyang historic at monumental na Wimbledon stint. Araw naman ng Martes, okay, formal po naman na inilaunch, okay, dyan sa PSC Media Room ang prestigyoso na World Surf League WSL Championship Tour Philippine Pro Stop Number 11 gaganapin sa iconic Cloud 9 sa Siargao. Nandiyan sa media launch ang WSL Asia Pacific President na si Andrew Stark na siya ring nag-anunsyo na binigyan ng wildcard entry si John Mark Maramatokong sa Championship Tour bilang pagpapatibay po ito ng partnership ng bansa at ng WSL sa nasabing hosting ng pinaka-prestigyoso ng pinakamataas na level ng surfing WSL Championship Tour. Ang nasabing tour ay gaganapin mula October 31 hanggang November 10, 2026 at yan nga ay sa Cloud 9 ng Siargao. Nung sumunod na araw, Wednesday naman, Winelcome po ni PSC Chairman ang mga bagong opisyalis ng Philippine Fencing Association sa panguna ng kanilang bagong pangulo, si Attorney Adolfo Martin Gonzalez, former national fencing athlete. At ganun din, kasama na si Philippine Fencing Secretary General Leia Gonzalez. Binahagi po ng mga bagong PFA officials ang kanilang vision at mga plano para sa pagpapalaganap ng kanilang grassroots development para sa sport ng fencing. Okay, so yun yung ilan sa mga ganap. By the way, doon sa WSL Championship Tour Media Launch, hindi lang si Andrew Stark ng Asia Pacific WSL President ang dumalo, kasama po ang PSC Sports Ambassador na si Vinnie Marcos. Okay, at ganun din ang mga local government unit officials ng Siargao, Vice Mayor Minmin, at ilan pa pong mga top officials mula din sa ating Department of Tourism, kasi this is sports tourism, napakalaking hosting para sa Pilipinas. Mamaya, ibibigay natin ang ilan sa mga statement ng mga top officials nga pumula dyan sa WSL Championship Tour Media Launch noong isang araw. So, pansamantala, yan po yung ating mga announcement. At syempre, sa pamagitan pa rin po ng ating Philippine Sports Commission Board, lagi kami nag-i-invite sa inyo na tumutok dito sa ating lingguhang programa para pa sa mga ibang activities at iba pa. Basta update about Team Philippines, update mula po sa mga programa, proyekto ng ating sports agency. Pwede po kayong mag-follow sa kanilang social media katulad ng website pse.gov.ph, yung kanilang Facebook account at Phil Sports Commission, yung kanilang Twitter, yung X, at PSC_gov, ang kanilang Instagram at phil.sportscommission. May YouTube channel din ang ating PSC, and that's Philippine Sports Commission. Magbabalik po kami. Pansamantala, ibibida natin yung panalo ng Philippine Women's Softball Team, Blue Girls. Kanina lang madaling araw yan. Ang Pilipinas, wagi laban sa World Number 3. At ito ay world stage level ng kompetisyon. World Baseball Softball Confederation Softball Women's World Cup dyan sa Lima, Peru. Ang magkukwento sa atin ay si Coach Ana Santiago, na sobra-sobra din ang kanyang pasalamat sa PSC sa walang sawang suporta na ginagawa para sa kanila, training camp at syempre sa paglahok dito sa mga mataas na level ng kompetisyon.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: 28th softball contest. So, all the best. Kalaban natin ang host sa Peru bukas ng madaling araw oras sa Pilipinas. So, make sure na keep it locked in sa aming himpilan, mga kaibigan. Actually, you can search naman po sa WBSC yung mga live scores. But we'll also keep you updated, kaya it's a great segue to give us a like and follow sa aming mga social media channels, mga kaibigan. You can catch us sa Facebook, facebook.com/SR918. You can type sa mga address bar. Mapa ko naman pong browser ang gamit nyo. facebook.com/SR918 or just search DZSR Sports Radio 918. You can see that logo right there. And then sa Twitter, x.com/SportsRadio918. You can also download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android. That's App Store for iOS. At ngayon din po, syempre, promoting na rin yung aming mga teammates sa iba't ibang radio stations ng inyong presidential broadcast service. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Republicani 187.5, Radio Magazine, Radio Pilipinas World Service, The Capital 104.3 FM, at ang iba pa po mga radio stations natin around the archipelago under the Presidential Broadcast Service. Okay, so congratulations again to the RP Bluegirls. I know it's sad, it's a bit of a mixed bag, bittersweet day, but still, what a sensational victory for us to get that win. Worth it yung medyo naging puyat natin na last night. And speaking of puyat, mamaya, we're gonna preview the 2026 FIFA Men's World Cup final. And of course, third place involving Argentina and Spain na maghaharap sa finals. At syempre, ang Inglaterra kontra Pransya for the battle of third. Okay, before we go to our first hydration break, shoutout kay EJ Obiena, silver medal po sa kanyang pagpapatuloy na what do you call this? I like to call this summer season dahil summer na yun sa Europe and the US. So, there was an event sa Meeting Madrid kung saan kumuha siya ng silver medal. Season best na 5.85 leap or 5.85 clearance na ginanap po sa Espanya. So, well done. So, tuloy-tuloy po ang kanyang performance and hopefully maging handa siya pagdating sa gaganapin na 2026 Asian Games. Alright, Philippine Standard Time. 29 minutes after 6 p.m. magpapatuloy po ang inyong Sports 918. We're gonna talk about PBA basketball in just a while, mga kaibigan. Don't go away to po Sports 918 sa Sports Radio 918 na yan.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Sa isang bagong Pilipinas,
3: hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na ang pagpapalawig sa 7-year period ng kwalipikadong 4Ps beneficiaries.
0: Headlines.
3: DSWD ikakasana ang pamamahagi ng uplift assistance.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang pag-asiste kasunod ng nararamdaman pa ring tensyon sa Middle East.
0: Headlines.
3: DSWD ikakasana ang pamamahagi ng uplift assistance.
0: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang pag-asiste kasunod ng nararamdaman pa ring tensyon sa Middle East.
0: Headlines.
3: Singapore work visit ni Pangulong Marcos naging produktibo mga investment pledges na selyuhan. Pangulong Marcos is nasa pinal na ang kanyang sauna speech. Paghahanda sa nalalapit na ikalimang sauna, planchado na. Palasyo umaasang walang mangyayaring anumang drama sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs kinundi na ang inilabas na AI-generated video ng China Daily. Panghahamak ng China sa mga Pilipino, pinalagan din ng mga senador at ng Philippine Coast Guard. Walang gutom kitchen, palalawakin pa. At MMDA, mas palalakasin pa ang Yes to Ayos campaign sa mga kabataan. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps beneficiaries, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Muli, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 18th araw ng Hulyo taong 2026.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Araw po ng Sabado at makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps Beneficiaries, inaprubahan ni Pangulong Marcos. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Advisory Council na palawigin ang 7-year period para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa bisa ng Executive Order No. 120 na pirmado ng Pangulo, 13 ng Hulyo 2026, nakasaad ang hakbang na ito ay upang maibsan ang epekto ng krisis sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Batay sa EO, maaari pa rin makatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo hanggang sila ay nananatiling kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Subsistence batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Ayon sa EO, isinaalang-alang ng pamahalaan ang naging epekto ng nagdaang pandemya na nagpababa sa kita ng maraming pamilya at nakaantala sa kanilang pag-unlad. Layunin din ng kautosan na masigurong patuloy na makatatanggap ng sapat na suporta ang mga benepisyaryo hanggang sa maabot nila ang antas na pagiging self-sufficient o mayroon na silang sapat na kakayahan upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ang DSWD natasa na palakasin ang case management system at gamitin ang kanilang pinaiging na SWDI upang masuri kung handa ng makapagtapos sa programa ang bawat benepisyaryo. Uhugutin ang pondo para dito mula sa kasalukuyang budget ng DSWD. Habang isasama naman sa mga susunod na panukalang budget ng ahensya ang kinakailangang pondo para sa pagpapatuloy ng implementasyon nito mula sa Malacañang para sa Bago Pilipinas, rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na agad sisimulan sa susunod na linggo ang pamamahagi ng uplift assistance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kalihim, pinatayang 7.5 milyong kabahayan ang may kinabang sa programa na hatiin sa tatlong pangunahing grupo. Kabilang sa unang grupo ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom program na makatatanggap ng one-time na 2,000 pesos na ayuda. Kasama naman sa ikalawang grupo ang 2.5 milyon na mahihirap na at near-poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA at DepDep, ngunit hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang din sa programa ang 1.5 milyong low-income earners na tinukoy ng Social Security System o SSS. Ayon kay Secretary Gatchalian, target ng DSWD na maipamahagi ang malaking bahagi ng uplift assistance bago matapos ang buwan ng Hulyo.
5: Total number ng households na makikinabang ay 7.5 million households. Paano natin to pinangkat-pangkat? May tatlong pangkat na nabubuo. Ang unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million na households o kabahayan na yan yung mga 4Ps beneficiaries natin, pati na rin yung walang gutom program beneficiaries. Ang walang dutong program beneficiaries for everybody's information, sila yung tinatawag na food poor. So, may 750,000 tayo na food poor household. So, poor and then the food poor. The food poor is the lowest, yung pinakamababa na talaga ang kinikita.
3: Samantala, target din ng Department of Social Welfare and Development na maprotektaan hindi lamang ang mga pinakamahihirap, kundi maging ang mga low-income earners at lower middle income class sa pamamagitan ng uplift assistance. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, idinisenyo ang programa para matiyak na hindi malulugmok sa kahirapan ang mga pamilyang malapit na sa poverty threshold, lalo na sa gitna ng patuloy na epekto ng oil crisis. Paliwanag ng kalihim, batay sa simulation ng Asian Development Bank o ADB, kung walang agarang intervention mula sa pamahalaan, maaaring tumaas sa 16.2 milyon ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Sa ilalim ng uplift assistance, tinatayang nasa 1.2 milyong Pilipino ang mapaprotektahan laban sa pagbulusok sa kahirapan.
5: Kung ito yung poverty line, ito sila nasa taas. So they cannot sabihin hindi sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak. Ayoko kayo i-bore sa mga terminologies kasi mahabang kwentuhan yun. Pero ibig sabihin, yung disenyo, kung tingnan nyo, mas marami yung nandun sa above the poverty line. So, binigyan emphasis natin yun. Ito yung mga, kaya nga merong angulo ng low wage sa SSS. Kasi ito, mga nagtatrabaho to, katulad natin, nabakawasan, nakakaltasan ng WIS, sila yung binigyan natin ng emphasis.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga Pilipino para maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Una lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalawakan ng administrasyon ng suporta sa 7.5 million low-income households sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tatanggap ng 2,000 pisong tulong pinansyat ang 3.5 milyong beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at walang gutom program, kasama ang 2.5 milyong poor at near-poor households. Anya, tig 2,000 piso kada buwan din ang matanggap ng 1.5 milyon na low-income workers at kanilang pamilya mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre.
6: Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy na tinututukan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng nasa 3,000 Filipino seafarers na na-stranded sa Strait of Hormuz. Nilinaw ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cuacdac na hindi na hostage ang nasabing mga tripulante at patuloy pa rin tinutupad ang kanilang tungkulin. Ang nananatiling seaworthy ang sakyan nilang barko at patuloy na natatanggap ng mga seafarer ang kanilang sahod at benepisyo. Samantala, nasa 3,718 Filipino seafarers na ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz noong July 6 at 7. Subalit muling sinuspinde ang kanilang ruta dahil tumitindi na naman ang tensyon sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang bakunahing balita, naging produktibo ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na kanilang pinagtibay ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang maratag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Tinalakay din ang kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, AI, edukasyon, healthcare, environmental protection at people-to-people exchanges. Dagdag pa ng Pangulo, naging makabuluhan din ang pulong niya sa mga business at investment executives, gayon din ang mapaglahok niya sa Milken Institute Roundtable Discussion.
7: This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maituturing na transparent, secure at isang manatag na business environment ang Pilipinas para sa pagyabong ng mga negosyo. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na ngayong kinikilala na ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Isa ito sa mga ibinida ng Pangulo sa naganap na roundtable discussion kasama ang iba't ibang business leaders sa Singapore. Anya, inilatag niya sa mga ito ang mahalagang investment opportunities na alok ng bansa. Ibinida rin ng puno ekotibo ang Modernized Finance Investment Infra Program ng Pilipinas kabilang ang Luzon Economic Corridor at ang bagong Public-Private Partnership Code at Green Lanes para sa strategic investments. Ang mga ito ayon kay Pangulong Marcos ay nagpapabilis ng pag-usad ng mga proposal at proseso na nag-aalis ng regulatory bottlenecks.
0: Radyo Pilipinas.
3: Sa kaugnay na balita, binigyan ng exceptional na marka ng isang ekonomista ang naging matagumpay na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Nakaharap ng Pangulo ang Singaporean business leaders at investors sa kanyang pagbisita. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ng economist at market analyst Professor Astro del Castillo na nailatag ng maayos ni Pangulong Marcos ang key economic strategic points ng pamahalaan kabilang ang economic reforms na isinusulong ng gobyerno. Anya, naging maagap din ang Pangulo na ibida ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status na sinertipika ng World Bank. Dahilan para lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at negosyo sa bansa. Umapila rin si Del Castillo sa pamahalaan na mas matutukan ang ease of doing business measures upang mas makahikayat ng mas maraming investors.
8: Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon eh, no? Kahit saan mo tingnan. Mm-hmm. So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no?
3: Samantala, ikinagalak din ni Professor Del Castillo ang naselyohang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Marcos upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Anya, mahalaga kasing mamuhunan na rin ang Pilipinas sa healthcare, lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas.
8: Ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga 'yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no. Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang balita 'to, no.
3: Yan ang pahayag ni economist at market analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers naglatag ng panukalang Philippine-Singapore Nursing Scholarship. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Isinusulong ng Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers ang panukalang Philippines-Singapore Nursing Educators Scholarship Scheme sa pulong ni Nacheda Chairperson Shirley Agrupis at DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Tinalakay ang layunin ng programa na tulungan ang mga Pilipinong nurse sa Singapore na mapakapatuloy ng postgraduate studies habang nagtatrabaho. Inaasahang babalik sa Pilipinas ang mga benepisyaryo upang maging nursing faculty members o clinical instructors. Tutulong ang CHED sa pagbuo ng scholarship policy, pagkilala sa kwalifikasyon at pagbabalik ng mga scholars sa mga paaralan. Tinalakay rin ng dalawang ahensya ang iba pang programa para sa mga OFW at returning migrant workers. Bahagi ang panukala ng lumalawak na educational partnership ng Pilipinas at Singapore kung saan may 47 aktibong ugnayan ang mga institusyong pang-edukasyon ng Pilipinas sa mga partner institution sa Singapore. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga. Isinasapin na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, regular na naging pag-ugnayan ng Pangulo sa agency heads kung yan ang kanilang tagumpay. Mahalagang programa at malalaking inisyatiba. Tumanggi naman ng Palace Press Officer na talakayin ang detalye sa security arrangements sa SONA, subalit tiniyak niya na handa ang gobyerno sa mga kinakailangang hakbang.
6: Tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 100% ng handa ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kay House Sergeant at Arms Chief Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Planchado na ang lahat ng kanilang paghahanda, partikular sa latag ng seguridad sa Kamara. Bagamat wala pa silang namomonitor na banta sa gaganaping SONA, sinabi ni de la Cruz na pinaghahandaan pa rin nila ang anumang untoward incidents sa labas ng batasang pambansa. Anya, mahigpit na ang koordinasyon nila sa Philippine National Police at iba pang miyembro ng otoridad upang matiyak na walang mangyayaring anumang security breach sa SONA.
12: Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
3: Si House Sergeant at Arms Chief, Retired Police Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, matagumpay na naisagawa ang walkthrough at ocular inspection sa loob ng batasang pambansa kasunod ng nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si House Secretary General Sheloy Velicaria Garafil ang nanguna sa pag-inspeksyon sa loob ng Kamara upang tiyaking plansyado na ang lahat ng paghahanda. Muli namang nagpaalala si Garafil sa mga dadalo sa SONA na magsuot lamang ng modest clothing. Ito'y bunsod ng nauna ng deklarasyon na magiging simple lang ang gagawing SONA at wala ring ilalatag na red carpet. Dagdag pa na House Secretary General, isa rin itong akto ng pakikisa sa bawat Pilipino na humaharap sa iba't ibang krisis at upang ipabatid ang sinseridad ng pamahalaan sa mga kinakaharap na pagsubok ng bansa.
13: Mga 1,000 who are in the plenary. Mm-hmm. Pero outside, syempre, mas siguro the same as because the other councilman, they have called their own guests. Pero this the plenary can seat like 1,000 people. Mag-implement kami ng security measures for everyone who will be entering the compound.
3: Yan ang pahayag ni House Secretary General Attorney Sheloy Velicaria Garafil.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inaasahan ng Malacanang na wala magiging drama sa mga susunod na yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makarang ipresenta ng prosekusyon ang mga saksi sa Article 4 ng impeachment na tututok naman sa issue ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon sa Palace official, tulad ng maraming Pilipino, hangad din ng Malacanang na manaig ang katotohanan sa likod ng nasabing issue.
6: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi na siya babiyahe pa Bangkok, Thailand para sa isang anti-scam summit. Anya, dadalo na siya sa impeachment trial sa Senado sa susunod na linggo. Sa panayam ng media, giniit ni Matibag na personal siyang inimbita ni Federal Bureau of Investigation Director Cash Patel at magkakaroon sa na sila ng pagkakataon na magpulong sa Thailand para sa kooperasyon at pagtutulungan, pero magpapadala na lang ng representative ang NBI para dito. Gitna naman ng NBI Director, nakahanda siya sa pagharap sa impeachment court sa sunod na linggo bilang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment.
14: Pinurgo na lang natin, and I already communicated to Director Cash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa ibang lugar na lang para magawa natin yon.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari itong patawan ng contempt ang sinumang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na may kapangyarihan ang mga senator judge na mamungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang pasaway na testigo, abogado o sinumang tao. Kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang isinasagawa ang paglilitis. And manili daw niya na kinakailangan may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang Senator Judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon dahil nananatiling passive o hindi kusa kumikilos sa korte sa mga ganitong usapin.
15: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity. Ako ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions. Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila.
3: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Giniit ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na ang Operation Romanov ay orihinal na babala laban sa pamilya Marcos at hindi laban kay Vice President Sara Duterte o sa pamilya Duterte. Sinabi ni Santiago na ang salitang Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Basti Duterte sa Maisug Rally noong Enero 2024. Sa naturang rally, binalaan umano ni Mayor Basti ang Pangulo na bago ito matulog ay isipin ito ang sinapit na pamilyang Romanov, ang huling royal family sa Russia na minasakir noong 1918. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dating NBI chief nang biglang magbago ang kwento sa internet kung saan ikinalat ng ilang vlogger tulad ni Princess Maui na ang Operation Romanov ay isang lihim na plano ng Administrasyong Marcos upang itumba ang pamilya Duterte. Gagawin nito na nindigat si Santiago na handa siyang tumestigo sa Senate Impeachment Court para ibahagi ang kanyang kaalaman kaugnay ng naturang usapin.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, binigyan din ni Bureau of Jail Management and Penology o ng BJMP na walang iira na special protocol sa kanilang mga pasilidad kahit makilalang personalidad ang ipipit dito. Pahayag ito ng BJMP spokesperson J. Rex Bustinera kasunod ng pagdala kay Senator Rodante Marcoleta sa BJMP bilang detainee. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na iira labang ang special considerations kung ang isang detainee ay kabila sa vulnerable sector, mayroong kapansanan o senior citizen, o persons deprived of liberty na mayroong karamdaman. Kadalasan adya ang nilalagay nila sa mga selda na malapit sa infirmary ang iba. Kung kailangan talaga ng gamutan, mismong sa infirmary na pinananatili ang mga ito.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng Malacanang na hindi panggigipit sa mga senador sa impeachment trial ang layunin ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang questionin ng ilang senador ang timing ng planadong investigasyon para ma-pressure umano ang mga senator judge sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga iimbestiga ng NBI, ang umano'y 10 billion pesos na unliquidated funds sa pag-host ng bansa sa 2019 SEA Games, kakulangan ng bidding para sa ilang proyekto at kontrobersyal na 50 million peso co-drawn. Buwelta ni Castro, mandato ng NBI na investigahan ang anumang irregularidad sa proyekto ng gobyerno.
6: Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maglalabas na ang National Bureau of Investigation o NBI ng subpoena sa mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC sa darating na Lunes. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama sa mga ipapasubpoena ang former chairman na si Ramon Zuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Lester Buenconsejo at iba pang board members. Ang sampina ay para sa ginagawang fact-finding investigation ng NBI sa mga anomalya noong 2019 SEA Games. Nanan ang sinabi ni Matibag na ang FISGOC ay isang non-government organization na pinontohan ng higit 2 billion pesos noong 2019 SEA Games. Kabilang sa sisilipin sa audit ay ang mga ibinayad sa opisyal, mga biniling uniforme at mga pagkain sa mga atleta, partikular na ang kontrobersyal na kikiam o chicken longganisa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na artificial intelligence o AI-generated video at editorial cartoon ng Chinese state-run media outlet na China Daily patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, patuloy pa rin ang kanilang kampanya sa paglaban sa maling naratibo at information distortions na ginagawa ng China patungkol sa Arbitral Award. Gayon pa ng kagawaran, hindi katanggap-tanggap, offensive at isang act of distress ang paglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy base sa inilabas na AI video ng China Daily. Pinatatanggal na rin ng DFA ang video at iba pang editorial cartoons dahil ito umano ay misinformation at mas nagpapalalim ng pagkawala ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, maring kinundin na ng ilang mga senador ang inilabas na AI-generated video ng state-run media outlet na China Daily na nagpapakita ng racist depiction sa mga Pilipino. Anti-Senate President Sherwin Gatchalian, nakababahala ang inilabas na propaganda ng China dahil hindi lisensya ang freedom of expression. Dagdag pa ni Gatchalian, walang lugar sa isang sibilisadong lipunan ng anumang akto ng racism. Anya, mas makabubuti kung ibabalik na sa matalinong usapan ang anumang dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China. Inilarawan naman ni Senador Kiko Pangilinan na mapanghamak ang inilabas na AI-generated video ng China Daily at isa itong irresponsabling aksyon mula sa bansang China. Sinabi naman ni Senador Juan Miguel Subirin na tumawid na sa hangganan ng China dahil tila ibinibida pa ng nasabing bansa ang akto ng karahasan at agresyon na ipinapakita sa video. Anya, hindi ito marapat sagutin at sa halip ay lalo pang igit ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng 2016 Arbitral Award.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa pahayag ni Senador Robin Padilla kogne sa kontrobersyal na AI-generated video ng Chinese state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Tariela, hindi wartime propaganda ang kanilang transparency na layon lamang isa publiko ang ginagawang pangaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangisda at mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Anya, hindi sila gumagawa ng mga insidente kundi dinodokumento lamang ito. Naniniwala rin ang PCG spokesperson na insulto para sa mayiging 26 million na bumoto kay Padilla na ang pagtanggap ng senador na ilarawan tayo bilang mga unggoy. Sinabi pa ni Tariela na hindi niya kailanman tatanggapin ng unggoy ang kanyang lahi at tunay. Napagalang anya sa ating lahi ang ipagtanggol ito at hindi tanggapin ang mga pang-iinsulto.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, 6 hanggang 7 bansa ang inaasahang lalagda at magiging kasapi sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC para sa week-long Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa Hulyo 24. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dominic Xavier Imperial, ang signatory countries ay kakatawan rin ng kanilang foreign minister na ipapresenta sa 50th anniversary hosting ng Pilipinas sa TAC. Anya, inaasahang lalaluhan ng aabot sa 60 delegado ang nasabing aktibidad na kinabibilangan ng contracting parties at bagong

0: Republic of the Philippines.
1: On the margins of the AMM, PMC, and TAC meetings, the Secretary will also meet with select foreign ministers on a bilateral basis to discuss matters of mutual concern.
2: The Department of Foreign Affairs spokesperson for ASEAN Affairs, Dominic Xavier Imperial.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 na umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Natanggap ko yung 10 kilong bigas na galing sa gobyerno. Nagpapasalamat ako dahil sa tulong na yon. Nakatipid ako bilang isang magulang. Sariling tinatangguyod ang dalawang anak. Kaya nagpapasalamat ako sa gobyerno dahil isa na yun napakain ko na 10 kilo para sa mga anak. Kaya malaking tipid na yun. Kaya maraming salamat.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas,

0: 6:39 ng umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagkatapos ng PMMA Class of Salighirang 2026. Pangulong Marcos, bigyang diin ang prioridad ng mga marinong Pinoy sa gitna ng nagaganap pa ring tensyon sa gitnang silang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 327 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Itinanghal na class valedictorian ng PMMA Class 2026 sa Itubong Camarines Sur sa katawan ni Midshipman First Class Mark Owen Triles, a scholar ng Philippine Coast Guard. Itinanghal naman bilang salutatorian si Midshipman First Class Jansen Bautista na Tubong Taisan, Batangas. Sa nagintalumpati ng punong ekotibo ay hinigayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anya'y nagbigay karangalan sa bansa. At sa gitarang nagpapatuloy pa rin conflict sa gitna silangan ay nagbigay katiyakan ang punong ekotibo na mananatili pa rin prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos.
3: In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
2: Mula sa lalawigan ng Zambales, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, target ngayon ng Department of Social Welfare and Development na maragdagan pa ang bilang ng mga walang gutom kitchen sa buong bansa na posibleng umabot sa 12 outlet pagsapit ng taong 2027. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy, hakbang ito ng gobyerno para matugunan ng involuntary hunger o sa palitang pagkagutom na bansa. Ayon niya, sa kasalukuyan, mayroon ng walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Dagdag ni Mapoy, magdadagdag pa ito ng tigi-isang pasilidad sa National Capital Region, Eastern Visayas at Carangay Region bago matapos ang ikalawang semestre ng taong 2026.
4: Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poisoning.
0: Yan ang payag ni Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, patuloy ang panghihikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na maging volunteer o di kaya ay magbigay ng donasyon para makatulong sa tuloy-tuloy na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. Ayon kay Walang Gutom Kitchen Officer in Charge Ramil Mapoy, malaking tulong ang donasyon ng mga individual, grupo o kumpanya o organisasyon upang mapakain ang mga individual na labis na nangangailangan. Ayon niya, bukas na bukas din ang Walang Gutom Kitchen at ang DSWD para sa mga individual at organisasyong nais maging katuwang sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain.
5: Sa mga po mga kababayan po na gusto pong makahanap ng platform para po gawin ang kanilang corporate social responsibility or gusto lang po makatulong sa ating mga kababayan, we're looking po for volunteers and for donation. Kung sino po ang gusto mag-celebrate ng birthday or ng kahit anong celebration, Walang Gutom Kitchen is open for you.
0: Si Walang Gutom Kitchen Officer in Charge, Ramil Mapoy.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, mas tututukan pa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mapapagting ng Yes to Ayos Disiplina Campaign, partikular sa mga paaralan at educational institutions. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, mahalaga kasi na maumpisahan na ang paglilinak ng kahalagahan at disiplina sa mga kabataan upang mapanatili ang kayusan at pagsunod sa mga ipinatutupad na alituntunin sa Metro Manila. Anyan ay pag-ugnayan na rin ng MMDA sa Department of Education upang mas marami pang programa na konektado sa Yes to Ayos Disiplina Campaign ang mailunsad. Dagdag ng Artes, tinitingnan na rin ngayon ng MMDA ang isang grand launch ng Yes to Ayos Disiplina Campaign sa buong Metro Manila.
6: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaki ang launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
0: Yan ang payag ni Metro Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniimbestigahan na ng Metro Manila Development Authority ang head ng Special Operations Group Task Force Road Clearing na si Gabriel Go. Ito ay kasunod na nag-viral na video nito sa social media matapos ang paninita at apprehension nito sa isang guro sa walang suot na helmet. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, inalis na sa nasabing grupo si Go at pinadalhan na rin ito ng show cause order upang ipaliwanag ang kanyang naging aksyon. Pagdating naman sa pagkuha ng video sa publiko ay wala naman itong kaso ayon kay Artes, ngunit ibang usapin na ang pag-upload nito. Anya, dito natitignan ng MMDA kung mayroon nga ba ang paglabag si Gabriel Go dahil mahigpit na ipinagbabawal ng MMDA ang pagpapost ng anumang video mula sa kanilang hanay na nagpapakita ng akto ng pamamahiya.
6: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpapost ng ating mga empleyado sa SOCMED, particularly yung bawal magpost ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So, titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po.
0: Yan ang payag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo ang napakalagang papel ng komprehensibong disaster preparedness at management plan anumang sakuna ang dumating sa bansa. Ito ang naging payag ni Magalo sa naging pagunita sa July 16, 1990 Luzon earthquake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng di mabilang na ari-arian. Anya, malaki umano ang natutunan ng bansa sa nasabing malakas na lindol na naging pundasyon ngayon ng bansa sa pagbuo ng mas angkop at napapanahong plano kontra sa mga kalamidad. Gid pa ng alkalde, dapat nang paigtingin pa ng bansa ang hakbang nito sa pagbuo ng comprehensive plan sa disaster preparedness and response, gayon din sa crisis management.
7: That particular incident, Lucasap, is about time. Talaga kailangan ng isang comprehensive plan on disaster preparedness and response. And at the same time, crisis management.
0: Si Baguio City Mayor Benjamin Magalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deputation o pagbaba ng law enforcement agencies at iba pang tanggapan ng pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ay upang tumulo sa pagsisiguro ng isang maayos at mapayapang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Sa ilalim ng Memorandum Order Number 48, iniutos na Pangulo ang pagpapakalat ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang government agencies sa rehiyon para sa eleksyon. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Inatasan din ng Puno Ekotibo ang concerned agencies na makipagtulungan sa COMELEC sa magpapatupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa mga regulasyon. Nakatakdang idaos ang unang regular na eleksyon para sa Bangsamoro Government sa September 14, 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Limang kandidato nag-file ng Certificate of Candidacy para sa Cavite 4th District Special Election. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Limang aspirante ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa espesyal na halalan sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Sa huling araw ng paghahain kahapon, Hulyo 17, naghain ng COC si Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barsaga, ina ni ex-Congressman Francisco Barsaga. Kasama rin sa mga nag-file ng kanilang COC ay si Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamindo Palag, Lysander Aguilar Ordones at Jacinto Bautista Franny Jr. Itinakda na COMELEC ang special election sa Agosto 29 habang magsisimula naman ang kampanya sa Hulyo 30 hanggang Agosto 17. Kasabay ng election period mula Hulyo 30 hanggang Setyembre 13 ang pagpapatupad ng gun ban sa Dasmariñas City. Isasagawa ang special election upang punan ang nabakating pwesto sa Kamara matapos papatalsik si dating Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga Jr. dahil sa samutsari at paulit-ulit na violations. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:49 ng umaga, BVox, nagpaliwanag sa ugong at amoy asupre mula sa Bulkang Mayon. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of BVox ang sanhi ng naririnig na ugong mula sa Bulkang Mayon at nang naiulat na hamog na may amoy asupre sa bayan ng Santo Domingo Albay, kasunod ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na ngayon ay nananatili sa Alert Level 3. Ayon sa volcanologist na si Dr. Paul Alanis ng BVox, ang rumbling o ugong na naririnig sa bulkan ay dulot ng pagtipak ng lava o rock falls at strombolian activity o maliliit na pagsabog sa bunganga ng bulkan. Sinabi niyang inaasahan ang mga ito habang nagpapatuloy ang pagputok ng Bulkang Mayon at wala umanong dapat ikabahala ang mga residente hanggat sumusunod sila sa mga ipinatutupad na safety protocols. Anya, ligtas naman ang mga komunidad dahil nailikas na ang mga naninirahan sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Kaugnay naman ang naiulat na hamog na may amoy asupre matapos ang malakas na pag-ulan sa Santo Domingo Albay, sinabi ni Alanis na nagmumula ito sa sulfur dioxide at iba pang volcanic gases na patuloy na ibinubuga ng Mayon habang nasa estado ng pagputok. Pinapayuhan niya ang mga residente na magsuot ng face mask at manatili muna sa loob ng bahay kung malakas ang amoy ng asupre. Samantala, nilinaw ng BVox na wala silang naitalang lahar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Webes ng hapon. Ayon kay Alanis, pagbaha lamang ang naobserbahan sa ilang lugar. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng BVox ang kondisyon ng bulkan at ang lagay ng panahon dahil maaaring magkaroon ng lahar kung magpapatuloy ang malalakas at matagalang pag-ulan sa paligid ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iyo pang balita, herd immunity contratigda sa Trubelia, target ng DOH Region 1 sa MRSIA Supplemental Immunization Activity sa Agosto. Mula Radyo Pilipinas Tagupan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Ng Department of Health Ilocos Region ang 75% vaccination coverage upang makamit ang herd immunity o sapat na proteksyon ng komunidad laban sa pagkalat ng sakit na tigdas at rubella. Ipinaliwanag ni Dr. Ruel Bubis, Officer in Charge ng Local Health Support Division ng Department of Health Region 1, na mahalagang maabot ang nasabing vaccination coverage upang maprotektahan maging ang mga immunocompromised at maiwasan ang outbreak ng sakit. Target ng immunization drive ang kabuang 444,512 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan sa Ilocos Region na magsisimula sa Agosto 10 ngayong taon. Magtatalaga ng mga vaccination sites sa iba't ibang lugar sa buong rehiyon upang matiyak na mabakunahan ang lahat ng kwalipikadong bata. Muling tiniyak ng DOH sa publiko na ligtas, mabisa at libre ang bakuna laban sa tigdas at rubella na maaring makuha sa mga government vaccination centers. Ang tigdas ay isa sa pinakanakakahawang sakit na dulot ng virus at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon, lalo na sa mga bata, habang ang rubella naman maaring magdulot ng seryosong depekto sa sanggol kapag ang isang buntis ay nahawaan ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang tigil ang mga hakbang ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng modernization efforts sa mga paliparan upang mas gumanda at mas epesyente ang immigration services ng bansa. Sa parehim ng programang Boses, sinabi ni Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na karagdagang e-gates ang nadagdag sa NAIA Terminals 1 at 3, kaya naman mas magiging mabilis na ang proseso para sa mga pasahero. Anya, sa tulong din ito ay mas umigting ang security check ng Immigration Bureau dahil sa mga integration na ginagamit dahil sa pagpapatupad naman ng Advanced Passenger Information o API system. Dagdag ni Mabulak, isinasapilan na rin ng BI ang procurement ng karagdagang e-gates para naman sa iba pang paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information, at nasa final stage po tayo. Hoping po within this last quarter, ma-implement na po natin.
0: Sa Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabula.
1: Radyo Pilipinas. News
0: Nationwide. Ligtas at mas madaling digital transactions para sa mga senior citizens isinusulong ng GCash. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas. Report.
12: Simple, ligtas at inklusibo. Ito ang isinusulong ng digital finance platform na GCash para sa lahat ng mga user nito, lalo na sa mga senior citizen. Sa panayam ng Radyo Magazine, ibinahagi ng e-wallet platform na mas ligtas at mas maginhawa ang pagtanggap ng ayuda, cash gift at iba pang beripisyo sa pamamagitan ng app dahil iwas pila at iwas takawang mga transaksyon. Para mas maging accessible sa mga senior, pinasimple rin ang disenyo nito kabilang ang mga icon, kulay at laki ng letra. Kasabay nito, nagpaalala rin ng GCash laban sa mga online scams tulad ng phishing at love scams na madalas target ang mga senior citizen. Binigyan din nila na hindi kailanman magpapadala ng link ang app at hindi dapat ibinabahagi ang MPIN at OTP. Hinikayat naman ni GCash Customer Experience Training and Governance Lead JJ Pacheco ang publiko na gamitan ng security features ng app para sa mas ligtas na digital transaction.
13: Better din na i-on din natin, i-take advantage natin yung security feature ni GCash na biometrics. So ito po yung kinakapture po yung fingerprint niyo o yung face scan para sa susunod hindi na po kayo mahirapan na mag-login. Hindi niyo na kailangan memoryahin pa yung password niyo.
12: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dalawang sikat na kumpanya sa Qingdao City sa China planong palakasin ang negosyo sa Pilipinas. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
1: Radyo Pilipinas. Report.
14: Bumili ba mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa smart appliances ng isang multinational consumer electric and home appliances company dito sa Qingdao City, China? Mula kasi sa simpleng appliances nila noon gaya ng refrigerator, aircon at washing machine, ngayon ginagamitan na nila ng artificial intelligence o AI ang mga ibinibenta nilang produkto. Dito inihayag ng vice president ng kumpanya na balak nilang dalhin sa Pilipinas ang smart appliances nila. Bukod sa mapapadali ang mga gawaing bahay, tiyak din nalilikha ito ng maraming trabaho sa Pilipinas, lalo't plano ng kumpanya na palakasin ang logistic network nito sa ating bansa. Bago ang tour na yan, una nang pinuntahan ng mga delegado ang tinaguriang beer capital ng Qingdao City. Dito sinabi ng manager ng naturang kumpanya na bukas sila sa pagpapalawak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Pag nagkataon, malaking tulong yan sa ating bansa lalo't patuloy ang pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng mamumuhunan at dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagtulungan ng beer company sa mga distributor nito sa Pilipinas pagdating sa marketing, branding at planning ng kanilang mga produkto. Mula rito sa Shandong Province para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, malakihang taas presyo ng produktong petrolyo na kaambang ipatupad sa susunod na linggo. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
15: Asahan ngang sisirit na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa world market, ang diesel posibleng tumaas ng 10 piso hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. At ang kerosene ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Ayon naman sa Department of Energy, ito ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Posible pa namang magbago ito, depende sa magiging galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, North Korea, tinawag na puppet ang South Korea matapos lumuhok sa maritime exercise na pinangunahan ng Estados Unidos. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
16: Tinawag ng North Korea na isang puppet o sunod-sunura ng South Korea matapos nitong lumahok sa isang maritime exercise na pinangungunahan ng Estados Unidos na Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii nitong nakaraang linggo. Ayon sa state media ng North Korea na KCNA, pananagutan ng Seoul at Washington ang anumang hindi inaasahang paglala ng tensyon sa rehiyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinangunahan ng South Korean Navy ang Maritime Forces sa RIMPAC, ang pinakamalaking pandaigdigang pagsasanay pandagat na nilahukan ng humigit kumulang 30 bansa, kabilang ang Japan, Canada at Australia. Iginiit naman ng Pyongyang na hindi lamang ito isang karaniwang military drill kundi isang demonstrasyon ng lakas ng umano'y nakatuon laban sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa panig naman ng South Korea at Amerika, sinabi nito na ang layunin ng RIMPAC ay upang palakasin ang koordinasyon at kakayahan ng mga kaalyadong bansa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad sa karagatan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. Ang alam po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, at Mark Bukiron, ganyan din sa ating engineer sa news production na si Kenneth Nadwa, at sa katauhan naman ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're...
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
27: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
28: So, sir, yung farm niya... doon na kami bumibili.
26: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
29: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
26: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
30: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
31: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
32: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
26: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
33: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
2: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ang Lingguhang Philippine Sports Commission R. Isang oras na balitaan patungkol sa mga Pilipinong atleta, ganun din sa mga pinagkakaabalahan ng ating National Sports Agency. Ako po si Judy Keringal sa ngalan ng ating PSC Integrated and Communications Integrated Communications and Events Unit ng ating commission. Welcome sa ating program. Sa araw na ito, patuloy po natin bibigyan ng pagsaludo ang mga Pilipinong atleta sa iba't ibang mga larangan na recently kumuha ulit ng mga medalya, nag-alay ng medalya. O kaya naman kasalukuyan palang lumalahok, pero talaga pong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas dahil sila'y nananalo sa mataas na level ng kompetisyon. At syempre, highlight ng ating presentation for today, ang mga proyekto, programa ng ating Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya samahan niyo po kami. Sa ngalan din ni IC Almasan ng ating ICE, ay kami po ay mag-uulat sa inyo sa hapon na ito. Umpisa natin sa pamagitan ng ating Philippine Sports Commission update. Alam niyo sa kasalukuyan, malamang na si Chairman Pato Gregorio kasama si Executive Director Attorney Guillermo Iroy Jr. ay nasa kanilang paglalakbay patungo sa USA, sa Amerika, dahil sila nga po ay naimbitahan ng mismong Pangulo ng World Football Body o FIFA, at yan ay si President Gianni Infantino, para dumalo at personal na ma-witness ang FIFA World Cup 2026 Finals. So, di natin makakaugnay si Chairman Pato sa umaga na ito, sa araw na ito, pero yung pong mga dinaluhan niya na mga pagtitipon at saka mahalagang mga meeting ay amin namang ibabahagi sa inyo. Sana all, ano? So, nasa Amerika sila para sumaksi sa ating FIFA World Cup 2026 Finals. Okay, so bago po ang update mula sa Philippine Sports Commission, ay amin munang saluduhan at kilalanin ang mga Pilipinong atleta na sa kasalukuyan ay lumalaban o kaya naman katatapos lamang ng kanilang paglahok sa iba't ibang mga kompetisyon. Bumabandera para sa araw na ito ang napakalaking panalo ng Philippine Blue Girls. Yes, ang ating women's softball team ay wagi laban sa World Number 3 na koponan ng Puerto Rico. Ito ay sa ginaganap na World Softball Confederation World Cup para sa women's softball dyan sa Lima, Peru. Tinalo ng Pilipinas ang Puerto Rico 5-4. Samantala, sa larangan naman ng tennis Davis Cup, muli din na nagtala ng panalo at malaking panalo din ang naiposte ng Philippine men's tennis team sa pamagitan ni na AJ Lim, Francis Casey Alcantara, Ruben Gonzalez at Eric Jed Olivares, non-playing captain na si Joseph Lizardo. Tinalo nila ang top seed na Uzbekistan sa ginaganap na Asia-Oceania Group 3 Davis Cup sa Malaysia. Samantala, sa larangan naman ng rugby, ang Philippine Volcanoes ay wagi din laban sa kanilang mga Katunggali, huling tinalo ang Singapore nung isang araw na guwagi din sa koponan ng Thailand at ng Laos. Kaya naman sila ay balik sa finals ng Nations Cup at sila po ang defending champion dito. Kaya malaking chance sa muli na ang Philippine Volcanoes mag-uwi ng nasabing corona sa Unions Cup. Okay, Unions Cup, not Nations Cup. And then sa isa pang ganap, si Ernest John EJ Ubiena, ang ating top pole vaulter, ay patuloy po ang magandang performance. Unti-unti na naitataas niya ang kanyang performance, nagtala ng kanyang personal best and season best. Okay, dito sa ginanap na Madrid Athletics Meet diyan sa Spain. Siya ay nagtala ng effort ni EJ. Ito ay 5.85. Yes, 5.85. Ito yung season best niya sa taon na ito. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang improvement habang papalapit ang Asian Games. Yan ang pinaghahandaan ni EJ at ng karamihan sa ating mga atleta. Ilan lamang po sila sa binibigyan natin ng pagsaludo sa hapon na ito dito sa ating programang Philippine Sports Commission R.
0: Zone to. Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Okay, so sa ngalan ni IC Almasan, ng Integrated Communications and Events Unit ng PSC, eto na po ang ating Philippine Sports Commission updates. Okay, mga previous engagement ng PSC, ang Cebu trip na naganap po June 8 to 9. Okay, last Wednesday until Thursday, bumisita si Chairman Pato Gregorio sa Cebu City para dumalo sa iba't ibang mga exploratory visit ito sa iba't ibang mga venues na binigyan nga po niya or ginawa niya ng inspection o na maging sports events. Okay, dahil sa kanyang mga sineset ang Cebu bilang isa pong premier sports tourism destination. Okay. So dumalo siya sa unveiling ng FIBA Women's Asia Cup Philippines 2027. Yes. Yung logo formal na naipakita na, kasama niya dito si SBP Executive Director Erica D, maging ang ilan pong executives ng SM Super Malls at ang Cebu Provincial Sports Commission. Okay, so makikita natin ang ating mga top sports officials. Kasama rin niyang binisita ang sunod naman, ang Cebu Yacht Club na may potential bilang isang training venue para sa national rowing team. Okay, at isa rin sa kanyang binisita ay ang Mandawi Sports Complex kasama po ang turismo ng Mandawi City LGU. Ganun din, ginanap din sa Cebu ang MOA signing kasama ang Liga ng mga Barangay para sa turnover ng PSC House Cebu. Ito na ang magiging official headquarters ng PSC Cebu o PSC sa Cebu, at ito rin po ang magsisilbing headquarters ng 2028 Asian Beach Games Local Organizing Committee. So napakadami ng ganap dyan sa Cebu. Maganda yung kanilang PSC house na pinasinayaan dyan na magiging headquarters ng ating mga games. So sa patungkol dyan sa mga kaganapan at ito nga yung turnover ceremony, ibibigay po namin sa inyo si Chairman Pato Gregorio para sa kanyang mensahe doon sa, sabihin natin, another historic project of the PSC sa Cebu City. Narito, panoorin natin.
0: Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Yeah, tama po si President Franklin. This is really a milestone. This is actually unprecedented. Eh, yun ang Cebu eh. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng project sa Cebu na basta-basta lang eh. Kung baga ba sa mga millennials ngayon, di ba pwedeng just-just lang. Di ba? Kailangan no, pag Cebu talagang milestone, kailangan talagang memorable, kailangan talagang unforgettable, kailangan sabihin ng ibang probinsya, bakit nagawa ng Cebu yun? Bakit tayo hindi natin nagawa? And this indeed is a milestone. And gusto ko rin, tingnan ko yung streamer nila. ninyo po eh, use of ABC SRP building as PSC Visayas Regional Office. PSC has been the agency, sports agency of the government since the 1990s. And since the 1990s, there is a PSC office dun po sa basement ng Abeliana with one staff, with maybe 15 square meters. So when I was appointed by President last year, and bumalik ako rito, I met Mayor Nestor and I told Commissioner Ed, who is a PSC commissioner na talagang Cebuano, ano talaga, Cebuano, grassroots Cebuano. Hindi ba? Because he's really from here, he studied here. Sabi ko, Com Ed, parang galingan na natin, lakihan na natin itong opisina ng PSC because we have to position Cebu as a premier sports and tourism destination. Kailangan makita na ng tao na we are supportive. You know, President Franklin, Mayor Nestor, for 26 years so, ang PSC, pag sinabi mong Philippine Sports Commission, nandyan lang yan sa Rizal Memorial, sa Ultra, sa Field Sports, tsaka yung maliit na athlete training center sa Baguio. So for 36 years, every time we identify a young athlete from Cebu, from Davao, automatic sabihin ni PSC, ay magaling ka, halika na, dalhin natin ka sa Maynila. Magaling ka, dalhin natin ka sa Baguio. Can you imagine, ho? We have 15 junior boxers in Baguio. In Baguio, 15 junior boxers, 12 sinatagal Davao, ito may tanawin. What are they doing in Baguio? So when I presented this to the President, when I presented this to the PSC Board, I said, it is time for us to go outside of Metro Manila, put up regional training centers in Visayas, put up regional training centers in Mindanao, identify kung saan sila magaling na sport, and tayo ang lumapit sa kanila. So as I speak, we have a regional training center for gymnastics in Tagupan, Pagkasinan. We have a regional training center for archery in Canton. We have a regional training center for boxing in Bukidnon. We have a regional training center for swimming in Davao. And ang positioning po namin sa Cebu, of course, is the National Training Center for Dance Sport. And hindi pwedeng mawala yung Arnis. Because dito talaga ang Arnis. And so many other sports na pwede natin i-develop sa probinsya ng Cebu and sa city. Why po? Because once we identify the city as a regional training hub, there is now government, national government support to the city. Hindi na po gastos lang ng city. Pwede na po kami tumulong because it is now a regional training hub. Yun po ang ginagawa natin ngayon sa PSC. That's why we, in Kawayan, President Franklin Mayor, last week we were in Kawayan. Kawayan Isabela is now a regional training center for rowing because of the great Cagayan River. Pero for 36 years, doon ka lang sa Lagesa Dam, sa Quezon City. So, bago po yung konsepto na gusto nung mangyari ni President Marcos, gusto nung mangyari ng mga PSC commissioners, katulad ni Commissioner Ed, nandito po yung PSC. That is why ito, talaga hong, actually, I'm very emotional about this. Dahil nung sinabi, nung ito, ay hindi pala alam ni President Franklin to, comment, nung naghahanap po ako ng opisina, mga nakatatlong balik na ako rito eh. Kasi may Asian Beach Games ho. March 2028, Mayor, 45 countries, PSA will spend $4 billion. Where will it be held? Cebu City. Yesterday po, we launched FIBA Asia Women's Cup, August 2027, 16 countries, where will it be held? Cebu City. VNL men's volleyball, 6 countries including Japan, US, and maybe Bulgaria in July 2027. Where will it be held? Cebu City. Tour of Luzon, iconic Tour of Luzon. Na pag sinabi mong Tour of Luzon, Tour of Luzon. Na last March natapos po with 200 million views, organic views, Tour of Luzon, 14 laps. In 2027, where will it start? In Cebu City. Why? Ang Tour de France, oh, the iconic Tour de France, does not start in France. The iconic Tour de France starts in another country. Then they transfer to France. They start in Spain, they start in Belgium, they start in Netherlands. Boom! Welcome to the 2026 Tour de France. Then they go to France. So gagawin mo natin for the iconic Tour of Luzon, with your permission, with your support, should start in Cebu. So, ito po yung, and I'm sure President Franklin and Mayor knows this, eh, ang background ko naman ho, aside from sports, tourism talaga. And I believe that the biggest tourism events in the world are sports events. That if there's one province, if there's one city, na talagang pwede mong sabihin sports capital of the Philippines, Cebu City po talaga yun. Huwag nila akong sitawa ngayon. Nung nakita ko nga ho, dumaan ako sa SRP, tapos sinabi ko kay Comed, tsaka kay Comed, Ano yan? Sabi ni Comed, kay President Franklin niya. Franklin, oh! Ako, sabi ko, sana hindi ako hindian. Actually, I was, parang ninervious ako, iba ko hindi eh. Pero hindi eh, kasi with Mayor, with President Franklin, talagang ngayon ho, with the support of President Nico, ginagawa na po natin. And what is the use of that? It is not just an office. It is the structure that will tell people from all over the country and all over the world that may investment talaga po ang Cebu City pagdating sa sports development. Because during the Asian Beach Games, heads of states will arrive. Because lalo na po sa Middle East, yung mga leader ng sports nila, sila rin yung mga prinsipe. So, 45 countries po yan. During the VNL, yung mga ambassador dyan, yung mga sports ministers will arrive. Lahat po yan, yan ang showcase natin. And I just want to explain that to you na it is not just an office that we will use. It is our showcase that the Philippine Sports Commission has reached out to the provinces. Because it is time for us to develop grassroots athletes. Because there is no elite athlete if there is no grassroots. Yan ho yung programa namin ng Commissioner and Haiko. So, allow me, I would like to request Comed, President Trump Mayor, to just say a few words. Because he's really part of this organization and he's really a prime mover. At hindi man magyayari ito kung hindi niya tayo tinulungan. So, Comed, please help me lang explain what we are doing briefly to the people. Thank you very much.
0: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Si Chairman Pato Gregorio sa turnover ceremony and MOA signing para po dun sa PSC House sa Cebu City. Mula kay Chairman Pato, puntahan naman natin ang Commissioner na taga Cebu, Commissioner Edward Haiko, patungkol pa rin dito po sa mga naging ganap pagbisita at yun na nga turnover ceremony of the PSC House in Cebu.
5: Mayor, dear good friend Mayor and my dear, another dear good friend, President Franklin, and a dear, dear friend of Cebu, Chair Pato. Pag na chairman siya sa PSC, first thing we did, for 1-2 weeks after he assumed office, gipiran ako, he's come to Cebu. And draw some insights from our grassroots. Kaya atong grassroots programa, sukat pa na sa inyong time year, inyong time kwan, 2001, nagsugod na sa dance sport grassroots. Pumanganak, isugod na to ang all sports 2010. Doon niya ang PSC in 2012,
6: nihangyo sa Cebu City na idata ang programa dito sa Manila para matuduan ang mga governor o mga mayor sa tibuok Pilipinas in 2012. Pero huwag mangoy patok Gregorio at that time. Kulang ang pagbaligya sa programa grassroots. So, ibira dyan din na ito. Hindi ka na-understand ito tayo. Kaya 6 years ago din tao siya, ang iyang anak, yung daughter ng tao din rin. So, more than sa isya si Buano, gagkos dyan din na ito. We embrace Chair Pato. So, going back, ibira dyan na ito na atong programa din si Bo, na istaring din na ito na atong ma-replicar tibuok Pilipinas, and that's what Chair Pato is doing. And thank you, Chair Pato, for appreciating what Cebu's doing for the country. Now, Cebu is the regional center for that sport. Correct? Example, sa Batang Pinoy, 36 gold medals sa that sport. Pila pa yung nagdaog sa Cebu City? 35. So, kita ang sentro. Tungod kita ang himo regional center sa dance sport, na himo nilambo yung dance sport. So, muna yung vision ni Chair Pato, nga ang kubang mga sports, weightlifting, boxing, rowing, etc., ilabay niya balik sa probinsya. Dilit niya ibira ang mga atleta, butang sa Manila, malakta dito sa kainom o beer o kuan, moral yung himo dito. So, dinala niya balik. Remember ha, of the 2,000 national athletes, pinaka-persento gikan sa probinsya, tagdaan. 80-90% taga-probinsya. Dili taga-Manila. So, muna yung programa ni Chair. In 2001, sila si Mayor Destor, si Franklin, kung si Juan, si Chair Pato, gitayog nila, giuyog nila ang tibok syudad sa Cebu with sports tourism. That time, wakpay, pumutan yung mataw, kung saan yung sports tourism? Pero si Chair Pato, Mayor Destor, si Franklin, Sir Franklin, ilan ang muna si Chair Pato na yung 10 outstanding young man in 2003 because of that vision sports tourism Manila, wak pa na bisag nga sa Juan, Pilipinas, wak pa na yung kalimutan ko sa sports tourism pero karon yan yung patako so tibok, dilirat si Cebu City karon tibok, Pilipinas dahil mo mauyog sa kanino sa programa. So, the 200 million views, Chair, we will make it 200 million views of Cebu City. Dapat, ganito pa si Pagpapa si Chair. Kaya, pasalamat sa ko na suportado kay ko ni Chair pa to. It's not just my pride. I was mentioning to Chair, it's not just my pride. It's the pride of Cebu City. Sa 36 years sa PSC, Philippine Sports Commission, since 1990, first Cebuano commissioner ang appoint sa commission. First. Diriyago na tao, 1959. So, homegrown Cebuano commissioner. Thank you very much.
3: Salamat kay Commissioner Ed Haiko. Yan po yung bahagi ng turnover ceremony at MOA signing ng Cebu City doon sa pagpasa nga po ng PSC House. Okay, yung isang lugar, isang establishment ibinigay sa PSC para maging office ng Philippine Sports Commission and at the same time magiging headquarters po ng papalapit na mga hosting ng Pilipinas kasama na ang 2028 Asian Beach Games. Samantala, ganap pa rin sa Cebu, dumalo din si Chairman Pato Gregorio sa SMC Seaside Cebu Arena opening. Kasama nga po sina SM Prime Chairman Hans C. at ganun din si President Jeffrey Lim. Yung nasabing arena ay may seating capacity na 25,000. Okay, maganda rin po yung arena na yan. Mga special feature para makapag-host ng mga iba pang events sa entertainment pan yan o kaya naman ay mga sporting international events. Gayun din, bagay din ng sports tourism ay bumisita na rin si Chairman doon naman sa Mandani Bay sa Cebu City. Yan lahat ng mga binibisita niyan ay bahagi at kanyang tiningnan dahil baka merong mga events ang PSC, ang ating Philippine Sports na pwede dyan idaos. Okay, mula sa Cebu, okay, nung Friday naman po ay June 14 na yan, ay pumunta naman, sandali lang para mali yung ating schedule, mula dyan ay nagkaroon naman ng pakipag-ugnayan. Okay, si Chairman, isang MOA signing sa Philippine Military Academy kasama po yung Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, BCFI, at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa acquisition ng sports equipment sa PMA Longayban, okay, Hall, dyan sa Baguio City. Ito ay dinaluhan ni BCFI President Donato Almeida at PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Ito bilang deklarasyon ng kanyang suporta sa Military Academy. Noon namang Sunday, okay, Sunday ay sumalubong naman si Chairman Pato Gregorio kay tennis star Alex Iyala kasama po sina POC President Bumble Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General Mayor John Ray Tiangco, okay, kanilang mismong personal na sinalubong sa airport si Alex Iyala mula sa makasaysayan na kampanya sa Wimbledon. Pagdating naman ng araw ng Lunes, ay bumisita ang PSC, okay, history makers, bumisita sa PSC ang history makers naman mula sa e-sport. At ito yung e-Gilas Pilipinas, dyan sa opisina ng Philippine Sports Commission. Ito yung mga first ever All-Filipino e-FIBA Season 4 World Champions. Sa pamuno ni Laos Group e-sports president Paul Laos at ang team manager na si Ian Serranilla kasama sa pagbisita ang powerhouse team nila. Katulad ni Miguel Carlo Jubiliar, MVP ng finals, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Macado at si Preach LGE Don P. Diaz. Kasama na rin po ang kanilang mga coaches, sina Knight Alparaz, Anthony De Jesus at Igilas Program Head Coach na si Ryan Gregorio. Okay. Noong gabi naman, araw ng Lunes, ay dumalo sa Malacañang Palace si Chairman Pato Gregorio. Okay, doon po sa isinagawa na presidential citation para kay Alex Iyala bilang pagsaludo nga po ng ating Pangulo at ng buong bansa sa kanyang historic at monumental na Wimbledon stint. Araw naman ng Martes, okay, formal po naman na inilaunch, okay, dyan sa PSC Media Room ang prestigyoso na World Surf League WSL Championship Tour Philippine Pro Stop number 11 gaganapin sa iconic Cloud 9 sa Siargao. Nandiyan sa media launch ang WSL Asia Pacific president na si Andrew Stark na siya ring nag-anunsyo na binigyan ng wildcard entry si John Mark Maramatokong sa Championship Tour bilang pagpapatibay po ito ng partnership ng bansa at ng WSL sa nasabing hosting ng pinaka-prestigyoso ng pinakamataas na level ng surfing WSL Championship Tour. Ang nasabing tour ay gaganapin mula October 31 hanggang November 10, 2026 at yan nga ay sa Cloud 9 ng Siargao. Noong sumunod na araw, Wednesday naman, winelcome po ni PSC Chairman ang mga bagong opisyalis ng Philippine Fencing Association sa panguna ng kanilang bagong pangulo, si Attorney Adolfo Martin Gonzalez, former national fencing athlete, At ganun din, kasama na si Philippine Fencing Secretary General Leia Gonzalez. Binahagi po ng mga bagong PFA officials ang kanilang vision at mga plano para sa pagpapalaganap ng kanilang grassroots development para sa sport ng fencing. Okay, so yun yung ilan sa mga ganap. By the way, doon sa WSL Championship Tour Media Launch, hindi lang si Andrew Stark ng Asia Pacific WSL President ang dumalo, kasama po ang PSC Sports Ambassador.

0: sa pamagitan pa rin po ng ating Philippine Sports Commission Board. Lagi kami nag-i-invite sa inyo na tumutok dito sa ating lingguhang programa para pa sa mga ibang activities at iba pa. Basta update about Team Philippines, update mula po sa mga programa, proyekto ng ating sports agency. Pwede po kayong mag-follow sa kanilang social media katulad ng website pse.gov.ph, yung kanilang Facebook account at Phil Sports Commission, yung kanilang Twitter, yung X, at PSC_gov, ang kanilang Instagram at phil.sportscommission. May YouTube channel din ang ating PSC, and that's Philippine Sports Commission. Magbabalik po kami. Pansamantala, ibibida natin yung panalo ng Philippine Women's Softball Team, Blue Girls. Kanina lang madaling araw yan, ang Pilipinas wagi laban sa world number 3. At ito ay world stage level ng kompetisyon. World Baseball Softball Confederation Softball Women's World Cup dyan sa Lima, Peru. Ang magkukwento sa atin ay si Coach Ana Santiago, na sobra-sobra din ang kanyang pasalamat sa PSC sa walang sawang suporta na ginagawa para sa kanila, training camp at syempre sa paglahok dito sa mga mataas na level ng kompetisyon.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Patuloy po ang ating programang Philippine Sports Commission R. Ngayon naman ay aming ibabahagi sa inyo ang ating kumustahan at ang ating pagbati sa Philippine Blue Girls matapos ang napakalaking upset laban sa world number 3 Puerto Rico. Yan po ay sa Lima, Peru. Maaga nating kinausap, kinaugnay si Coach Ana Santiago. Narito, pakinggan, panoorin natin. How was it? You know, Philippines, bumabandera sa website ng WBSC at syempre sa social media din nila at sa iba pang mga platform. Philippines, stunned or upset, world number 3, Puerto Rico, 5-4 in the World Cup.
5: Yes, syempre sobrang saya kami at tinalo namin yung world number 3 na team dito. No? And surprisingly rin talaga, siguro na surprise din ang kalaban namin kasi nga all the way lamang talaga sila sa amin. No? 4-1, nahold namin ang nahold ng nahold hanggang dumating yung last inning na yan na talagang nagsimula na lumabas yung mga palo natin and magkakasunod talaga. So, ayun, kaya talagang come from behind tayo at sobrang proud ako syempre sa mga player natin, sa mga Blue Girls kasi talagang hindi sila bumitaw hanggang huli, nilaban talaga nila, hindi talaga nila isinuko yung game.
0: Kwento mo sa amin, ano nangyari? 1-4, bottom of the 7th inning, may 2 outs na, nakikita ko lang dun sa screen sa highlights, short story of how we had that 4 runs, di ba?

0: Yes. Una muna na pagpasok ng 7 innings, naka single hit yung first batter namin. Then yung second batter din namin naka single hit, so nagkaroon tayo ng dalawang runners sa base 1 and 2. Pagkatapos yung pumalo yung pangatlong batter namin, long fly, naka-advance yung mga runner namin napunta sa 2 and 3rd. So nagkaroon tayo ng 1 out. Tapos nasundan ng hit uli. Kaya nakapasok yung dalawa, tapos nagkaroon tayo ng runner sa second, pero ito 2 outs na. So ang score pa lang ay 4-3. Pero 2 outs na kami, tapos si Alisa Daniel, pagpasok niya, pagpalo niya, dikit bakod ang kanyang palo. So tumabla na tayo, tapos siya nasa scoring position ngayon. Nasa second base na siya. And then yung last, si Nicole Hamude, pagpalo niya, lagpas, line drive sa center field. Yun na, so sobrang saya doon sa stadium kasi talagang ang ingay ng mga tao sa grandstand, although hindi naman yun mga Pilipino, pero sa sobrang ganda kasi ng game, kaya talagang nagulat sa atin yung number 3 sa world na team.
1: Abe, Hamude was the best player of that game, but definitely all Blue Girls delivered and heroes of that game. Hindi nawala ng puso, hindi nawala ng pag-asa ang Philippine Blue Girls going to the bottom of that 7th inning. Coach Ana, ano yung parang kwento, ano yung usapan nyo sa team before the offense of yung batting natin sa 7th?
0: Actually, nung nag-pre-game talk kasi ako sa mga players natin, sabi ko sa kanila, this is the right time na talagang kailangan na magalit na talaga sila. Kasi although maganda naman yung mga nakaraan naming laban, pero dapat natin maintindihan na a lose is still a lose pa rin, no? Diba? Pag talo ay talo pa rin, wala dapat excuses doon. Hindi tayo dapat maging masaya doon. And at the same time, itreat nila to ako na ito na yung last game nila. Wala nang next game para bumawi. So yun ang sabi ko, kasi kailangan natin yung panalong ito sa Puerto Rico kasi dito tayo magkakaroon talaga ng chance uli, no? And sabi ko sa kanila, guys, remember, every game has a different story, so make your new story for against Puerto Rico.
1: Napakaganda ng mga talks mo sa team, ano, talagang very inspiring. Coach, talk about the defense of the team against Puerto Rico. May highlight din na pinakita sa website, that good catch by Maylia Perez ba?
0: Yes.
1: And of course, yung mga pitchers mo, papaano din natin na contain ang Puerto Rico, especially dun sa mga last innings?
0: Yeah, yun nga, sabi ko rin sa mga player namin, ako naniniwala ako na pwede, sa ganitong level kasi, no, pwede kaming manalo ng 1 or 2 innings, pero yung defensive side namin, kailangan magtrabaho mula 1st hanggang 7th innings. At least almost perfect, hindi man 100%, at least ma-minimize namin yung errors kasi nga nasa world level ka na, no. So sabi ko, darating at darating din yung hitting natin. So I think yung mga magagandang depensa namin, kasi nag-start kami sa slow, napasukan kami first inning ng 2 runs, nagpalit agad ako ng pitcher, pinalit ko reliever ko si Glory Alonso hanggang 7 innings, mula 2nd inning hanggang 7 innings, pumukol siya ng tapos sa 7 innings nung nahitan siya ng batter ng Puerto Rico, hinugot ko agad si Royabel Palma para hindi na madagdagan yung score kasi at that time 4-1 pa rin eh. So yun yung nakagamit ako ng tatlong pitcher dito. So and at the same time yung mga talagang mga defensive na mga outfielder namin tsaka mga infielder din namin talagang nag-work talagang halos wala kami talagang error talaga. Ito yung halos isa sa pinaka maganda namin depensa.
1: Would you say this is the biggest win of the Philippines in the world stage? Beating world number 3 Puerto Rico sa lahat na naging laban yun, lahat na naging World Cup stints?
0: Yes. Ngayon lang namin halos ngayon lang kami nakatalo ng number 3 sa world na team.
1: Abe, congratulations. And of course, the other day, that complete inning, game against Japan, 'di ba? Coach, sabi mo rin that's also history for the Philippines.
0: Yes, that's the closest game na meron kami sa Japan actually, no? Na complete 7 innings, 4-0 lang ang score. So, at least lumalapit na tayo nang lumalapit doon, and imagine that sa rank 1 sa world na team and Olympic champion.
1: And that 5-8 loss to Venezuela, nagkaroon lang tayo ng error?
0: Yes, yeah. Top loss kasi neck-to-neck din ang laban namin ng Venezuela. 4-3 kami, up to 6 inning. And 2 outs, runner 1 and 2, na home run na yung pitcher namin. Isang miss pitch. And ayun na, tapos sayang kasi humabol pa rin kami. Nag-ano pa rin kami, naka-score pa rin kami ng 2 more runs kung na-hold lang sana namin. Pero anyway, gano'n talaga eh. Sometimes may breaks of the game din talaga.
1: Maganda, you just move on. Ginawa niyong learning experiences, yung mga tough losses na yon. But what now? After a couple of hours ba, nakapahinga pa kayo, naglaro ulit kayo sa Great Britain, parang na-spoil tuloy yung pagkapanalo natin laban sa world number 3 Puerto Rico. How many hours before playing the next game, Coach Anna?
0: Natapos kasi yung game namin ng mga 1:01 dito, no? And start na agad ng 2 o'clock kasi yung game. Kasi magkasunod siya, magkasunod yung game namin. So, talagang sabak uli agad ang ano namin, no? Yun. So, medyo pagdating naman doon sa Great Britain, hanggang 4 innings, 0-0 din kami. Pero nung nagsimula rin kaming mag-error, na timing naman nung kailan kami nag-error, nasundan ng isang hit nila, then nasundan na naman kami ng next 2 errors. So sa isang inning lang sila actually umiscore sa amin. And ano pa yun, ha? And 2 outs.
1: 2 outs na. Naka-score sila.
0: 2 outs na.
1: What inning 'yon, Coach Anna?
0: I think wait lang, kung hindi 5 innings, I think, yeah. Siguro nasa 5 innings, yeah. Kasi 0-0 kami hanggang 4, eh.
1: So after that 5 inning, nag 5-0?
0: Yes, sa isang inning lang sila umiscore sa amin. And at the same time, yung nakalaban namin na pitcher nila is a professional player sa US.
1: Oh, yeah, that's so talagang, it. No? But still, kudos to the team. The remaining innings, na-contain pa rin natin sila, Coach Anna.
0: Yes, na-hold pa rin natin talaga sila. Just that yung inning lang talaga na yun na talagang nag-create kami ng 3 errors, yun ang nag-cost talaga.
1: So, what is the scenario now going into the last game against host Peru?
0: Yes, of course, must win kami syempre sa Peru, no? Then, maglalaban pa din kasi ang Venezuela at ang Peru tonight. So, kung manalo ang Peru against Venezuela, kailangan naming manalo against Peru para pumasok kami sa playoffs. Ngayon, kung manalo ang Venezuela sa Peru, manalo kami sa Peru din, yung Puerto Rico, medyo mabigat din ang kalaban nila, kakalabanin pa nila rin ng Japan at Great Britain. So, in case matalo both doon ang Puerto Rico, magkakaroon kami ng triple tie. So may computation pa, so inaaral ko pa yung mga score at computation sa dito para malaman namin kung ano yung situations namin. Pero ganun yung lumalabas na sitwasyon namin ngayon, kasi hindi kasi kami pwedeng mag head to head ng Venezuela kasi tinalo nila kami. So kung kaming dalawa lang ang tabla na matitira, so malalaglag kami, Venezuela ang papasok.
1: Okay. So, kailangan basta talunin natin ang Peru para whatever
0: talunin
1: happens dun
0: natin
1: sa iba, meron pa tayong laban.
0: Mm-hmm. Yes, kailangan must win talaga kami bukas.
1: Tama. Only 2 teams will advance to... How many teams will advance to the playoffs, Coach?
0: Actually, 4 kasi yung sa playoffs, no? So, merong ranking 1 and ranking 2. So, it means yung ranking 1 and 2, whoever wins doon, one slot na para sa next stage. Then yung natalo doon, lalabanan yung mananalo ng 3 and 4. Then whoever wins, yun yung pangalawang team na papasok sa next stage.
1: Paid system, di ba? Paid system,
0: yes,
1: ang tawag doon.
0: Yes, paid system, yes. Akay system.
1: So, how's the team naman after splitting two games, two tough games today? Umuwi pa rin ba at magpapahinga na definitely mataas ang energy, Coach Anna?
0: Yeah, ano naman sila? High moral pa rin naman sila, no? And at the same time, mamaya nga, after this, may meeting ako uli sa teams to explain syempre yung situation at pag-usapan namin kung paano yung paghahanda na gagawin namin bukas kasi talagang must win kami bukas, no, para stay alive pa rin tayo
1: dito Coach sa Anna,
0: tournament. So, yes.
1: Coach Anna, dagdag pa na mensahe sa lahat nang talagang nakikiselebrate sa inyo dahil wagi ang Pilipinas. Alam mo, ang ganda ng pakiramdam sa umaga kapag gumising tayo mga Pinoy na nandiyan sa social media o nasa mga website, naka-headlines yung Philippines. Parang katulad ba nangyari kay Alex Ayala, naka-headlines sa kanila mga website. Kayo din, kahit sa website ng World Softball and Baseball, naka-headlines. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga Pilipino na super proud at talaga namang saludo sa inyo, Philippine Blue Girls?
0: Yeah, salamat sa mga nananalangin at patuloy na sumusuporta. Alam namin na nung nagsimula, hindi medyo maganda ang naging simula namin dahil sa mga losses na nakuha namin. Pero patuloy nababasa namin yung mga comment ng ating mga kababayan na yung bounce back, kaya nyo yan, and laban lang. So malaking bagay para sa buong team yon dito na lumalaban, and etong laban na to naman ay hindi lang para sa amin kundi sa buong Pilipinas at sa bawat Pilipino, no? And siyempre salamat ng marami sa Philippine Sports Commission, ano, sa talagang kasinuportahan nila tong campaign namin dito, and sa kay John Henry Luvillier ng Cebuana Luvillier, maraming ding salamat. Talagang nandiyan siya everyday, nag-check siya sa amin, sa aming group chat, talaga kinukumusta niya kami, and nagpapasalamat kami sa kanyang mga sinasabi na mga support sa amin talaga, no? And ayun, patuloy po sana niyo kaming ipagdasal, hindi pa po tapos ang laban namin dito, and gagawin namin ang lahat para manalo kami bukas.
1: Yes, salamat sa panalo. Salamat sa karangalan na patuloy na ibinibigay ng Philippine Blue Girls sa ating bansa, diba? At sa ating mga Pilipino. Mabuhay po kayo at saludo kami. Whatever happens in the remaining games pa ng Pilipinas ay super proud kami at nagpapasalamat talaga sa inyo ang buong bayan. Until next time, Coach Anna, congratulations. God bless.
0: Yeah, thank you Miss Judith sa palaging pagkumusta sa amin at sa support mo. Maraming salamat sa iyo.
2: BSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, salamat. Hangad natin ang panalo muli ng Pilipinas laban sa host Peru at sana makapasok doon sa playoffs at may pag-asa pa para sa World Cup final stage next year na kung saan doon po pipiliin ang lalahok at ang magkakwalify para sa Los Angeles Olympic Games sa taong 2028. Okay, sa pagkakataon na ito, balikan natin yung malaking hosting World Surf League Championship Tour. Yung media launch nila, magaganda ang paliwanag ni na Chairman Pato Gregorio. Ganun din po ni Andrew Stark ng WSL Asia Pacific. At syempre ang PSC Sports Ambassador Mark Vincent Vinny Marcos. Ganun din ang wildcard entry sa darating na championship tour na si Mark Marama Tokong. Yan ang ibabahagi namin sa inyo.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Small town, it will be a world-class destination. And we know you have that commitment. Of course, to our good friend, Andrew Stark. Andrew, President of WSL Asia Pacific, thank you for the trust. Thank you for the confidence. And thank you for the commitment to bring WSL to Siargao in the next couple of years, not just in 2026. Of course, to our idol, Marama. Mabuhay ka. Sino ba pong hindi nakakakilala kay Marama? Pakalpulatin si Marama. To the members of the Philippine Sports to mention Attorney Roy, Professor Lujay, the Congressman is also here. Of course, to Jerry, to Jan, to Ty, to Ralph, and everyone here. Alam niyo po, yung pag-explain ni Vice Mayor Minmin, yung na-capture ko kasi sa isip niya, sa damdamin niya so many months ago is, this event is something that never even entered their mind. This is something that they never even considered or thought of that one day will bring the world WSL World Tour to Siargao. Ni hindi po pumasok sa panaginip, ni hindi po pumasok sa posibilidad. Pero dahil po kay President Marcos, dahil po kay Vinny, dahil po ay ginagawa na natin ito. Kasi it is the right thing to do. We need to support a surfing as a sport. Kayang gumaling ng Pilipino sa surfing. Kayang manalo ng Pilipino sa surfing. And when we talk about the sport and the destination, then makikita nyo, tulong-tulong na po talaga siya. At talagang maraming mararating. You know, sino ba po nakapunta na sa Siargao rito? Taas ng kamay. Have you been to Siargao? You see? Not even half, not even one-fourth. Siguro, this is a good time to invite all of you in October. Yung ginagawa po namin sa PSC in collaboration with Department of Tourism, CESA, DIMG, PAGCOR, DDM, ito po yung konsepto ni President Marcos. Sabi niya, I think it's a great strategy to develop sports tourism in the Philippines kasi ang dami natin nagagawa. And swerte tayo kasi meron pa tayong Vinny who's really a sportsman. Diba? But I think in Siargao, we will not surf because you will all be there. So, kidding aside, once again, thank you very much for your trust. Andrew, from the bottom of our hearts, maraming maraming salamat. Okay, and we say, you can trust the Philippines. We can do this, Andrew. We can do this. Thank you very much.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
2: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal playbook. Dito sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw, kami po ni Attorney Al Agra ay muling suma sa inyo para mag-aral ng batas. Kaya naman, i-welcome ka agad natin ang ating sports law professor, ang ating NSA leader, ang ating master's athlete, Attorney Al Agra. Hello po, kumusta muli?
20: Magandang umaga, magandang araw, Judith. Magandang araw sa sumusubaybay sa programa sa Sports Radio. Muli, Miyerkules na naman. At tayo ay mag-aaral sa usapin ng sports law, no? Ang daming ganap sa sports. Kaya samahan nyo kaming mag-aaral tayo ng sabay-sabay sa tungkol sa current events sa sports.
1: Yes, serye ito, Attorney Al, di ba? Patungkol pa rin sa safe sports, sa noble purpose of sports. Kaya sana parati namin kayong kasama. Kung hindi nyo kami masubaybayan sa araw ng Miyerkules, sa araw po ng Sabado, early morning ay muli po namin ibinabahagi sa inyo itong ating natatanging programang Legal Playbook dito lamang sa Sports Radio. Okay, anong parte ng serye natin nandun tayo sa umaga na ito, Attorney Al?
20: Ang pag-uusapan natin ngayon ay coaches, no? Napakahalaga tuwing pinag-uusapan natin itong noble purpose of sports, no? Healthy and alert citizenry, human liberation and development. Napakahalaga ng role, ng mandato, ng papel ng ating mga coaches. At saan ba tayo makakakita ng coaches? Siyempre sa mga universidad, no? Sa in relation to student athletes. Meron din tayong coaches sa ating mga national sports associations. At in fact, under the law, meron din silang benepisyo at entitlements sa ilalim ng batas. At pangatlo, syempre, may mga coaches din sa ating mga professional leagues, whether basketball or volleyball. Kaya ang tanong ay, empleyado ba sila or independent contractor ba sila or consultant ba sila or service provider ba sila? Lumabas sa itong issue nito dahil sa alam naman natin yung nangyari sa dalawang basketball